0: mm-hmm. para kan sa tatlong araw na ano pagsasanay.
1: Mm-hmm.
0: Ang pagsasanay na ito ay unang araw ay mga lectures, mga orientation, unang-una po tungkol sa ethical practice of journalism. Ito po yung ine-emphasize ko kasi tulad kahapon sa isang session natin, tinanong, paano po magiging ligtas ang isang mamamahayag? Sabi ko, unang-una po, kailangan po magiging patas.
1: Aho.
0: Pangalawa po, huwag po maging ma-involved sa mga illegal. At pangatlo po, magiging... sa kanyang trabaho dapat alamin niya yung context, yung background.
1: Tama.
0: At hindi yung pabara-bara. Dapat po may kumbaga sa social media ngayon, you think before you click.
1: Ayun.
2: Correct.
0: O dapat po may petting, ganun.
1: So, huwag masyado matapang, ano yun, Sik?
0: Pwede naman maging matapang, pero dapat
1: tama. Dapat nasa lugar. Oh.
0: Huwag mamersonal. Halimbawa, kung may issue ka tungkol sa kalikasan, huwag mong siraan yung kung sino man yung, halimbawa, may contractor na gumagawa dyan at namutol ng puno, huwag mong pakialaman yung pamilya, mga anak, or mga kamag-anak ng contractor at kung anong sasabihin
1: punto
0: mo.
1: Punto por punto lang.
0: Opo, sabihin mo na naninira ka ng kalikasan at ito ay illegal at etc.
1: Tama.
0: Hindi yung sisiraan kahit, di ba, kahit naman ay isang makasalanan, pwede pa rin namang maligtas kung magbagong buhay o kaya ay... kung merong pag ano sa kasalanan niya.
2: Yeah, pagsisisi sa kasalanan.
1: Kumbaga puntuhan ang mali, wag yung pagkatao.
2: Yan.
0: Tama po.
1: Mm-hmm.
0: So yung workshop natin, meron din tayo aside from doon sa mga theoretical, ang naiiba po sa workshop ng Presidential Task Force on Media Security, pinaparamdam po talaga natin sa mga kasamahan natin sa media kung ano yung mararamdaman. For example, marunong tayo, magaling tayo magsabi, sanay na tayo dyan sa mga libel-libel na yan kasi hindi ka magiging media kung wala kang libel, etc. etc. Expected na yan na madimanda. Magaling po, maraming magsabi dyan, mga kasamahan sa media. Pero pag dumating na yung warrant of arrest, hindi na alam kung ano yung gagawin, nanginginig na.
2: Kahit naman sino
0: manginginig na po.
1: Warrant of arrest.
0: Opo. At,
1: yun po ay nangyari sa kapo na actual.
0: Yes po, actual po. At para doon sa mga nabudol. Kasi meron pong, siyempre,
2: paano ba nangyari yun?
0: Ang nangyari po, meron po tayong lecture, tulad ng isang seminar. Pero before that, pinag-usapan natin kung paano ba maging attitude natin, kung halimbawa may mga warrant, concerned ng warrant, ano ang dapat gawin ng isang mamahayag? Halimbawa, dapat i-check niya yung pangalan, tama ba yung warrant, valid ba, etc. So maraming mga dapat pinag-aralan din natin sa media at even ng publiko. Tapos habang lecture naman ng isang topic naman, actually we have about 50 journalist participants. May dumating na police. Totoong police po. Totoo po yung
2: uniformado.
0: Uniformado po. Talagang by the book. At nasa loob pa kami ng kampo ang ating venue. Tapos, siyempre, meron din tayong mga artista. Yeah. Mga kasabuan. Kasama na po ako. So, sa pintuan pa lang, hinarang natin yung police. Nilakasan natin yung boses natin. Kasi habang yung mga nagle-lecture, parang mapalingon sila.
1: Parang interruption talaga.
0: Bakit po kayo nandito? Ito po ay training workshop ng mga mamahayag. Nakita niyo ba yan na ito ay formal? At
1: kasama
0: po
1: kayo sa artista.
0: Kasama po ako at saka yung ating... Assistant Regional Director ng Philippine Information Agency. Si Mama Makatangay yata. So, pinag-usapan namin. Siya din, nagtaas kami ng boses. Hindi pwede. Anong papel yan? Sino bang hinahanap nyo? Siyempre, yung police, alam din niya. Binanggit din niya yung pangalan. So, yung mga tao doon sa loob, napalingon. Tapos, siya po, yung nagsabi pa, siya po, yun. Tapos, tumayo naman siya, yung subject. Tapos, lumapit, ganyan. Sabi niya, bakit po, ano po? Tapos, biglang nanginig na, namutla na, kulang na lang, himatayin. hanggang nilapitan ko na, relax lang po. Nalimutan na nila na i-check kung ano yung pangalan, hingiin yung kopya ng warrant. Nalimutan na yung lahat kasi. Tapos yung iba, nag-video na, may yung iba na nakaupo na lang, hindi na alam kung ano yung gagawin. At sabi, binulungan ko na lang yung police, huwag mo nang pusasan, baka kasi kasama po talaga na maposa siya, gano'n. Tapos, inilabas. Tapos meron kami abogado, kunyari din, yung kasabot din yung abogado na, hayaan mo, isa akong abogado, sasamahan kita sa presinto. Hanggang inilabas, isinakay talaga sa sasakyan, tapos inikot.
1: Inikot lang sa loob.
0: At hindi pa rin, mga ilang minuto pa bago namin sinabi na, ano lang ito, bahagi ito ng inyong training. Pati din sa loob, nagulat na, na-interrupt na. Tapos, ano nangyari? Dapat magpaliwanag, nandito tayo ganon. So, ang realization po doon ay marami sa atin, magaling doon sa kwentuhan, pero sa actual, wala na. Meron din po tayong alam naman nila na it was a workshop na sa loob pa rin po ng kampo ng polis dito sa Legazpi. At sinabi namin, meron po tayong pupuntahan, may titingnan lang tayo. Sa middle din po ng workshop, ang workshop po ay tungkol sa yung subject matter that workshop. Yung proper pag-attitude natin pag may checkpoint. So sabi po natin, sige, para makita nyo kung ano yung checkpoint, we have set up a checkpoint sa labas. Labas po tayo ngayon, ganyan. Tapos, pero sumakay tayo dito sa isang sasakyan kasi medyo malayo po, mainit na, hindi natin alam kung baka mainit na, mapapagod kayo. So, sakay sila sa sasakyan. Sa loob pa rin, isang diko lang, biglang may nagputukan. Tapos may mga bandido lumalabas, pinababa sila at kinuha sila, dinukot sila, may iba nakatakas, ganyan. Tapos piniringan sila. Abay, nagtitilian, meron pang tumaas yung BP. Habang sa bago pa naman yun, sinabi na natin kung ano yung, hindi natin sinabi na may
1: mga ganung mangyari. Ganun,
0: ano ang dapat gawin, etc. So, after that, may rescue operation, etc. After that, pinaprocess natin sila. At sa araw na to, kasama din yung isa sa workshops natin, isa, mga tatlong oras po, ay yung psychosocial intervention naman.
1: Oy, maganda
0: po.
1: Yun.
0: Pagka merong disaster o may mga nangyayari na gano'n, naka-witness ka at yung trauma, kung paano natin i-ano yung ating mga sarili bilang mga mamamahaya. Bilang kasi mamamahaya, tayo lagi yung witness na sa front lines ng anumang mga pangyayari. Pumutok ba ang vulkan, yung mga tao tumatakbo papalayo, yung media tumatakbo papalapit.
2: Nagko-cover.
0: May bagyo, ano pa man.
1: Pero napakaganda ng mga ginagawa nyo yung sex sa ating mga media practitioners. Ano? Sa, hindi lang ito sa Bicol, sir. Ano? Sa buong Pilipinas, ito nyo gawa. Alam nyo, napakaganda nun, sir, kasi karamihan sa mga ginagawa is lecture lang.
0: Yes, lecture lang.
1: Pero itong may ganitong activities na actual talaga na mararanasan nila. At least, mas alam nyo, mas maganda yung actual kaysa sa lecture. Kasi sa lecture, minsan, di ba? Sanay na tayo sa lecture maghapon, so hindi naman po mapasok lahat.
0: Opo. At even doon sa reporting natin, nakakatulong po ito. Halimbawa po, kasama doon sa workshop natin, dahil kaakibat at katulong po natin, kasama natin dito sa workshop, ang Philippine National Police, especially yung dito sa Region 5. At malaking papasalamat po natin sa Pro 5 ng PNP sa malaking tulong nila at saka sa suporta ni Chief PNP.

0: carbine at saka yung mga long firearms.
1: Ng M14, ng M16,
0: M4, mga ganun tipo. Ano yung 9mm sa 45 caliber? Ano yung slug? Ano yung meron pa yung wala ng laman, yung naputok na, yung tumitalapon, anong tawag doon? Meron mga sumagot na empty shell.
2: Basyo.
0: Basyo, di ba? Empty shell ang tawag. Sabi nung trainer, yung empty shell, yung pearly shell yon from the ocean. Yung ano po, spent casing ang tawag doon. So, napaka-importante doon sa reporting natin bilang mamamahayan.
1: Bakit laging ginagamit yung empty shell?
0: Yung halimbawa, yung poputok, slug yon, di ba?
1: Slug yon eh.
0: Di ba? Pero usually, pag narinig sa radyo, nababasa ano yung bullet sa Tagalog? Ang bala na tumama doon. Hindi naman yun yung bala kasi yung buong bala yun.
1: Okay. Diba? Yung buong bala yun pag sinabing bala. So yung slug.
0: Yung slug, yung tumama. Tumama.
1: Tapos hindi pala proper yung empty shell.
0: Yung empty
1: kasi shell nga yun eh. Pearly shell yun eh.
0: Pearly shell from the ocean.
2: Wala laman.
1: Uy, dapat pala eh.
2: Correct talaga. No?
0: Kaya dapat po yung proper training na mga journalists.
1: Dapat pala sa sunod na yun. Dapat, kasi nandun tayong dalawa yun.
0: Naganda po yung ano.
1: Sa sunod na balik nyo yun, sir, kaya nandun na kami.
0: Maraming salamat sa mga media natin. Very cooperative sila. Nung unang araw, paupo-upo po sila. Ganun.
1: Pero ito ba, Yusik, ay open para sa lahat?
0: Yes po. Actually, we tried our best na dito sa inyong istasyon po, nagpadala po kami, pero nalimutan ko, ilan lang yung pinadala participant? Dalawa lang po yata. Isa.
1: Diba, sa sunod
0: po dapat lahat. Dapat pwede rin naman po kaming magbigay para sa istasyon ninyo lamang. Sa buong istasyon. Ayun,
1: dapat. Pero, sa IPBC, ano?
0: Maghanap tayo ng pamasahe.
2: Pero alam mo pali, maganda malamat, matutunan, karagdagan sa atin yan. Alam mo naman tayo nung araw na sa KBP na ating examination sa KBP. Na, ang ating natutunan lang is about
0: paano mag-modulate.
2: Yung layo nung mic.
0: Yung layo nung mic.
2: Ay, ngayon, mas magandang karagdagan eh.
0: Opo.
2: Ang ganitong matutunan din ng mga journalist, ng mga broadcaster yan.
0: Tulad din po, halimbawa, panay tungkol doon sa conflict yung napag-usapan natin, bahagi din ng ating programa doon sa training workshop, yung disaster, covering disasters, or paano din umiwas na hindi tayo madamay sa mga disasters na kinukover natin. Halimbawa, marami din sa atin na sa media han hindi alam kung ano yung pinagkakaiba ng typhoon, super typhoon, ano pa yun, LPA, ano yung typhoon versus storm.
1: Yeah. Oh, nga.
0: Diba? Kasi pag Tagalog tayo, sinasabi natin,
1: bagyo lang yan. Bagyo lang yan.
0: Isa lang yan. Pero pag yung ulat mula sa Pag-asa o kaya sa OCD,
1: magkakaiba talaga eh.
0: Magkakaiba yung typhoon. At saka binago-bago nila yan ha. Nung araw, typhoon signal number 1, 2, 3.
2: Hanggang 3 lang.
0: Ngayon may storm, tapos later on, umakyat na pagiging typhoon. May mga ganong bagay.
1: Merong depression lang.
0: Mental health yun. Yung tropical depression.
1: Tropical depression. Ngayon,
2: mayroon ng hanggang 5 eh.
0: Yes.
1: So tama, no? Dapat talaga.
0: May super typhoon. Something.
2: Yung lakas ng hangin.
1: Dapat talaga malaman yun ng lahat ng media practitioner.
0: So, napakaganda. So, lahat na pinag-usapan doon mula disasters, covering yung hostile territories at saka halimbawa may mga nakakatuwa silang mga tanong, may expiration ba yung bulletproof na vest? So halimbawa baka may 25 years ka na dyan,
2: tumalab ka na
0: tapos ang dami na pinag-usapan na ganun, pero sabi na resource person, kahit may suot ka na ganun, pag tinamaan ka ng baril, matutumba ka pa rin at tumalab pa rin yung ribs mo. Tinamaan pala ng slug. No. Hindi pala baril yung nakakatama kasi hindi naman pinupukol.
1: Pero Yusek, napansin ko kahit yung mga dambuhalang mga tawag dito, mga television, radio, gumagamit pa rin sila ng mga ganong terminologies.
0: Marami din po kahit sa mga dambuhalang mga network, hindi din dumadaan sa mga refreshers course at mga training workshop. Mm-hmm. Dapat po talaga patuloy po at isang bahagi at benepisyo ng isang media man, isang journalist na nagtatrabaho sa anumang himpilan or dyaryo man yan, na magkakaroon ng continuing education. Tulad ng isang abogado, required siya na every year yata, kailangan niyang mag-enroll sa continuing legal education.

0: certification yung CLE. Pag teacher ka naman, kailangan mo
1: mag-upgrade.
0: Mag-upgrade.
2: Lalo na tayo.
0: Yung media. Kasi araw-araw yung tayo nag-inform sa publiko. Yeah.
2: Tsaka very influential, very powerful yung ating words.
0: Yes. Tulad kanina off the air, pinag-usapan natin yung mga gaming-gaming, yung mga Roblox, yung mga nakaka-influensya sa mga kabataan.
2: Tsaka dapat alam din yun ng mga media practitioners kung ano yung mga gorebox na yan.
0: Mga gorebox. Tama po kayo. Kasi noong medyo bata-bata pa tayo. Ay, kasi shato, bata pa naman tayo.
2: Shato lang naman ang alam natin na shato.
0: Saka yung mga ganon, habulan, ano, taguan.
2: Luksong baka.
0: Ganon. Ngayon, naiiba na, di ba? Dapat mag-upgrade din tayo na maintindihan natin kung ano yung nandun sa social media, ano yung mga bago.
2: Kasi ang usong-uso ngayon, ako nga nagulat ako, anong gorbox? Kaya mas binalikan ko, hinahanap ko, ano ba itong gorbox?
1: Violente pala
2: itong gorbox na ito.
1: Maiba ako pa din, may nagtatanong kasi dito about media killings in Masbate, sabi.
0: Yes po.
1: Pwede po bang itanong kay Jose Torres tungkol sa mga yung case ng media killings ng diyan sa lugar po ng probinsya ng Masbate.
0: Hindi lang po actually doon sa workshop hindi ko memorize kasi marami-rami.
2: Oo.
0: Yung mga kaso. Dito sa Bicol Region hindi lang po yung sa Masbate yung napag-usapan, sa Catanduanes, pati dito dyan sa Antay, etc. Napag-usapan po natin 'yan. Hindi lang po ako handa doon sa data ng mga individual cases except yung mga recent, most recent cases. Alam ko sa Masbate, medyo matagal-tagal na rin naman po na wala tayong
2: walang incidente dyan. Pero nung araw, nung 80s sa Masbate, grabe.
0: Marami-rami po. At saka matindi po ang politika. Karamihan po, at ito yung itanong kahapon, ano ba yung kadalasang dahilan sa pamamaslang na media?
2: Ayun.
0: Marami po dyan talaga ay dahil po sa politika. Minsan yung pagtingin ng mga supporters sa politiko ay bias yung media or may kinakampihan.
2: Correct.
0: O kaya ay bayaran.
2: Meron naman media. Talaga mga bayaran na
0: meron
2: media.
0: Naman po meron talaga, naman talaga totoo yan. At hindi natin we don't deny that.
2: Meron naman
0: talaga. Kaya nire-remind natin, hay nako media, mag-ingat po kayo. Huwag kayong magpagamit sa kung anong panig man. Kaliwa, kanan, gitna, likod, whatever. Dapat panindigan natin yung pagiging media natin, yung pagiging daluyan natin ng impormasyon ng kaliwa, kanan, likod, harap, gitna. Dapat sasabihin natin yun. Kasi kung ikaw ay magiging may kinikilingan, siyempre magagalit yung kabila. Mabuti kung awayin ka lang.
1: Yeah, no.
0: Kung batuhin ka ng posporo, mahirap yun. So, at pangalawa po na dahilan, iyon pong involvement din ng marami nating ilan siguro hindi marami na mga kasamahan natin sa media sa mga illegal. Meron diyan dahil nga sabi nila dahil sa kahirapan pumapatol sila magbukis mag mga drugs etc. Talagang napapaslang ka diyan o napabantaan ka diyan. O kaya may mga media din na nangungutong.
1: May dalang maleta.
2: May napangalanan nga.
0: Minsan nga po, nung ako'y bata-bata pa, siguro 30 years ago, ako'y nasa media na rin at talagang advokasya ko yung malayang pamamahayag, etc. May mga pulis akong kinumpronta. Bakit naman po kayo nangungutong? Lalo na sa mga lugar, sa mga probinsya. Kung ano na lang, yung mga truck na dumadaan, hinihingian ng pulis ng pera o isda sa checkpoint.
1: May naghahagis.
0: May naghahagis naman. Sabi ng pulis na matino naman, sabi niya, sir, talaga napipilitan lang po kami. Bakit po? Weekly umu-orbit dito yung 10 media. Media, pumupunta sa kanya, hihingi din ng kutong. Sir, yung pangasolina natin dyan, Hepe, yung sa amin, lima kami, kumusta naman?
2: Ay, pambira.
0: Hepe naman, wala namang pera yun. Saan naman siya kukuha? Siyempre, punta naman siya doon sa mga, siguro dumadaan na biyahero. Yung sa akin dyan. Inilan niya sabihin, yung sa akin, kasi yung media.
2: Meron din.
0: Kaya na, mga 30 years ago, ganun, hindi ko alam kung ganun pa rin yung
2: kasi pag hindi ngayon kayo bumigay, ingangaw-ngaw namin kayo sa radyo.
0: Siyempre, kahit walang katotohanan, sabi na yung police dyan sa ganitong barangay, naku, natutulog lang yan.
2: Sa pansintan.
0: E di siyempre, maimbestigahan ng police na yun. Disgrasya yung at kanyang career.
1: Tama. Yusik, tanggapin naman natin talaga, malaking impluensya ang ano eh, ang media sa ano eh, sa lahat, no?
0: Yes po.
1: Lalo na sa ating bansa.
0: Mapolitika man yan o mas showbiz. Oh,
2: pero totoo yan, Yusek. Hindi yan kwentong kotsero. May mga kutong media personal din talaga.
0: Opo, pero hindi po natin nilalahat. Karamihan po na mga kasama sa media po, mga kababayan. Magtiwala po kayo sa media natin. Radyo, telebisyon, online, dyaryo, lahat yan. Sila pa rin yung opisyal na daluyan.
2: Correct.
0: Sila pa yung dependable natin. Nakakita ba kayo ng maraming vloggers yun na pag pumutok yung vulkan, sila yung pumunta doon. Di nagtakbuhan yung mga yan. Media pa rin, radyo, telebisyon. Yung maaasahan natin na nagbibigay sa atin ng tamang impormasyon. Kasi dahil vetted yan, pag yung media po, tulad dito sa estasyon na ito, kung may reporter na magpasok ng balita, syempre, nila ina-advisory pa niya yan doon sa news desk. Sabi na, ma'am, ang aking balita ay tungkol sa lumikas na kung sino man dyan doon sa disaster area. Sasabihin ngayon ng news desk natin na, sige, sino nakausap mo? Barangay kapitan, police, etc. O sige, ipasok mo yan in 10 minutes or in 5 seconds. Ganun. So, pasok siya. Pero yung mga online-online natin na wala-wala lang, darating lang doon, mag-open ng Facebook, tapos sabihin, nandito po tayo ngayon sa barangay na ganito, tumatakbo ang mga tao. Yun pala yung tao, tagtatakbuhan para doon sa ano kung ano man.
2: Oo, sa ano tupad pala.
0: Sa ayuda. ayuda pala, hindi naman pala
2: lumikas. Hindi naman pala krimen yun eh. Okay. May tanong dito, mayroon ditong comment. Sabi, mali pala yung ulat na tinamaan ng bala ng 45 o kundi tinamaan ng slug.
0: Opo, hindi ko lang po alam kung ano yung Tagalog ng slug.
2: Bunga pala. Ano ang Tagalog?
1: Slug.
0: Hanapin na lang po
2: napaisip din ako eh. Kasi tinamaan ng bala ang narinig natin
0: pala. Kasi palagi. Yung bala po, yung buo yun.
2: Yung buo yun eh.
0: Yung bullet.
2: At least nalaman natin ngayon eh. Sa konting pag-uusap natin, Yusek, bawal gamitin yung empty shell. Kasi pearly shell yun.
1: Pearly shell.
2: Tsaka yung bala.
0: Pero nakasanayan na rin ang nakasanayan mga kababayan na natin.
2: Pero parang, maliman talaga.
0: Opo. Halimbawa po, yung lagi natin sinasabi, nagbayad ka na ng toll fee sa ano. Sa
2: ay, redundant nga.
0: Redundant yun. Kasi yung toll fee na yun.
2: Yeah.
0: So parang, nagbayad ka na ng fee.
1: Pero alam niyo, minsan na Yusek, kalimitan kasi, yung mga layman na term.
2: Mas naiintindihan.
1: Yun ang katwiran. Eh, kasi ito yung mga layman
2: kaya lang,
1: na
2: term.
1: Yes, kahit po mali, no, yung terminology, nagagamit.
0: Yes po. Tama naman po kayo kasi hindi naman po tayo mga grammar, police.
2: Kaya lang. Dapat nating ayusin.
0: Yes
2: na, diba?
0: Po. Tayo naman po ay kinukonsider at naniniwala naman po tayo na nag-evolve yung ating lingwahe. So, balit, ay hindi po natin pabayaan na yung mali magiging tama.
2: Magiging tama. Tama na yun.
0: So, ipakita pa rin natin kahit naintindihan naman nila. Halimbawa, mananakay. Bago yan, nung dati, pasahero, pero Spanish yung pasahero. Diba ngayon, yung mga mananakay ng bus, parang teka lang, pasahero yun nung bata ako. Ba't
2: mananakay na ngayon?
1: So, iba na yung term. Bago tayo pwede may isa akong katanungan. Ano po yung scope nung itong media safety and security?
0: Yes po, ang mandato po ng Presidential Task Force on Media Safety and Security ay una po tutulong doon or mag-coordinate sa investigation ng mga kaso ng pamamaslang, pag-atake or mga banta sa buhay ng mga mamamahayag, mga journalist lang po. Kasi kahalimbawa kahapon, may lumapit sa akin na media, gustong patulungan yung kanyang nanay yata or yung kapitbahay. Sabi ko, media ba siya? Hindi po. Hindi po natin sa i-refer na lang natin. At pangalawa po, sa investigasyon at prosecution ng mga kaso.
2: Ayun.
0: Pero sa kasalukuyan, nung ako'y na-appoint po, marami po ako naabutan na kaso, 203 cases of killings na since 1986 involving the media. At tinignan natin na sa 100 or mga 94 cases doon, almost 50% ay archive cases. So, ibig sabihin ng archive cases, hindi yun na-resolve. Walang hustisya yun. Kasi una, hindi nahuli yung salarin. Pangalawa, yung mga media or yung mga pamilya o hindi na interesado sa kaso, wala nang nagpupurso.
1: Hindi nakapag-cooperate.
0: Hindi nakapag-cooperate. So, kawawa naman yung 100 halos na mga kasama natin sa media na napas lang itong nakalipas na ilang taon na since 1986 na walang hustisya. So, nire-review po natin and we try to look into the cases kung meron pang pwede nating magawa doon sa mga kaso na yun.
2: So, at least alam na ng taong bayan, alam na ng mga media practitioners na meron kaming katuwang kakampi.
0: So, yes po, salamat.
2: Meron kaming big brother.
1: Ay, kami po ang magpapasalamat, Yusek. Kaming, sapagkat andyan kayo.
2: Oo, kasi ito, hindi ito alam ng taong bayan. Kahit yung mga media practitioners, parang kanya-kanyang buhay.
0: Mm. Yes po, ang sinabi nga po natin dito sa Bicol Region, sabi ko, alam ko po ang inyong mga, dati pa po sinasabi ko kahit sa ibang lugar, hindi lang sa Bicol, pero dahil nandito ako sa Bicol, sinabi ko to kahapon na sana po magkakaisa yung mga media dito sa Bicol Region. Huwag kayong mag-aaway-away. yung mga politiko, nag-aawayan kasi may mga interes sila para tumakbo at manatili sa pwesto. Ikawawa naman yung media kung magpagamit lang kayo ng mga politiko. Dapat magiging makatotohanan kayo sa inyong pagbabalita.
2: Tama.
0: Kung ibabalita man ninyo kung sino man yung politiko A, balita niyo rin si politiko B para naman lahat ay masaya at ma-respeto din kayo ng mga politiko o kung sino mang mga leader sa ating bayan.
1: Okay.
2: So maraming salamat po, Yusek. Kami masaya na
0: salamat po.
2: You are always present. You're always available. Bibihira yung Yusek na talaga namang nandyan. Tawag dito, hands-on. Sa kanyang ginagawa.
1: At saka yung pagdalaw nyo, Yusek, dito.
2: May malaking bagay
1: yun. Sa interview sa inyo ngayon, face-to-face. Ako nga, personally, ay nagpapasalamat ako. Ngayon lang ako, padi, itong PT Forms. May ganito pa lang.
2: May ganitong programa.
1: Programa.
2: Kaya nagpapasalamat kami, tayo dito.
1: Labas po kami nagpapasalamat sa inyo pong pangunguna.
0: Salamat po.
2: Pagpalain ka ng Diyos, Yusek Jose Torres Jr., sa iyong ginagawa, sa iyong calling ngayon ng Panginoon. Kasi ito si Yusek, pari sana ito eh.
1: Parang ang mukhang pa din, no?
2: Yeah, naging pari. Tapos kita mo naman yung kanyang tunog. Broadcaster talaga kasi si Yusek. nandiyan pa rin yung kanyang dating. Hindi na mamawala yun. Yusek, God bless you sa whole day activity nyo ngayon.
0: Thank you po.
2: Pagpalain ho kayo ng Panginoong Diyos.
1: Maraming salamat.
2: Salamat po. Mga tugang, yan po si Yusek Jose Torres Jr., Executive Director ng Presidential Task Force on Media Security or PT Forms. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Kami rin po ay magpapaalam na. Panahon na rin para magpaalam. Lagi po nating sinasabi habang may tamang oras pa.
1: Tanggapin po ang ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas po ng ating buhay.
2: At syempre, nakasama natin sa Technical Science si Don Alfonso, ang ating Chief Tech. Kayo po ang mga kasama ninyo, Arinar, ang malalaking magtatapos ng inyong kalungkutan
1: at magpapatuloy ng inyong kasiyahan.
2: Mr. Solamente, Rico Jellet.
1: Ito naman po ang inyong kasama every Friday. Ito po si Daddy Ruel Orejuela.
2: Maraming salamat. God bless everyone.
1: God bless.

0: serbisyong Kirian.
1: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinyon. I-text sa aming contact information, 0998-843-0573, sa Facebook page, CARE 104.3 The Way FM, o sa email address, info@dway.febc.ph.
2: Climate change na nagdudulot ng malalakas na bagyo at pagbaha. Hindi matapos-tapos na digmaan sa gitnang silangan. Tagutom sa ilang mga bansa. Ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Mga malalalang sakit, karamdaman, at ang patuloy na paglaganap ng emotional and mental health problems. Mayroon pa bang magandang patutunguhan ng lahat ng ito? Sa gitna ng lahat ng mga hamong ito, saan tayo huhugot ng lakas at rason na magpatuloy na mabuhay ng normal? Nasaan ang pag-asa sa lahat ng mga hamon ng buhay? Ang salita ng Diyos lamang ang ating mapanghuhugutan ng lakas at pag-asa. Sinasabi sa aklat ng Lamentations chapter 3 verses 21 to 26. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamalyo. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin. Sa kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Maging ang Romans chapter 15 verse 4 ay nagpapaalalang anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin. Upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Patuloy na naghahati ng pag-asa mula sa hindi nagbabagong salita ng Diyos sa gitna ng pabago-bagong panahon.

0: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Tungtuhod at daliri ko! Parang kinakalawang na simula na ng bagong taon!
1: Nako, Berto! Huwag kang sumuko! Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
0: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
1: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pangalis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
2: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
0: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
1: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
2: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Negosyo asin trabaho. Programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

Isang mapagpalang umaga sa bawat isa na nakikinig at umaantabay sa ating programa sa Far East Broadcasting Company Philippines. Ito po ang FEBC Bicol, ang Care 104.3 The Way FM. At ito po ang inyong programa, Negosyo Asin Trabaho. At ako si Yvette Pawang, inyong kasama hanggang mamaya. At tayo pong lahat ay magsasama-sama at I'm very excited na makasama kayo sa ating programa ngayong araw na ito. It's a beautiful Friday morning at talaga naman pong every Friday ay tayo ay nagkakaroon ng pagkakataon na makapakinig ng mga entrepreneurs na nanggagaling sa mga miyembro, iba't ibang entrepreneurs o mga negosyante na miyembro ng Business as Mission. Mas nalalaman at nauunawaan natin kung ano nga ba itong Business as Mission, kaya maya-maya lamang po, itong hayan natin ang isa na namang kwento ng isang miyembro ng Business as Missions. Pero bago po ang lahat, tayo muna ay mangumusta sa ating mga kasama na lalong-lalo na po kanina pang alas 5 ng umaga na umaantabay at sumusubaybay sa ating mga programa dito sa Care 104.3 The Way FM. Kumusta po kayo mula sa atin dito sa himpilan sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City? Kumusta po kayong lahat sa 1st, 2nd and 3rd District of Albay? At syempre, kinukumusta din natin ang ating mga kapatid, kaibigan at ang ating mga kapamilya, mga ka-carians at ang ating mga taga-subaybay dyan sa may Camarines Sur, Camarines Norte. At syempre, hindi natin kakalimutan ang ating mga nasa isla. Ang isla ng Happy Island of Catanduanes, magandang araw sa inyong lahat. At ganun din ang ating mga kaibigan sa Masbate, Burias, Tikaw and Rapu-Rapu Island. At ganun din, kumusta hindi natin ang ating mga kaibigan at mga ka-carians, mga tagapakinig sa may Sorsogon. Nako, marami tayo dyan na mga nakikinig sa atin na mga tahimik lamang dahil sila ay nasa radyo. Pero alam natin na tuwing nakikita-kita tayo sa ating mga paglabas, talagang nangangamusta sila at alam nila mga pangyayari dito sa ating himpilan at sila ay natutuwa na sila ay patuloy na nakakapakinig ng ating signal o ng ating pag-broadcast at sila ay abot na abot ng ating signal dyan sa may Sorsogon. At kung saan ka man naroroon ngayon, ikaw man ay nakikinig ng ating live broadcast today o ikaw man ay nanonood sa mga social media platforms na available, ay kami ay masaya na ikaw ay kasama namin at patuloy na sumusubaybay sa ating mga programa. Kaya naman, kung ikaw ay nais mo na mag-mention, magpa-mention, magpa-shoutout, or meron kang gustong batiin, lalong-lalo na yung mga birthday celebrants at yung mga merong mga importanteng mga selebrasyon o anumang tagumpay na inyong nararanasan ngayon, kami po dito sa ating himpilan sa FEBC Bicol ay talaga namang masaya at natutuwa at nakikisaya sa anumang tagumpay na inyong isine-celebrate ngayon. Kaya naman, kung nais mo na ikaw ay makipag-ugnayan, pwedeng-pwede kang pumunta dito sa ating himpilan sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. At pwede ka ding mag-text o tumawag sa ating telepono numero 0998-843-0573. At syempre pa, kung ikaw naman ay nais mo na nakikita kami at napapanood, ito man ay live o ito man ay replay, maaari ka na pumunta sa mga social media platforms na kung saan matatagpuan mo ang FEBC Bicol. Sa ating Facebook page, ang FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM, at sa ating YouTube at Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. At kung ikaw naman ay nais mo na habang ikaw ay may ginagawa, nakakapakinig at nakakasubaybay sa atin, basta ikaw ay merong internet connection o may data, pwedeng-pwede kang mag-type sa iyong telepono, sa iyong laptop or sa anumang gadget na iyong gamit at i-type mo lamang ang bit.ly/thewayfm. Again, that's bit.ly/thewayfm. At kung nais mo na ikaw ay mapabilang sa ating lumalaking
pamilya ng Carrion's Official GC, eh pwedeng-pwede kang magmensahe sa amin at upang i-add ka namin dito at ikaw ay mas magiging updated sa ating mga live programs, ganun din sa mga pangyayari dito sa ating mga happenings dito sa ating himpilan. At syempre, lahat po kayo ay welcome na pumunta at bumisita sa ating himpilan. Dito lamang po kami located sa Arimbay, Legazpi City. Ayan po, along the highway lang po kami. At makikita nyo po kami kagad dahil po tayo ay merong malaking signage ng Care 104.3 The Way FM. Kumusta po ang lahat? At syempre, kumustahin din natin yung mga nasa labas ng ating bansa at yung mga hindi naaabot ng ating signals. Saan ka mang sulok ng bansa o sa labas ng ating bansa, magandang araw sa inyong lahat at salamat sa pagsubaybay. Sa inyo pong pakikinig, aming pong request na i-share nyo po ang ating mga program links para naman po may iba pa na tayong mga makasama at meron pa pong iba pa na mabless sa mga talakayan, usapin at sila din ay ma-encourage at ma-inspire sa ating mga napag-uusapan. At syempre, yung mga information na kailangan nila ay maaari nilang makuha dito sa ating himpilan sa pamagitan ng pakikinig sa atin sa radyo or kung hindi man sila na aabot ng ating signal sa radyo, eh maaari sila na makapanood sa ating live or replays ng ating mga programa sa social media platforms. Kaya naman lahat po kayo ay inaanyayahan ko na samahan ako hanggang mamaya para po sa ating business as mission segment. At syempre pa, bago po tayo magpatuloy, kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat at tabay lamang po kayo. At bago tayo pumunta sa business as mission segment natin, tayo muna po ay makikinig ng ilang paalala mula sa ating himpilan at ganun din ang pro tips ni Maloy Malibiran sa Lumbides.

0: Teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
1: Hindi mawawala ang pressure at stress sa ating trabaho. Times of intense pressure and stress can also be times when we mine great treasures in our lives. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ano nga ba ang treasures na pwede nating mahanap sa panahong nagdaraan tayo sa matinding pressure? Una, the treasure of true friendship. Higit mong nakikilala kung sino ang tunay mong kaibigan at ang mga taong may malasakit sa iyo kapag ikaw ay dumaraan sa problema. Kadalasan, mahirap pakisamahan ang taong may pinagdaraanan. Kaya nga minsan ay pabiro nating nasasabi kapag may taong masungit, siguro matindi ang pinagdaraanan niya. Pero ang totoong kaibigan, good mood ka man o hindi, nariyan siya para damayan ka. Friendships and your ties with the people you love when you go through stressful times ay kayamanang maituturing kapag ito'y nakasurvive sa matinding pressure. Pangalawa, the treasure of pushing your limits. Isa sa mahahalagang bunga ng pressure ay nahihigitan mo ang akala mo'y iyong mga limitasyon noong una. Hindi ba sa panahong may sakuna, gaya halimbawa ng sunog, yung akala mong hindi mo mabubuhat, agad-agad mong nadadala dahil pinataas ng isang stressful situation ang iyong adrenaline. Minsan ay naanyayahan akong magsalita sa isang seminar pero ilang araw bago ang event, nagkasakit ako, napaos at nawala ng boses. Dahil matagal nang naplano ang event, itinuloy pa rin ito. At sa tulong ng Diyos, nakapagsalita pa rin ako. Ang akala kong hindi ko kaya, magagawa naman pala. If you don't cave in to pressure, you will be able to push past your limits and accomplish your goals. At pangatlo, the treasure of strengthened faith. Ang sabi sa James chapter 1 verses 2 to 4, consider it pure joy whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Ang mga nag-workout ay dumaraan sa matinding training para higit na ma-develop ang kanilang muscles at lumakas ang kanilang stamina. Masakit sa katawan. Kung baguhan ka nga, ay tiyak na mahihirapan kang kumilos pagkatapos ng una mong workout. Pero sa ganyang paraan ay lumalakas at tumitibay ang iyong katawan. Ganoon din ang ating pananampalataya. Ang mga pagsubok na palagi namang stressful ay pagkakataong mapatatag ang ating kalooban at ugnayan sa Diyos. Maraming treasures sa pressures na iyong nararanasan. The treasure of true friendship, the treasure of pushing your limits, and the treasure of strengthened faith. Problems and pressures can purify you as fire purifies gold. Ang sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 7, in this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer various trials, so that the authenticity of your faith, more precious than gold, which perishes, even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor at the revelation of Jesus Christ. Ipagpasalamat mo ang pressure dahil mayroon niyang kaakibat na treasure. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today! Thank you.

Maraming salamat sa pakikinig at pag-antabay sa atin dito sa ating himpilan. At syempre, isa na namang makabuluhan na talakayan ang ating natunghayan sa ating mga kaibigan mula sa Business as Missions. Alam niyo po ba na sa panahon ngayon, marami talaga yung iniisip na ang business ay tungkol lang sa mga tungkol sa pera or yung kinikita. Pero tayo po bilang mga mananampalataya, it's good na talagang naniniwala po tayo na ang pagnenegosyo ay may merong mas malalim na layunin. At ito po ang hatid ng Business as Missions. Ito ay pwedeng maging mission field. Ang ating pagnenegosyo ay pwedeng maging mission field. At ito po ang ginagawa ng ating mga kaibigan mula sa Business as Missions na nagpapaalala sila sa atin na ang trabaho at negosyo natin ay hindi hiwalay sa ating pananampalataya. At yan po yung ating

At ito ay nagmula sa Colossians chapter 3, verse 23. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord. Kaya alam niyo po ba, itong salitang ito mula sa Biblia ay nagpapaalala sa atin na kahit saan man tayo inilagay ng ating Panginoon, sa opisina man yan, sa maliit nating negosyo o sa malaking negosyo natin, o sa loob ng ating ministeryo, sa loob ng ating pamilya, o kahit saan tayo itinalaga o inilagay ng ating Panginoon, ito po ay pagkakataon para maging daluyan tayo ng Kanyang biyaya. At sa ating pagtatapos, tandaan po natin, ang negosyo natin ay hindi lamang para sa sarili nating tagumpay, kundi para ito sa layunin ng Diyos sa ating buhay. Kaya kung saan ka man ngayon naroon, ito ay ang iyong mission. Ito ay isa sa iyong mission field. Maraming salamat po sa lahat. At maraming salamat sa umantabay at sumubaybay sa ating programa. Ako muna po'y pansamantala magpapaalam sa inyong lahat. Ako po si Yvette Pao at salamat din sa ating technical team na sumubaybay at sumama sa ating ngayong umagang ito, kay Don Alfonso at kay Don Ramon sa pagsama sa ating programa ngayon. Maraming salamat at patnubayan po tayo ng Panginoon and may God bless us all. Ito po si Yvette Pao, nagpapaalam pansamantala para sa ating programang Negosyo Asin Trabaho. Antabay lamang po at susunod na ang Family Matters. Siyempre kasama natin dyan si Pastor Joe Genduso at si Pastora Lala Gendusa. Magandang umaga and have a blessed day. Bye everyone!

0: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo Asin Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 Dway FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.
1: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
2: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
3: Bakit, Apo? Ano meron?
1: Opo, Lolo at Lola, simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters. Tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
2: Ah, ganun ba?
1: Pero huwag po kayo mag-alala dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
3: At ano pa yung isa-is ko, Apo?
1: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
2: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha. Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY FM.
1: Oo naman po, kayo pa. Ang lakas niyo po sa akin, eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
3: Aba, eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
1: Po, as in ngayon na? Sige, sige po.
4: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Itong tuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon.
5: Nako, Berto! Huwag kang sumuko. Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.

0: kusina.
1: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
0: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium? Para protektado ang iyong mga kasukasuan?
2: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
1: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
0: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
2: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: The time is 9:36 in the morning.
0: Iba't ibang usaping pampamilya, ating pakinggan at matuto dito sa Family Matters.

0: Good morning, good morning. Here we are. It's Friday morning, and this is the Friday morning edition of Family Matters. Joe Genduso here with our trusted technical director, Don Alfonso, and here at my side,
1: Lala Genduso, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po dito sa impilan ng FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM at dito po sa Friday edition ng Family Matters. Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan at nakatutok dito mula pa kaninang alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Hanggang alas 7 ng gabi. Hello, hello sa inyo lahat dyan sa lugar ng naaabot ng ating broadcast dyan sa sa Metro Manila, definitely, and of course dyan din po sa Masbate, sa dito sa 1st and 2nd and 3rd district ng Albay, at in fact sa ibang bansa naririnig tayo dyan.
0: Tama.
1: So good morning po sa inyong lahat.
0: Our subject today, you see later, is teaching our children. Okay, we have this book called Motivate, Able to Motivate, by Pastor Peter Tanchi.
1: Okay? The couple,
0: actually his wife, yeah, also wife. That talks about raising children, and we've done some shows before about some of the points that they talk about, and. We're going to talk about teaching and training our children. Right now, there's a lot of focus in the news about children. Mm-mm. And what we have to recognize, I think, is that, of course, we think about everybody else's children. They're the problem. But the way it has to start is it has to start with us, and with us, the way that we handle our children.
1: At nakakabahala nga po yung atin pong mga nakita, narinig sa mga news lately, no? Hmm. And sabi mo nga, involve yung mga kabataan dito. Talagang bata pa, as in bata, no? Minors ang involve. And nakakabahala syempre sa lahat ng mga sa school, no? And then of course nakiki sympathize doon sa mga na biktima, no, ng mga anak dito po sa karahasan na nangyari lately. And syempre gayon din naman doon sa mga magulang ng mga bata na kung saan ay nakagawa nung hindi pa dapat nila magawang krimen, sa murang edad, kumbaga ay nakakaawa din kahit papaano na nagawa nila yung mga bagay na iyon. So kailangan po na yung atin pong pakikipag sympathize, no? Sympathize to the parents, to both parents, and of course, doon po sa mga bata na naapektuhan ito. At marami po yung mga magulang na naliligalig, di ba? Meron nga, sabi na kasakay ako sa Jeep 1, tapos sabi niya, homeschool ko na lang yung anak ko. And talagang yung mga magulang ay hindi maalis po yung kaba, no, dahil nga po dito sa mga nangyaring ito lately. And ayan. So ipanalangin po natin yung kalalagayan po ito. Isama po natin sa panalangin po natin. Ang pamilya ay isa pong unit of society na kung saan dito po minumold yung pong mga character ng mga bata. We do not say that these children, kumbaga, ay napabayaan, no? Because there's a lot of factor that, na maaaring mangyari. Kasi paglabas po ng mga bata, meron na po dyan ng mga influence outside, no?
0: Uh-oh.
1: Na sabi nga natin na kahit na yung mga, ang tawag niyan, mga bata na naturuan ng gusto, kailangan talaga na matutunan nila yung fear of God first of all, and of course yung listening to the advice ng kanilang mga magulang, and yung pag-obey doon sa kanilang mga magulang. And ang primary na gagawa noon talaga ay yun yung parents, at doon sa bahay, doon talaga hinuhubog po yung mga pagtuturo o matraining at maturuan ang mga bata sa pagsunod. Ayan. Okay.
0: So before we before we launch into that, first we invite everyone, if you have any comments you'd like to send us or share with others, we're happy to hear from you. What we're going to do is we're going to take a short break. We're going to invite you to stay with us. We will be right back.

0: it's an awful lot of different.
1: And here we are back. The primary command given to children in the Bible is obedience. And we read in Ephesians chapter 6, verses 1 to 3, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which, by the way, is the first commandment with a promise, in so that all may be well with you and that you may live long on the earth. And this is foundational. God knows that if children don't learn obedience and don't learn obedience at home, that later on in life that they're going to struggle. They're going to have problems in their lives in following instruction or following other things in their lives.
2: Yung baga, yung submission, ano, they would not, pag hindi ito maagang na ituro, no, sa tahanan, ay magkakaroon ng problema, magkakaroon ng struggle yung mga bata kapag sila ay malaki na, ano. So yun po, madaling makasunod. Alam po yung ang pagrespeto at saka yung pagpapasakop, they go hand in hand, ano. So ito nga na kailangan talaga na ma-internalize nila nung mga bata yung obedience to parents is obedience to God.
1: Yeah.
2: So ito po yung kailangan nilang matutunan anong sa murang edad, no, na kailangan yung pagsunod, no, yung pagsunod sa mga magulang ay pagsunod not only to the parents but also to the authorities, to yung mga nakakataas sa kanila, no, like the teachers or yung mga kapatid nila, they submit, no. They learn to respect and submit to them and obey them, then magiging madali po sa kanila na ano, sumunod. And the motivation there is yun nga, na kapag ginagawa nilang, matuto silang sumunod, no, doon sa kanilang mga magulang, doon sa person in authority in their lives, ay ano, ito rin ay pagpapakita ng kanilang pagrespeto at paggalang sa Diyos. So napaka-importante po ito, ano, yung pong pagtuturo na ano man yung ginagawa mo, no, kapag ikaw ay natututong sumunod sa iyong mga magulang, sa mga person in authority, ay sinusunod mo din ang Diyos. Ikaw din ay nagpapasakop sa Diyos.
1: Yeah, there's,
2: no?
1: a point here too that when children disobey their parents because of God's command, they are disobeying God.
2: Na nga, ano, so pag sinunod niya, then sinunod din niya yung ano. And ito yung may pangako, ano. This is the first command to the children na may kalakip na pangako. At ang kalakip nga niyan, ano, promise to bless children who honor their parents.
1: Yeah.
2: Pagpapalain, no? Pagpapala yung mga anak na marunong na gumalang at sumunod sa kanilang mga magulang. Pero dito, ano, kanino ba ipinagkatiwala ng Diyos yung responsibility of teaching and training children? Doon sa mga magulang. Diba? Tayo, sa atin na mga magulang, ay ipinagkatiwala yung responsibilidad na turuan, i-training yung ating mga anak sa pagsunod. No? Training in obedience. First to God and to the parents at in sa lahat ng authority sa buhay nila. Kaya lang minsan, ano, bilang mga magulang, hindi natin maiwasan, ano, na merong mga pagkakataon na kung saan ay naliliban natin, ano, na ibibigay natin yung responsibility ito doon sa iba. Like the institution. Diba? Doon may naalala ako noon, sabi yun daw yung anak niya, sabi ko bakit ka pumasok dito sa school na to, no? Sabi niya, kasi pinadala ako ng nanay ko, kasi pasaway ako, dito daw titino ako. Sabi niya. So the mother, ano, sent the child doon sa institution na yon, kasi the mother believes na mababago yung bata. Hindi ba? So, minsan may mga ganun tayo, ano. Pero, yes, makakatulong sila. They can definitely help, yes?
1: Oo, syempre.
2: Pero the sole responsibility, the responsibility is given to the parents.
1: Oo, no? Starts at home.
2: Tapos, saan pa ba? Saan pa ba natin makikita na kung saan minsan because of the parents are sometimes busy. So, kanino nila naiiwan yung responsibility na i-training yung kanilang mga, turuan yung kanilang mga anak? Kanino pa? Aside from the institution, no, doon sa mga schools, sa teachers, saan pa?
1: Where do they learn? They learn from their friends, they learn from TV, they learn from the internet, they learn from what they see out on the street or how people interact with one another. There's so many different influences that are out there that help shape our children.
2: And then sometimes doon sa mga caregivers.
1: Oo.
2: Right, di ba? Iniiwanan na lang. Marami tayong nakikita. Marami tayong nakikita, di ba? Sa mga, sa YouTube na kung saan, kung paano yung treatment ng mga, ang tawag nito, ng mga caregivers, no? Because busy nga yung mga magulang, so iniiwan nila sa mga yaya. At may nakikita tayo, ano, there are good yayas, and then may mga yaya na talagang they treat our children very well. Kaya lang iba pa rin yung pagpapalaki ng yaya. Iba pa rin syempre kaysa doon sa talagang yung anak ay yung magulang ang magpapalaki, ang magtitraining sa kanilang mga anak. So yun, ano. So sometimes ibinibigay natin po doon sa mga yaya, ano, yung pagtitraining, or minsan doon na lang sa school, sa mga teachers. Magaganda naman po yan, ano, natuturuan din sila doon. Pero yung molding the character, dati noon, do you have a subject when you were in school about good manners and right conduct? Do you have that?
1: There were courses such as homemaking, which learning how to help around the house, or woodworking, or basic mechanics
2: skills,
1: okay? Which skills also, in learning skills, also learning to help and learning, you say, well, it's just a skill. No, it's also learning values, how to help, how to do things, how to help one another, how to help your parents, how to help the family.
2: Pero ano, parang ngayon ata, parang diminished. I don't know, no? Maybe I'm wrong. Parang diminished ata. Meron pa naman, but definitely, ano, they are just there to, pagdating sa mga values talaga, ano, sa loob ng tahanan, godly values.
1: A lot of pressure on a technical, what I'll call technical skills, okay? Being a lot of pressure on being scientists and being good writers, and a lot of pressure in, because I think that goes hand in hand with trying to find a job later in life. So there's a lot of pressure on teaching the children that they'll find a good job later, but at the cost of teaching good moral values, and that's how later on some people take a look at their children and say, I don't understand. I gave them a good education. He turned out to be a top-notch electrical engineer, got a great job, pero grabe, his life is a disaster. Because although the technical skills were emphasized, the character and the moral values were not instilled in the person.
2: Yun ano. Kaya pala yung mga bata ngayon, masyadong ano sila, no? Aggressive. Nanonotice mo ba yun? And then, masyado silang aggressive, no? Especially, at saka, magagaling sila ngayon pagdating sa technology, no? Talaga, and then they are very much open, ano, sa kanilang mga pakikipagtalastasan, no, magagaling talaga yung mga iba ngayon, yung mga bata, ano, unlike before na talagang isang tingin lang ng magulang alam na kung saan pupunta yung bata. Pero ngayon iba, which is okay naman. Kaya lang huwag natin pa rin kakalimutan na yung values, no, especially godly values, ay naituturo po yan sa loob ng tahanan. And the parents are entrusted nga with the responsibility ng pagtuturo at pagtitrain sa kanilang mga anak.
1: Sabi si sa Peter Time, she here say, when schools instruct children in academics, will schools be able to sufficiently reach children about character, integrity, and good values? The answer is no. In fact, it is in school that children often learn a lot of foolishness and wrong values. And so it has to start at home.
2: Hats to start. But hats off sa mga teachers natin. Ano? Talagang grabe din yung kanilang mga pagpapagal. Ano? Talagang they put a lot of effort din naman ano? Para po sa na maturuan yung atin pong mga anak. At saka ano, ngayon eh masyadong marami yung mga bata na one teacher is I don't know how many. Ano? Ang,
1: they're saying I read something that said that it's one teacher to 40 students.
2: And that's a lot.
1: The maximum should be 20. 1 to 30. Oh. 1 to 30 should be the maximum. And they say it's out to 140 na.
2: Yeah, so ang iba nga eh umaabot ng 60. Hindi na kaya, yeah. No, ng mga
1: teachers. So the teachers are overworked and overpressured.
2: Yes.
1: Okay, we're going to listen to the Memo Ni Mami this morning. Before we do, we will have a greeting here. Good morning, Po, from Marcibel Maranya.
2: Good morning.
1: Okay, we will go listen to Memo Ni Mami. Stay with us. We will be back.
0: Heto na po ang Memo Ni Mami, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
3: Hello! Hi! Kumusta po ang ating mga suki sa Memo ni Mommy? Narito na naman po ang inyong Mommy Beserios para sa mga ilang paalala patungkol sa paggabay o di kaya naman pagbibigay ng inspirasyon sa ating mga bata or pagpapatibay sa kanila pong mga pananaw sa sarili. At yan po ang tutuunan natin sa panahon na ito, pagpapatibay sa kanilang pananaw sa kanilang sarili, na tunay naman pong kaugnay ito upang sila po ay makiwas doon sa tinatawag na mga mental challenges. Magkakaroon sila ng secure na pananaw sa kanilang sarili sa pamamagitan ng pinagtibay na pananaw dito sa ating pong tahanan at gayon din naman sa pagtanggap sa kung sino po sila. Ano ang ating gagawin? Simpleng apat na bagay. Ngunit medyo challenging din po na ipagpatuloy ang mga bagay na ito. Tumutugon tayo sa salitang self. Ayan. Ano po yung letter S? Let us satisfy the child's desire or intention to show ang kanya pong achievement or to talk about oneself. Kasi minsan pag may pinapakita, parang wala lang. Okay. So let's be there, listen, and not are held and affirm. So let's satisfy that desire upang makita niya ang pagpapahalaga mula sa atin pong mga adults na nakapaligid sa kanya. Sa letter E, ito po ang ating gagawin. Let's elevate the child's whole knowledge about oneself. Kasi minsan, ang nakikita lamang niya ay yung mga academic achievement niya. Pero maganda po kung kanyang makikita na ito nga pong kanyang pananaw sa sarili ay mayroon pang pwede. So, elevate natin. Parang minsan sasabi niya, nahirapan ako sa ganito, anak ko, itong ganito, nakita ko. One time, ayan. So, para po umangat ang kanyang medyo bumababa or pag-aalinlangan sa kanyang sarili. Letter L, at ito po ay isang, let's call it conscious na gagawin natin, yung pagli-link up po, yung pag-uugnay-ugnay ng katauhan ng isang kabuuan. Kasi may mga pagkakataon, papansin natin, madalas ang kanyang achievement sa kanyang utak. Mga academics, mga pagpasa sa exam, mga grades. However, hindi lang po yun. Kung ang bata naman ay meron siyang sikap, o ba ipapansin natin? O di kaya naman ay meron siyang kakaibang sensitivity, nararamdaman niya ang mga pangangailangan na nakapaligid sa kanya. O di kaya naman, very polite or very conscious siya, sumusunod sa ating physical matters na ating bawa diet. Yeah. So pansinin natin, link up all these areas sa buhay ng ating mga bata. And letter F, ito po. Let's find the strength of the child. Let's find the kanya pong pinaka sabihin nating most interesting, no? Na kanya pong gustong-gusto. And let's support the child there. Kasi malamang, ito ang kanyang gift or talent. Let's not package the child the way that we wanted us to see him. Yun po ay isang dahilan upang maka-apekto rin sa kanilang self-worth. At ayun na nga, tatama na naman sa kanila pong kaisipan. Mga ilang paalala mula sa inyong Mommy Bessie Rios dito sa Memo ni Mommy.
0: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mommy. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

0: naging part na nung pagkatao ng bata, yung pagsunod, the willingness to obey, no, and to do yung mga bagay na natutunan niya na. So tiyaga pala ito, mga parents. we sometimes we understand, naiintindihan natin ano, na siyempre parang marami na yung mga ginagawa, especially the mother. Yung mga nanay, di ba? Ito, ginagawa natin. Tapos kung marami pa yung mga anak natin, di syempre, paano mo pagagawin yan? Sometimes, we get tired, no? We give up sa pagtuturo sa kanila. Pero, kailangan pala talaga, tuloy-tuloy lang yung pagtsatsaga na tulungan sila, no, hanggang sa yung discipline and practice, hanggang sa matutunan nila yung at maipamuhay at maging habit na ng mga bata yung mga itinuturo natin sa kanila. Ang ganda, ano?
1: Uh-oh.
0: So sige, tingnan nga natin. Kaya yung word dyan, no, is intentionality. Ayan.
1: Yeah, one intentional act is worth more than 1,000 hopes and dreams. Be intentional in teaching and training our children. Do not give the job to others. Assume responsibility. Effective training is not accidental and cannot be hit and miss.
0: Okay,
1: maybe later.
0: Maybe sabi, yes, maybe no. Nakuha, hindi.
1: Sabi Proverbs, Kawikaan, chapter 1, verse 8, hear, my son, your father's instruction, do not forsake your mother's teaching. Ayan.
0: So, dako tayo dito sa principles of discipline. Kasi ito pala, ay napaka-importante. Napaka-importante yung discipline. O, naalala ko lang noon, yung aking mga magulang talaga. Ano sila, yung, especially the tatay, napakaganda. But anyway, we will go through this and maybe we can share some things kung paano tayo ni-raise up ng ating mga magulang. Definitely, it's not masabi nating perfect, pero papaano nga ba tayo na training ng ating mga magulang. So principles in discipline, ito ay naka-focus doon sa obedience and respect for authority. Okay.
1: Yeah, and so we cannot train our children in any other areas effectively until they have learned to obey.
0: Tama, no.
1: Yeah, sabi Kawikaan 22:15. Foolishness is bound up in the heart of a child. The rod of discipline will remove it far from him. Sabi niya Peter Tanchi, do you teach your children to disobey, to be selfish, to get angry, to lie? No. It's inborn in them.
0: Ayan. So, kumbaga, nasabi dito na may problema yung ating mga anak. May heart problem yung ating mga anak. Kaya tama, di ba?
1: Oo.
0: Makikita natin that they know how to manipulate.
1: Uh-oh.
0: Marunong na silang mag-manipulate at early age, kahit pa lang doon sa ano pa lang, 0 to 1 hanggang 3 hanggang ganun. Marunong sila yung iyak ng iyak, no, kahit hindi naman masakit ang tiyan. Tapos parang gusto na nila yung kargahin ng kargahin, especially pag nasanay silang kinakarga. Tapos binibigay ka agad kung ano ang gusto, no. So isang yun na kung saan ay nandoon na sa, hindi naman itinuro yun sa mga bata, pero inborn sa kanila na may ganung klase. Hindi na sa kanila, sa atin din. Lahat tayo.
1: The one I always think of is sharing, teaching a child to share. When a child doesn't naturally know how to share, we have to teach them. Come on, share that with your kapatid or share that with your friend.
0: Yan. And then, tayong mga magulang, di ba? Kasi kami, malalaki na kasi yung mga anak namin, tayong mga mga magulang, kayo, di ba? Nakikita nyo na kung saan ay parang pag may nagawa silang hindi tama, no? Marunong sila kung paano ka papatawanin. Marunong sila kung paano ka, kumbaga, hindi mo sila papagalitan, di ba? Magpapasweet-sweet, yung parang yayakap sa'yo, halik-halikang ka, ganyan,

0: And we have a greeting this morning from Steve Grajeda. Sabina. Good morning, Pastor Joe and Pastora Estela Genduso. Greetings to FEBC Care 104.3 D-Way FM radio station, Legazpi. To God be the glory. Good Amen. Morning, Steve. Thank you for your greetings.
1: Ayan. So, mapadagos. Nagpa-practice ako ng... Okay, magpapatuloy na. Magtutupo po tayo dito sa discipline. Ano, may mga guidelines na binigay sa atin para po sa pagdidisiplina sa ating mga anak. Ang una ay yung mag-set ng clear rules.
0: Yan.
1: No? Sabi nga, sabi niya, sila sa kanila daw, sa tahanan nila, dalawa lang yung kanilang main rules. Ano yon? Respect the parents and obey the parents. Nga, yeah. No?
0: Oo.
1: Kasi kung ang dami-dami ng mga rules, eh, nakakalito na. So, respect the parents and obey the parents. So, itong dalawang rules na ito will impact all future behavior. Okay. Paano gagawin ito? Maliwanag na i-explain o ipaliwanag sa kanila ang mga rules, no? Dapat naiintindihan nila ang mga rules na ito. Okay.
0: Okay, so secondly, consistent husband and wife rules. That's the challenge. the challenge. Agree on the rules as husband and wife, okay? Don't contradict one another. We know the children learn quickly, Tama. If they go and ask, they know there are certain things they will ask Mama. There are certain things they will ask Papa because they know if Papa gives a yes to certain things and Mama gives a yes to certain things. Or if they don't like the answer, they go to Papa and ask. If they don't like the answer, then they go to Mama and ask. Maybe she'll give the answer they like, okay? The idea is be consistent, okay? Halimbawa, if it says, has a question, may I go out with my friends? A good answer would be, what does Mama say, okay?
1: Or Papa say.
0: Or Papa. Mm. So if your child says, well, he say, or she says no, then say, obey him. Okay.
1: Talagang challenge to, no? Talagang,
0: that's a challenge. Uh-oh.
1: Yes, it's a challenge talaga, ano? Kasi grabe. Malambot minsan ng mga puso natin, ano? No. Even to the apos. Minsan ano, sinet na ng mga magulang. O yan naman ay para sa mga lolo at lola, no? Syempre, yun nga, malaki yung ano natin, ambag din dyan sa disiplina. Kung may kasama tayong mga apo sa bahay, eh kailangan irirespeto din natin yung mga rules ng mga magulang nila.
0: Uh-uh.
1: No? Kaya kailangan alam din natin. Kailangan din magpaalam tayo sa mga magulang at kailangan nating itanong doon sa mga apo. No, limbawa, lola or mama, lala, pwede ba akong kumain ng candy? No, we cannot say yes. Okay, get one or two or three. Kailangan maging consistent tayo. Ano ang sabi ni Daddy? Ano ang sabi ni Mommy? Pag sinabing hindi, hindi, 'di ba? So dapat ikaw hindi din. And I talagang mahirap ito, no? This is one of the challenges sa pagdidisiplina, yung consistency ng husband and wife. Rules.
0: Yeah. Now, here's another good one. Consistent application of rules.
1: Mm.
0: Practice the one command obedience rule. Mm. When you give your child a command, say obey. The child should obey the first time you give the command. Okay, that's called one command obedient. If they don't obey, discipline them immediately. Delayed obedience is disobedience. Okay? Do not resort to shouting or threatening.
1: Dapat pala, kapag once na hindi na sila sumunod, nandun na kaagad yung discipline.
0: Uh-oh. May halimbawa, mother tells her son while he's playing, go, karigos ka na. Okay? The boy keeps on playing. So the mother, mataas ang boses, karigos ka na. okay? But he continues to play. Then finally, Charbina, karigos na, okay? Or I will spank you. Now, alam sa anak, dapa karigos, okay? Because mama's really mad. So he stops playing and goes and takes a bath. What happened? The mother is training the son to answer with delayed obedience. He learns the
1: kailangan learns, galit okay, na muna si mama okay, bago ako susunod.
0: Uh-oh, if mama tells me to do something, I'll just wait, okay? I don't have to do it right now, okay? I'll just wait till she really gets mad and then I know that I have to do it. No, you have to train the child that the first time you say do it, if they don't do it, then discipline them na, so that they understand the rule is to obey. Na obey mamaya, na obey when galit ako, na obey when I raise my voice, obey na.
1: Okay? So consistent application of rules, yung practicing the one-man command obedience.
0: Tapos don't...
1: Oo nga, ano, kasi like say for example, nanonood ng TV, di ba? O nanonood ng TV. Ay kadalasan yung mga bata, kapag nanonood sila ng TV, parang wala silang naririnig. Tama? Mm. Parang wala talaga silang naririnig kasi concentrated sila doon sa panonood ng TV. So, kapag sinabi mo na okay, isarado na ang TV, maligo, magpahinga na, after 5 minutes ay maligo na. So, hindi nila narinig. Hindi, wag nang ulitin. Dapat pala, wag nang ulitin yung command. Ano? Dapat pala, ang gagawin is, kukunin yung remote, papatayin yung TV, and then, yun ang discipline niya. Yun ang discipline. Patayin na kaagad yung TV. Dapat sumunod na kaagad.
0: Also, don't make threats or to persuade your child to obey. If he disobeys, discipline him immediately. If you don't, you lose your credibility. So don't say, if you don't take your bath, I'm going to ganito. Okay, don't make a threat.
1: Ano, kaya pala yung bata, kapag ganun, okay, hindi naman gagawin yan. hindi naman to aanuhin, yung parang ganun. Ano?
0: Mm.
1: So, nawawala yung credibility pala ng magulang sa mga anak na kapag hindi nila ginawa, no, yung hindi sila consistent doon sa kanilang pagdidisiplina.
0: Another one here.
1: One man command, ha?
0: Uh-oh.
1: Paano kaya? Pwede kaya to sa asawa?
0: Ma-discipline, training your asawa?
1: Your asawa, oo. Pwede kaya to, John? Dapat ano, para nakikita ng mga anak, talaga, consistent talaga sila. Dapat sumunod ako. Si mama nga, o si papa nga, sunod ng sunod. Ano? Okay.
0: Tapos sabi niya, rules should be applied consistently. Okay. Halimbawa, if your rule is don't jump on the couch or the sofa, then you should not say, today it's okay, you can jump on the couch or sofa. Okay, this is confusing to children.
1: Okay?
0: If the rule is ganito, then be consistent. Don't allow it. This time,
1: puede.
0: Okay? So consistency is very, very important. Have rules. The first one was have rules. Second one was husband and wife have consistent rules. Dama, don't let the children rule you. The third one was consistency in obeying. Obey na. One command, obey na.
1: And grabe, nagre-reflect. Yung sa mga apo. Ano? Sabihin ko,
0: I'm learning here too.
1: Diba? Hindi ito pwede dito. Doon tayo kakain. Hindi dito sa bed. Kasi diba, ang sarap-sarap na habang nag-i-snack ka, nanonood ka ng TV minsan sa bed, diba? Sabi nga, hindi. May rule na pag manonood ka ng TV, hindi dapat nakahiga. Kasi yung bed ay pantulog, pag matutulog ka lang. Pero ngayon, nandoon na kasi sa mga kwarto minsan yung mga TV na yan. So, dyan na parang nakakapag-relax, dyan na lahat. So, mali talaga, ano, hindi dapat pala yan. Kung kakain, kakain doon sa mesa. At ikaw din, kahit parang gusto mo rin kumain doon kasi nasanay ka, pakita doon sa bata na tinitraining mo na kakain ka din doon. Magkasabay kayo, dapat nakikita niya rin yung naginagawa mo, right? So, yun.
0: Siyempre, that's your consistency yourself. If you say you should not do this, pero you do it, then
1: confused
0: it's
1: sila.
0: A confusion.
1: But sila, pwede, but ako hindi. Ayun, ano? O yun, ano? Grabe pala. Meron ako isa dito.
0: Okay, and then finally, consistent unconditional love. Assure your children of your unconditional love for them. Let them know that although sometimes you may not like their behavior, you will always love them. Because you do love them, you are committed to discipline them, to help them become better young men and women of God. Interesting words of Milton Sipperstein, a clinical psychiatrist who wrote, "Bringing up a family should be an adventure, not an anxious discipline in which everybody is constantly graded for performance."
1: Ayan, so ikaw, ano ba dito yung mga napupulot mo na parang okay? Kasi grandparents tayo ngayon, ano? Malalaki na, malalaki na yung ating mga anak. And hopefully ay napalaki natin ng tama. Pero dito sa mga guidelines for discipline, ngayon, ano ba yung mga nakikita mo na kailangan din natin i-adjust?
0: I think the one rule.
1: One rule command, yeah. One rule command. Command obedience rule.
0: I think we've done okay with consistent with mama and papa, although, yeah, maybe.
1: Ako hindi, minsan hindi. Kasi nakakalimutan ko na tanungin na, ano sinabi na ni papa? Ano sinabi ng papa mo? Ano sinabi ng mama mo? No, tapos minsan pag sinabi nila, ang sabi kasi ni mama, mamaya na daw. Tapos ako sasabihin ko, hindi ngayon na. Mali pala ako. So hindi, kailangan alam nila kung yung parents pa din, ano? So hindi. Okay. Ayan.
0: Okay.
1: So, rules, ano pa ang natutunan mo dito? Yung one command obedience rule nga, ano?
0: Never thought about that. You're actually training them by allowing them to say, to ignore you until you've said it 3 or 4 times or they just learn that's the normal thing. I don't have to do it.
1: Pero hindi, mahirap din sa atin bilang mga grandparents. Kasi may parents nga sila. So, papaano kaya yun? Pag napaisip ako, papaano kaya yun? Like, say, for example, gusto mo na silang maligo, tumigil na sa panonood ng TV. Pero ano ba yung rule ng kanilang mga magulang patungkol dyan? So, siguro kailangan makipag-usap doon sa mga magulang, tayong mga grandparents. Ano ba ang rule ninyong mag-asawa patungkol dito sa panonood ng TV? Ano ba yung rule ninyo tungkol sa pagkain nila? Ano ba yung rule ninyo sa ganitong mga, diba? Para at least, alam din siguro ng mga grandparents kung ano ang kanilang gagawin, diba? Na parang ibabalik doon sa mga apo na, okay, ano ang sinabi ni daddy? Ano ang sinabi ni mami patungkol dito? So, hindi tayo doon kasi hindi tayo makikialam doon sa rules nila kasi mako-confused sila. Lagi nating ibabalik, ano ang sinabi ng daddy patungkol dito? O kung yun ang sinabi niya, kailangan sundin. Ayun, yun nga. Sige. Salamat dito sa paalalang ito.
0: Okay.
1: Sa pagtuturo din sa mga lolo at lola out there na kasama nyo ang inyong mga apo. So, kailangan po natin na kumbaga ay makipag-cooperate tayo doon sa mga rules na ibinibigay ng kanilang mga magulang. At doon din tayo, consistent din tayo doon sa rules nila. Huwag nating baliin yung rules ng mag-asawa, no? Kahit na parang pinapalambot tayo ng ating puso para sa ating mga apo.
0: Okay. I've got a message here from Ange. Said, "Good AM po. Ask po ang title ng song kanina about sa parents. Salamat. I will send you After we're off air, I'll send you the title. I'll also send you the link, the YouTube link, if you would like that. Okay?
1: Okay.
0: And I think it's time for us a prayer. You're going to offer a prayer for us today, Mama?
1: Sige. Mama, sige. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang po kami ay patuloy na matuto sa iyong mga salita. Amin pong nakita sa amin pong pag-aaral ngayon, sa aming pagtalakay, na kahit kami po ay talagang merong mga pagkukulang, the grandparents, and ayun pong marahil ay yung challenge para sa mga magulang, O God. Lord, salamat na iyo pong ipinaalala sa amin na bilang mga magulang ay responsibilidad na i-training in obedience ang mga anak. O Diyos, akin pong ipinapanalangin sa iyo ang mga magulang, Panginoon, to help them in disciplining and teaching their children, lalo na po pagdating sa usapin ng pagsunod. Inihiling din ko po sa iyo, O God, na tulungan mo sila na maging consistent at maging maliwanag sa kanila ang rules na kanila pong implement na kailangan sundin ng mga bata. Tulungan mo po sila na naroroon ang pag-ibig na nagagawin nila ito because they love their children. Lord, napakarami po ng mga challenges din ng mga magulang sa trabaho at sa iba-iba pa pong iba-iba pa pong challenges na kinakaharap nila. But God, always remind them na ang responsibility to train and discipline the children ay inaatang mo po sa kanila. Kaya God, bigyan mo sila ng iba yung pagtsatsaga, kalakasan, and focus, Panginoon Lord God, na madisiplina ng maayos ang kanilang mga anak. O Diyos, gayon din po, dalangin namin ang patuloy na pagpapatibay mo ng bawat pamilya, Dakilang God. Pagpalain mo po ang bawat sambahayan, Dakilang Diyos. Ikaw ang magsundo sa lahat ng mga pangangailangan, and let them know that you are there for them always, God. This we pray in Jesus' mighty name.
0: Amen.
1: Amen.
0: Okay, so we thank you, everyone, for being with us today. We're going to continue on with this. We're looking subject next week. What method of discipline should you use to discipline a child? So we invite you to join us next week. And again, anything you'd like to share with us, let us know. This is Joe Genduso here with our trusted technical director, Don Ramon.
1: Don Alfonso.
0: Or Don Alfonso, hiding behind her. I'm sorry.
1: And Lala Genduso po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pag-antabay dito po sa Friday edition ng Family Matters. Lagi po nating tandaan, Jesus loves us and He cares for our families.
0: Yeah. Continue to stay tuned to the station. Bye-bye.

0: iyong narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Hello, hello, and isang mapagpalang tanghali sa inyo mga ka-Kirians at ka-TNT. Ikaw ay nakikinig sa impila ng Far East Broadcasting Company Philippines Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM, the station that cares. And syempre, dahil ngayon ay Friday, sa programang TNT Your Lunch Break Cafe On Air, kami po ang inyong makakasama. Ako po si Alvis Ray Aison.
1: At Sam Zinarosa po.
0: Yes, and samahan niyo po kami dito sa ating programa na kung saan tayo ay magkwekwentuhan ng mga makabuluhang bagay. No? And yan, kumusta po ba kayo, Kuya Sam?
1: Mm-hmm. Maganda.
0: Yun. And at the same time, sana eh nasa mabubuti at magagandang kalagayan rin ang ating mga ka-TNT'ng nakikinig ngayon. Yan. So, Kuya Sam, baka may nais po kayong batiin sa mga sandaling ito. Yan.
1: Well, siyempre, binabati natin ating mga tagapag-subaybay na nandiyadyaan sa Balina, Daraga Albay, at dyan din sa Santo Domingo, sa Barangay Buhatan, Barangay Animsog, at Santo Domingo proper, at syempre sa Chill Riders at Bicolanong Siklista.
0: Yun. So, shout out sa bawat isa sa inyo mga ka-TNT. Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan. And syempre, batiin din natin, Kuya Sam, yung mga nakikinig sa kanilang mga PM radios. Yan, hello po sa inyo sa mga nakikinig naman sa ating online streaming site. Yan, shout out po sa inyo. And syempre, sa mga nakatutok sa ating Facebook Live. Yan, shout out po sa inyo. Sana kayo ay, doing good.
1: Yes.
0: Doing fine. Sana sa mga sandaling ito, kayo ay abalang. Kung hindi man sila abala, no, Kuya Sam, sana ine-enjoy na nila ang kanilang lunch break.
1: Yun.
0: Yan. And sa mga ka-TNT natin ngayon, or ngayon na nakikinig, yan, you sit back, relax, and sabahan nyo kami ni Kuya Sam sa ating pagkwekwentuhan maya-maya lamang. Yun. And sa mga ano, no, sa mga ante at uncle din na nakikinig sa atin ngayon, yan, hello, hello po sa inyo, and kumusta po kayo? Sana kayo ay nag-e-enjoy na ng inyong mga kape. Dahil isa naman talagang highlight ng ating araw, Kuya Sam, no?
1: Ang kape.
0: Yung hihigop tayo ng kape at sasabayan ng either pansit or ano pa bang mga the best na sabayan ng kape. Parang anything naman, no, Kuya Sam. Magandang kasabay ng, or magandang ano siya, magandang kasabay pag ikaw ay umiinom ng kape. Iyan. And syempre, yan, ano ba yung mga meron tayong pagkwekwentuhan mamaya, no, Kuya Sam, na I'm pretty sure hindi pa huli naman.
1: Oo, hindi pa huli. Tsaka ano, somehow may relevance din.
0: Yes.
1: Lalo somehow, sa mga pakatapos na kaganapan.
0: Yes, yan. Itong ating pag-uusapan maya-maya, Kuya Sam, related ito sa kalayaan.
1: Oh, yes.
0: Dahil last June 12 ay nag-celebrate tayo ng Independence Day. Pero yung unang part ng ating kwentuhan, Kuya Sam, no, umpisahan na natin yung ating topic na meron naman talagang mga bagay na tinatawag nating freedom and independence in life's journey. Oh. Dahil may mga bagay, no, Kuya Sam, na hindi natin alam na nagiging burdens, weights, or chains sa atin whenever tayo ay nag-journey ahead. Yan. So, ang magandang maging katanungan nito, Kuya Sam, no, feeling mo ba ka-TNT?
1: Malaya ka.
0: Yan.
1: Saan mo ba ginagamit?
0: Saan mo ba kayo ginagamit ang iyong kalayaan? Sana sa tamang desisyon, sana sa tamang mga bagay, and sana hindi mo ito nami-misuse to bring suffering, to bring harm upon others.
1: Yun.
0: Yun. Dahil medyo nag-ano din, no, Kuya Sam, nag-trending din yung mga
1: topic. Yung mga malungkot na mga pangyayari sa mga schools.
0: Mm-hmm. Yung sa mga schools.
1: Hindi lang sa schools. Mm-hmm. Sa isang school ha. Daming schools.
0: Yes. Sunod-sunod yung mga nangyaring mga karahasan no, sa loob ng ating eskwelahan. Kaya no, kung ikaw man ka-TNT ay nakikinig ngayon, hindi porket ikaw ay malaya, eh, you are free to do whatever you want just because you have freedom.
1: Mm-hmm. Kaya, or baka ganun ang pagkaintindihan ng freedom is doing whatever they want. But yes, everybody is doing that, so what makes you unique?
0: Yun. Magandang thought to ponder on yun, no?
1: Ah, diba?
0: Dahil hindi naman lahat ng hindi porket
1: ginagawa na lahat tama na.
0: Mm-hmm. Kumbaga, meron pa rin consequences yung mga bagay na ginagawa natin. Be it good or bad consequence, eh, we are still accountable sa mga bagay na ginagawa natin out of freedom. Yun. Kasi nga, eh, hindi naman lahat beneficial, no, Kuya Sam? And hindi naman lahat ay nakakatulong.
1: Oh, sabihin nga natin, sabi nga ni Apostle Paul, eh, everything is permissible, but not everything is beneficial.
0: Yes.
1: Oh, although, ang konteksto nun mahaba-habang usapan.
0: Mm-hmm. Yes, kaya kailangan na we'll have to think of our actions before we actually do it. Yun. Kuya Sam, saan ba sila pwedeng mag-send ng kanilang mga katanungan kung nais nila makipagkwentuhan nila?

0: pwede rin po sa online streaming via bit.ly/thewayfm. Mm-hmm. At pwede kayo mag-message sa amin sa Carian's Official GC.
1: Yes, yes. May mga nag-comment na ano, Kuya Sam, sa ating Facebook Live. Pero bago natin yan basahin, batiin muna natin, Kuya Sam, yung mga nakatutok sa ating Facebook Live. Yan, shout out kina Marilyn Rempillo, mm-hmm, kina Tope Jeba,
0: Jebaraj. Jebaraj. Nasa Manila yan, si Tope. Dati siya taga Ligaspi.
1: Uy, shout out po sa inyo. Kay Beth Sales Lober. Uh-huh. And kay Maria Juvi Monilia Davila. Yan. Oh, hello po sa inyo.
0: Oh, hello sa inyo.
1: Happy listening po. And don't worry po, maya-maya sa aming pagbabalik, babasahin namin po ang inyong mga greetings and messages. But in the meantime, pakinggan muna natin yung unang awitin natin, no, Kuya Sam. Mm. Ang kantang Superman by 5-4 Fighting. And sa mga nakikinig naman po or nakatutok sa ating Facebook Live, ilang mga paalala po ang inyong mapapakinggan. Huwag po kayong huwag po kayo aalis. Magbabalik po tayo. And syempre, dapat din kayong bumalik. Kami po ay magbabalik.

0: And tayo ay nagbabalik sa ating programang TNT Your Lunch Break Cafe on Air. Yan. Sana nagbalik naman talaga kayo sa ating programa. And yun, napakinggan nyo ang kantang Superman by 5-4 Fighting. Napakagandang kanta no, Kuya Sam.
1: And really, kasi brings back memories.
0: Yes, isa sa mga nostalgic hits talaga to no, Kuya Sam. And syempre sana kayo din mga ka-TNT na enjoy nyo sana yung unang awitin natin ngayong tanghaling ito. And yan, batiin na natin Kuya Sam yung mga ka-TNT nating nakatutok sa ating Facebook Live. Ayan, sabi ni Marilyn Rempilio, good noon. Yan, and sabi din ni Tope Jebaraj. Yan, shout out po Kuya Sam at Kuya Alvis. Yan, and batiin din natin si Beth Sales Lober.
1: Sabi nanunod niya, daw siya sa Sawangan pa, oh, warehouse.
0: Yes, good morning
1: daw po sa atin.
0: Mm-hmm. And shout out din kay Maria Juvie Monilia Davila. Sabi niya, happy lunch time po.
1: Yes po, yon. Pagkatapos.
0: Mamaya pa tayo makaka-lunch no, Kuya Sam. And yun nga, as promised namin sa inyo ka-TNT, last time Kuya Sam, natalakay na natin itong unang parte nitong ating pinag-uusapan or pag-uusapan natin ngayon, which is freedom and independence in life's journey. Yan, which is naging reminder sa atin no, Kuya Sam. Itong katagang malaya ka nga, pero saan ka papunta? Yan. And natalakay natin Kuya Sam yung first four points natin dito, which is
1: true freedom is not doing whatever you want. It's having the ability to choose what is right.
0: Yes, yes. So it's not necessarily na free ka, kagaya nga natin nasabi ng Kuya Sam kanina. It's not necessarily na free ka, you can already do whatever you want. Yun. And dito naman sa number two, independence means taking responsibility for your own journey. Yan, hindi porket free ka na rin sa accountability.
1: At sa consequences ng bad choices.
0: Yes, correct. So you still have to be responsible and accountable for the actions you make. And ano po ba, Kuya Sam, yung number three?
1: So last time, it's being free from not letting your past dictate your future.
0: Yes, yun. Napakagandang reminder sa atin. No? Hindi porket past na siya, you should allow it to dictate whatever is going to happen sa future. And number four, not every chain is visible.
1: Yes.
0: Parang sinasabi din natin dito no, Kuya Sam, na hindi lahat ng burdens ay nakikita na natin.
1: Oo, baka mayroon pang mga chains na outwardly you look malaya, you look free.
0: Yes.
1: Pero you are chained to something that keeps you from really experiencing true freedom.
0: Yes. Minsan yung iba sa atin ay nakatali pa pala sa guilt.
1: Oo.
0: Nakatali pa sa unforgiveness.
1: Oo.
0: Meron din sa ating iba na medyo sabihin natin unrepentant, 'di ba? So mga ano 'yan, mga invisible chains 'yan na hindi natin namamalayan. Yun pala yung rason kung bakit hindi tayo tuluyang maging malaya. Yun. And ngayon naman, ito na yung ating pag-uusapan Kuya Sam, no?
1: Yes.
0: Ang ikalawang bahagi ng freedom and independence in one's life journey. Sabi dito sa ikalimang punto natin, Kuya Sam, ang freedom daw is knowing who you are, not just who others want you to be.
1: Yun. Uy. Napakagandang bagay niyan, Alvis, no?
0: Yes. Sabi nga dito, no? Di ba nga, Kuya Sam, no, sa panahon ng social media, napakadaling ma-pressure na maging katulad ng iba.
1: Oo. Talaga yung conformity ba?
0: Yes. Kaya nga medyo na uuso, no, Kuya Sam, yung tinatawag nila ngayon na copycat. Naho, diba?
1: Gaya-gaya. So, kung ano yung
0: gaya-gaya.
1: Ano, kasi we have that need to belong. That's normal. That's normal actually.
0: Yes.
1: May need tayo na to belong.
0: Mm-hmm. Pero, diba? Sabi ang tunay dito or ang tunay na kalayaan ay nangyayari kapag hindi mo na kailangan mabuhay para lang makuha yung approval ng mga taong nakapaligid sa iyo.
1: Yes. Kasi yung kasabihan nga you cannot please everybody.
0: Yes. And if you try...
1: Nakakapagod yun.
0: Yes, Kuya Sam. If you try to please everybody, nako, ang dami-daming taong kailangan mong i-please. eh, iba-iba yung preferences nila,
1: yes,
0: no, Kuya Sam?
1: Yes.
0: So, pwedeng yung isang tao, ang paborito niyang kulay ay yellow. Di ikaw naman, you will try to please that person. You will try to wear yellow. Pero paano naman pag yung isang tao, eh, ang favorite color niya ay red?
1: Naalala ko nitong ano, nitong mga many years back, siguro sa mid-2000 or lower, no? Yung ay may ukay-ukay tapos minsan may nagpapadala ng balikbayan box na may mga ano mga ukay-ukay galing sa ibang bansa. Ilang beses doon, mga 3 beses yata ako nakakuha ng maong noong mga panahon nagsusot ako ng maong pambabae. Pero tiningnan ko, maganda lapat sa akin. Saka wala namang girly-girly na ano
0: design.
1: Design, walang girly, walang flower, walang mga ano, low waist lang siya na ano. Tapos talagang parang pambabae lang talaga. Hoy, sabi nung may sabi sa akin, pambabae yan. Habang ko, hindi na ngayon. Kasi wow. Yung taiga, may kakahon ka. Kasi ako yun nga, diba nabanggit ko last time na yung aking pagdating sa pananamit, hindi ako nagtatanong kung bagay ba sa akin. Pag sinuot ko yan, bagay na sa akin. Ang mahalaga lang opinion dyan, sa damit kong yan, ako. Pero na-appreciate ko yung comment. Diba? Yun ang ano. Kaya lahat ng suot ko nun, para sa akin, bagay yan sa akin.
0: Yun.
1: Nakakapagod kung, nakakailang palit ka na, hindi pa pala, ay pangit yan. Medyo, ako, yung kulay, di mag... Wait, okay ka lang?
0: Yes.
1: Sino ba magsusuot? Diba?
0: Yun. So, yun yung isang struggle natin. Pag, if we try to please everyone, talaga mapapagod at mapapagod tayo, no, Kuya Sam?
1: Yes, and true.
0: Yun nga, eh, if we try to, statistically speaking, ilan ba mga tao ang nakapaligid sa'yo? Di mo yan mapaplease lahat. So, you become free when you stop letting other people define your worth.
1: Or, yeah, you stop letting their opinion control your actions.
0: Yes.
1: O, hindi naman talaga yan 100%. Ano, kasi, kung yung opinion nila ay biblical, tapos yung sa'yo ay mali, yun din to reconsider also.
0: Yes. Kailangan din natin i-assess yung opinion ng iba kung totoo ba to?
1: Baka fake news.
0: Baka ano lang, baka they're just trying to project something onto me. Yun. Parang ano lang din to, Kuya Sam, no? Yung mga friends mo, nag-join sa volleyball team, pero ikaw gusto mong mag-music. So, if you try your best to conform with what you are not, eh talagang mawawala ka. Mawawala yung identity mo as who you were or as who you were created to be. Kasi 'di ba yung talent, kung yung friends mo eh gusto nilang mag-volleyball, mag-sports, tapos ikaw eh ang giftings mo sa music, eh ang mangyayari tuloy niyan, hindi mo ma-develop yung talent mo sa music.
1: Oh, kasi hinahamol yung approval ng iba.
0: Yes.
1: na di dapat din marunong ka ding mag-volleyball. Ako nanonood ako ng volleyball pero hindi ako marunong. Nakapaglaro ako, nag-enjoy din ako sa terms ko. Pero hindi mo mapapalaro talaga niyan. Yung katuwa-katuwaan lang.
0: Yes, yes.
1: Sakit sa kamay.
0: Ako din, Kuya Sam, naalala ko nag-try din ako niyan kasi may time doon na sumingat yung volleyball. Palaging nakaganyan yung kamay. Kasi di ba
1: yung dalawang yung thumbs mo na ipit ng bola.
0: Tapos pinapagalitan ako ng, hiwalay mo yung kamay mo kasi hindi lang pala yun, Kuya Sam, yung way mo para ma-strike yung bola. Pwede ding yung pag-anon, yung pa-suntok, pwede din yung parang nagsasampay ka. So, ako, palaging nakaganon yung kamay ko. So, if I try to seek approval ng iba, kung itry kong i-fit in yung sarili ko dun sa bagay na medyo wala naman talaga akong talent or skills, sino ba talaga yung pini-please ko? Yung iba or yung sarili ko?
1: Pero diba? Tinapos mo talaga yung game?
0: Hindi na po dahil na-realize ko noon, Kuya Sam, ay, hindi ko to. Hindi to ang aking linya. Yun. So, you know, ka-TNT, lagi mong tandaan, freedom is knowing who you are, not just who others want you to be.
1: Yes, mahalaga yun. And number 6 is independent people still know how to ask for help. Minsan iniisip natin na independence means kaya ko lahat mag-isa. Pero, sa isang journey, kahit ang pinakamahusay na traveler na kailangan niya ng guide, mm-hmm. mapukasama. Strength is not refusing help. It's strength is knowing when you need it and actually asking for it.
0: Yes.
1: Mahalaga yun.
0: Mm-hmm. And sa tayo no, Kuya Sam, or I don't know if sa mga ka-TNT natin, may ibang madadali parang madali sa kanila mag-ask for help. But some people,

0: Isa din to sa aking struggle. Kung kaya ko naman, ayoko nang ma-inconvenience pa yung ibang tao.
1: Yes.
0: Pero, may nag-confront sa akin, Kuya Sam, na baka na-disappoint ka ng mga tao in the past.
1: Di ka natulungan.
0: So, hindi ako natulungan. So, baka kaya nag-resort ka sa pagiging independent. So, parang ganun. Sabi ko, there was a time na in denial pa ako doon. Pero truth be told, parang na-realize ko din na ganun pala yung possible na reason kung bakit
1: pwede
0: mas nagiging independent ako. So, ka-TNT, para mas madalian ka or para hindi ka mahirapan, asking for help is not bad.
1: Oh, tapos ang asking for help means hindi mo alam lahat.
0: Mm-hmm. Yes.
1: Kasi kung alam mo na lahat, talagang hindi ka kahit Diyos, di mo kakailanganin.
0: Oh.
1: Kaya nga hindi natin alam lahat so that we can have that desire.
0: Mm-hmm.
1: Yung drive na humingi ng tulong. Yes. Lalo na sa Panginoon.
0: Tama, Kuya.
1: At sa mga tao nilagay niya sa paligid natin na mayroong skill sa particular na bagay na wala ka. Aminin natin yan.
0: Yes. And marirealize mo din dyan na pag hindi ka humihingi ng tulong, kahit kailangan mo na, masastress ka lang.
1: Oo.
0: Ang na-observe ko sa akin, Kuya Sam, no? Siguro, pag mga mukhang napoproject ko nang hindi ko kaya, tapos
1: nagre-reflect sa mukha mo yun.
0: Hindi lang sa mukha ko. But sa speech ko,
1: yes,
0: sa kilos ko, and then lalapit na dyan yung mga tao, tapos magsasabi sila, bakit kasi hindi ka humihingi ng tulong? Nag-aantay lang kaming humingi ka ng tulong or bigyan mo kami ng instruction on ano yung matutulong namin. Tapos minsan nagrarason pa ako niyan, Kuya Sam, eh. Sabihin ko na kasi kung gusto niyo naman talagang tumulong, tutulong talaga kayo. Pero
1: yung tao kasi di naman niya nakakapagbasa ng isip.
0: Yes, Kuya
1: Sam. So, exactly. Di niya alam kung ano yung need mo.
0: Exactly.
1: Assume na, dapat alam niya ng ganito ang need ko. Hindi nga, kasi hindi niya alam na sa'yo.
0: Yes.
1: Mahirap na ano tayo, may kasabay nga. Sige, kaganyan, mamatay ka sa estimate. Puro tayo estimate. Minsan, yung pinaka-intelligent guess pa rin. Yung pinaka-the best estimate pa rin yan.
0: Yes.
1: Unless, humingi ka talaga na actual na ano.
0: Magandang punto yan, Kuya Sabin. Actually, that's really true, no? Hindi lahat ng tao ay may skill na maging sensitive or hindi naman lahat ng tao is nakakabasa ng isip.
1: Kahit isa wala.
0: So, which means to say na even if may mga taong willing naman na tumulong sa'yo, unless you say that you need help, hindi din sila makakakilos.
1: Oo.
0: So, it's better na communicate ka, guys, I need some help kasi hindi ko talaga ito magagawa ng mag-isa. And kasi, then, magugulat ka na lang, no, Kuya Sam. Ako, palagi ako nagugulat. Dami pala mga taong gustong
1: tumulong.
0: Even up to now, hanggang ngayon, Kuya Sam, may ugali pa rin akong, hindi, kaya ko to, ayoko maka-istorbo ng iba. Pero pag nangangailangan na talaga ako, tapos pinapagalitan na ako, ma-realize ko na, dami pala mga taong gustong or willing tumulong sa akin. Palagi yan, Kuya Sam. Kaya I appreciate those people na tumutulong. And also, I appreciate those people na tumutulong kahit hindi sinasabihan.
1: Yes.
0: Ayan. Pero, yun nga, no, independent people still know how to ask for help. Ayan. And, ito naman, Kuya Sam, yung seventh point natin, no. Freedom gives you the right to choose, but not the power to escape consequences.
1: Oh, at consequences, yan yung bunga ng yung maling pagpapasya.
0: Yes, yes. May mga positive and negative consequences.
1: Oh, yes.
0: Kunwari, binalik mo yung pera na napulot mo. Anong consequence nun? Pwedeng magkaroon ka ng good record?
1: Pwedeng hindi mas good record. Yung ano, yung mga tao talaga ma-appreciate yung ginawa mo kasi hindi lahat nagbabalik ng pera.
0: Yes. Pwedeng mas maging matatag yung integrity mo as a person. And, syempre, meron din namang negative consequences kung ginawa

0: mo yung something na hindi tama.
1: Oh, kasi minsan yung konsensya mo mababagabang na nakapulot ako ng ganito kalaking amount tapos yes. Yung timing na nangangailangan ka. Naku, provision. Yan mo 'to mag-pray, Lord. Sino kaya nawalan nito? Tulungan mo kaya mahanap siya.
0: So,
1: pero ikaw eh, kasi ano yung kailangan mo kagandang nagpapasok eh. And the enemy is good at that. Yes. Ang kaaway ng Panginoon ay talagang mag-inject siya ng mga maling kaisipan. Diba, need mong anong gano'n ngayon? Ayan na. Diba? Wala namang ID. Pera namang yung bundle.
0: Diba wala, ay, diba nangangailangan ka ng pambayad sa bill mo?
1: Oo.
0: Kaya sabi nga dito, Kuya Sam, pwede kang pumili ng daan na tatahakin mo.
1: Oh, yeah.
0: Pero, di mo laging mapipili ang magiging resulta nito. Every decision opens some doors and closes others. Kaya ang tunay na maturity ay hindi lang paggamit ng freedom, kundi paggamit nito ng may wisdom. Yun.
1: Oo. Tsaka yung thinking about consequences does not necessarily mean entertaining every what if.
0: Yes.
1: Maganda rin i-consider mo yung facts saka statistics. Ito yung mga nagdesisyon ng ganito sa mga ganitong bagay. Ito yung karamihan na kinahinatnan. Pero higit na maganda, lalong maganda ang ating decisions kung ibabase natin, kung ibababad muna natin sa panalangin yan. At in accordance with the word of God. Sometimes yung mga decisions na ano, na di maganda nangyari pag ikaw ay emotionally overwhelmed, whether sobra kang saya, sobra kang lungkot, sobra kang in love, sobrang takot. Naalala mo eh, oh, katanggap ka ng pagkaganda-gandang news. Sige, ilibre ko lahat kayo, alo-halo. Ayun, talagang binilha mo lahat ng makatrabaho mo ng halo-halo. Ayun, pambihira pala. Wala na pala akong pamasahe pa. Yung sobrang saya mo kasi kailang pagbigyan mo yung emosyon. Sapat ba yung akin? O, di ba? Sa sobrang saya, miss, sobrang lungkot, sobrang ano, nag-decide ka ng ganon. Yun ang, that you are free to decide to do that without thinking, ay, ito yung consequence pa tayo, maglalakad pala ako pa uwi.
0: Kaya nga napaka-importante na sabayan natin yung freedom natin ng wise decision making. Yun, pwede ka namang gumawa ng mga bagay na beneficial sa'yo but will harm others. But, expect that you cannot escape the consequences. Kung ma-escape man nila yun, Kuya Sam, yung consequence, may susunod na posibleng meron ding katapat yan na mangyayari.
1: Natatimingin ka ng consequence na mahirapan ka.
0: Yes. So, the best thing to do is to take accountability to what you did.
1: Oh, kasama sa sa accountability, meron kang tinatawag na accountability partners. Yung mga tao mature enough to be able to confront you. To be able to say uncomfortable things sa iyo kasi may care sila sa iyo eh.
0: Yes.
1: Kasi hindi lahat ng oras malakas ka. Sa time of weakness mo, itong mga accountability partners mo will keep you grounded. Sila yung parang river bank. Kasi pangiting na ng ilog pag lumalabas na sa riverbank. Yung the riverbank skips the river in the right direction.
0: Uy, magandang ano yun? Magandang analogy yun, no, Kuya Sam. So it's good that we have accountability partners, people who will correct us. Not out of anger, but out of love for you. Yan. And Kuya Sam, ano po ba ang ating huling key point or huling punto dyan?
1: Okay, para sa pangwalo, the goal of freedom is not merely to be free from something, but to be free for something. Yun ah. Observe the difference. Hindi sapat na malaya ka na sa takot o pressure o sa mga bagay na humahadlang sa'yo. Ang tanong ay, ngayong malaya na ako, ano naman ang gagawin ko sa kalayaan ito? Diba? Ang pinakamagandang journey, yung hindi basta na kalaya, kundi natagpuan mo rin yung purpose mo. At kung bakit binigyan ka ng kalayaan. Baka kailangan rin i-redefine mo yung meaning ng freedom. Freedom from what? Freedom to what? And freedom to do what? Or freedom to turn down pressure lines. Gawin mo to, gawin mo yan. Ako, sige na. Mga pressure lines yun. Ano yung itutugon mo sa kanya? Or free also. Mm-hmm. Freedom to do good and to do what is right.
0: Mm-hmm. Yun. Napakagandang reminder sa atin. Kasi, Kuya Sam, di ba po ba? Ay, di po ba? Yung mga, may mga dating ta, may mga dating persons deprived of liberty.
1: PDL.
0: Mga PDLs. Pag nakalaya na sila, some of them, hindi alam kung anong direction yung tatahakin. Yes, they have freedom. Pero, parang one question sa kanila is, ano nang gagawin ko after this?
1: Kaya nga, ang ano yan, may mga early intervention ng kagawaran. Ang pamahalaan na ginagawa dyan. Mm-hmm. Doon pala sa kulungan, tinuturoan sila ng livelihood.
0: Yes.
1: Handicrafts. Tama. Yung, massage, mga ganyan. Para paglabas nila is, they know how to sustain themselves sa real world.
0: Yes. And they can be, once again, part of the community.
1: Oh, marireintegrate na sila sa society.
0: Yes.
1: Pero hindi yan madali, syempre. But at least mayroon silang skill.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Mayroon na silang orientation, na brief na sila.
0: Mm-hmm. And from there on, parang step one na yun, no, Kuya Sam.
1: Mm-hmm.
0: Kagaya ng iba sa atin, eh, minsan na we can be free. Hindi naman tayo nakulong or what na. Pero may mga bagay na minsang lock up. Ito na yung mga tinatawag na invisible chains.
1: Kadena.
0: So, one of the most important things na kailangan nating magawa is once we are free of those things, ano na yung next
1: step
0: after that? So, kailangan nating mahanap talaga yung tamang direksyon and yung purpose natin on our life, diba, Kuya Sam? Kasi once nalaman na natin yun, napakarami ng possibilities or opportunities yung pwede mag-open up for us to be able to help others, to be able to guide others as well. Yun. Kaya nga, napaka-importante nitong ating pinag-usapan ng Kuya Sam, which is freedom and independence in life journey, dahil some of us, hindi naman talaga nakakulong sa isang physical na rehas. But as we experience the freedom and independence, one of the things na kailangan nating ma-realize is that we have to use our freedom and independence for
1: responsibly.
0: Or responsibly for the betterment, hindi lang natin ng ating sarili, but ng ibang mga tao.
1: Kumbaga, may ambag ka sa lipunan.
0: Yes, yes.
1: Mm-hmm. Itong, naalala ko nga, itong naganap ng mga shooting, stabbing incidents sa schools,
0: mm-hmm.
1: they thought they are free to do so kasi hindi sila maging accountable sa law, hindi sila makukulong dahil minors.
0: Mm-hmm.
1: Pero, hindi nila alam yung consequence kasi yung ngayon, pagkatapos mahuli, talagang parang mukha nagsisisi na.
0: Mm-hmm.
1: Iwala na. Doon yung consequence na. Meron mm-hmm. na. They will be committed into the facility. Oh.
0: Yes.
1: O yung isa, yung medyo nakakatanda, talagang may criminal liability na.
0: Mm-hmm.
1: So, they thought they can get away with it. They thought they are free. Na-influence sila nung iba.
0: Mm-hmm.
1: Ng mga maling impluensya who wants them to fit the mold they want them to be.
0: Yes.
1: Ito nga sa number 5 is knowing who you are and not just what others want you to be.
0: Mm-hmm. Yes, tama ka dyan, Kuya Sam, no? So, eventually, is marirealize din natin na lahat talaga ng actions natin ay may kalakip na consequence. So, let us use our freedom responsibly. And let us take accountability sa ating actions. So yan, ka-TNT, huwag po kayong aalis, no, dahil patuloy pa rin ang ating programa. Pero bago yan, may nagpapabati dito, Kuya Sam. Si Don Castrens.
1: Yeah, si Kuya Don Castrens, si bukas may ride eh.
0: Mm-hmm. Sabi niya good morning dito, good morning po. Yes, good morning po kay Don Castrens. And with that, pakinggan muna natin ang mga awitin na naihain namin para sa inyo ngayong tanghaling ito. Huwag po kayong alis dahil magbabalik po ang programang TNT, Your Lunch Break Cafe, on air.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

magandang tanghali mga ka-TNT. At nakita nga natin, ano, yung last four na remaining points nung ating tinalakay kanina. Balikan natin sandali. Yung ano, freedom is knowing who you are and not just what not just who others want you to be. Independent people still know how to ask for help. Freedom gives you the right to choose, but not the power to escape consequences. The goal of freedom is not merely to be free from something, but to be free for something. Know the difference. So, ka-TNT, hindi sapat na malaya ka ay gagawin mo na lahat. Gaya ng nabanggit natin, lahat ginagawa yun. Freedom is going there, doing whatever they want. Hindi lahat. Pinlaya tayo ng Panginoon sa mga bagay na makakahadlang sa ating paglago bilang isang tao. Ang tanong, kaibigan, ay ngayong malaya ka na, o ngayong malaya na ako, ano naman gagawin ko sa kalayaang ito? Ang pinakamagandang journey, yung hindi basta nakalaya ka, kundi natagpuan mo rin yung purpose mo kung bakit binigyan ka ng kalayaan. Bakit na kailangan i-redefine mo yung meaning

0: or dahil nakakaabala sa good order. Sabi nga, a right ends when the right of another person begins. Aminin natin, may mga lugar na minsan, kala natin may laya tayong gawin yung gusto natin. Tumatawid tayo sa kalsada kahit hindi sa pedestrian lane. O, diba? O. Dahil nagmamadali. But that does not make it right. May mga nalululong sa sugal dahil sa umpisa, oh, ganda naman, okay lang naman, wala naman mamawala. Try ko lang naman. Yung mga online games na yan. Napunta sa maling relasyon. Etc. Dahil sa hindi tamang paggamit ng kalayaan. And alam po ninyo mga ka-TNT, God came to this world in flesh in the person of Jesus Christ to save us and free us from the chains of sin. Ngayon, kung pinalaya ka ni Kristo, hindi nangangahulugang hindi ka na magkakasala. It does not make you independent from God. On the contrary, it makes us depend on God all the more. Dahil alam natin na sarili natin, the Bible says, for all have sinned and have fallen short of the glory of God. Walang hindi nagkakasala. So, habang nandito tayo, we are living in a fallen world, kaya nakarinig tayo mga pangit na balitang ganyan, mga karahasan, mga corruption, dahil we are living in a fallen world. Pero paano natin ginagamit ang kalayaan in the fallen world? Yes, it doesn't exempt us from that ability to sin. Pag kinurot mo sarili mo, nasaktan ka, ibig sabihin, tao ka pa rin, makakagawa ka pa rin ng kasalanan ng hindi mo sinasadya, o maaring mag-feel ka pa rin despite of your efforts. Pero ito maganda. We are given the power to say no to sin. Sabi nga ng Panginoon Jesus, truly, truly, I tell you, everyone who sins is a slave to sin. Pero if you will go back sa earlier verses, sabi niya, if the Son has set you free, you will be free indeed. Ito yung time na kinausap niya yung mga tao at sinasabi nila, paano kami magiging slave? Mga anak kami ni Abraham, hindi kami nag-ialipin. At ganito yung sinabi nga niya. And later on, Apostle Paul, yung kanyang pinanggalingan na background, dati siyang tagapag-usig ng Panginoon, he thought he was free to do so and he thought he's getting a lot of bogey points sa langit sa ginagawa niya. Pero hindi. Sabi niya, I am the chief of sinners. I am the worst. Sa lahat ng mga sinner, of whom I am the worst. Pero siya rin ang nagsabi na naranasan niya kalaya mula kay Kristo at itong sinabi niya, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not be encumbered once more by the yoke of slavery. Pag nakita mo na yung high voltage, huwag ka na lumapit para magpakuryente. Be guided, ka-TNT. Gamitin ng tama ang ating kalayaan. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama sa langit. Nagpapasalamat po kami sa pagkataong ito. Bagamat sa mundong ito, nakatanggap kami ng mga hindi magandang balita, nakarinig kami ng mga hindi magandang pangyayari, nakaranas kami ng kabighatian at kalungkutan. Subalit salamat Ama sa katagumpayan na piliin ang tama, the power to say no to sin and the power to choose what is right. Yan nga po Panginoon, marahil ang tunay na kalayaan. Salamat po o Diyos dahil indeed it is for freedom that you have set us free. Nawa o Diyos sa paggamit namin ng kalayaan, malimutan na namin kami independent sa iyo. Na kami naman, Panginoon, ay tuloy ang maging fully dependent sa iyo sa mga bagay-bagay and interdependent with others. Kasi hindi po namin kakayanin mamuhay mag-isa because you have created us as social beings din. Salamat, Panginoon, dahil may mga tao ka nilagay to keep us accountable. Maraming salamat po, O Diyos, at gabayan mo po ang aming araw sa aming magagawin, sa aming pagpapasya. Nawa ay kami maging biyaya sa iba. Ito ba ang panalangin sa pangalan ni Jesucristo ang aming Panginoon? Amen.
1: Amen.

0: Ngayon, tayo ay nagbabalik dito sa ating programang TNT or Lunch Break Cafe on Air. Yun, napakaganda ng devotion ni Kuya Sam, no? Naway gamitin natin ang ating freedom not to do bad things or not to sin, but naway gamitin natin ang ating freedom to obey what God says or to obey God's will. Yun, nakasama niyo po sa programang ito. Oh, by the way, Kuya Sam, baka yes, may mga nais ka pa pong batiin or pahabol na i-shout out dyan sa mga ka-TNT nating nakikinig.
1: Mm-hmm. Ay, si Sir Randy Abatayo, ayan na naman siya, dito na naman sila sa Bicol, galing pa sila sa Cebu, nagbabike. Nakita ko kanina yung post nila, mm-hmm, sa Rosogon. Di ko alam kung saan sila sa parte ng Rosogon pupunta kasi few months ago, nandun sila sa, from Cebu, nagbike sila papuntang Ipugao. Ngayon, uy, ngayon, tinatanong ko nasan daw ako. Dito tayo ngayon, live.
0: Ifugao. Wow.
1: Oo, ngayon, di ko alam kung saan naman ang punta nila kasi nakita ko nag-post dun sa Sorsogon.
0: Mm-hmm. Yan. So, shout out po sa inyo and happy listening po. And naway patuloy po kayo makinig sa mga programa ng ating himpilahan.
1: Ride
0: and
1: safe, sir.
0: Yun. Ride safe and ingat po kayo, sir, sa biyahe and sa inyong pagsa-cycling or pagbabike. Yun. And syempre sa iyo ka-TNT na nakikinig ngayong tanghaling ito, maraming salamat sa iyong pag-stay with us and patuloy kayong makinig sa ating himpilan. And nakasama niyo po sa programang ito, ako po si Alvis Ray Aison
1: at Sam Zenarosa po.
0: Yes, and nakasama niyo po kami dito sa programang TNT or Lunch Break Cafe on Air. And thank you rin sa ating Don Alfonso Apinado na sinamahan tayo sa ating technical side. And with that, iiwanan namin kayo ng isang awiting may pamagat na ligtas by Victory Worship. Keep safe, ingat, God bless, and susunod na po ang Chinese program. Ingat, and bye-bye!

是的，愿保天的万民拢着阿罗尊重你的名。现在请咱来搁再欣赏一首的诗歌，题目是《赞美赞美阿罗阿罗》，恁就来阿罗伊。

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Isaías sa talatang 11 ay ito po ang nasasabi. Ngunit para sa akin, gagawin ko ang tama. Kaya iligtas mo ako at sa akin ay maawa. Ako po si Gemma Rosales. Kung papaano po ako nakakilala sa ating Panginoong Hesus, ang akin pong ibabahagi dito sa Tanikalang Lagot.

0: Gemma, ang pasaway na sa kote ng mga bata mo. Anong hatol mo doon?
1: Buksan ang pinto. Lalabas ako ng kotse. Haharapin ko yan.
0: Jake, pakibukas ng pinto. Lalabas ang Mama Gemma ninyo.
2: Opo. Opo. Magandang gabi po, Ma'am Gemma.
1: Bakit nag-iisa lang yan? Nasa na yung ibang mga kasamang kawatan?
2: Todas na po, Ma'am Gemma. Nung malapit na sila sa highway, tinodas na po namin. Baka makasakay pa po ng bus. Makatakas pa. Pinagbabaril na namin. Asensya na po, Ma'am.
1: Very good. Tama lang na nagdesisyon kayo ng inyo. Basta ba hindi mangangamoy?
2: Nakalibing na po, Ma'am Gemma.
1: Paano nabuksan yung kahadiyero na nasa bodega? Mahirap buksan yon.
0: Huwag kang magtaka. Kundi hangaan mo na lang ang isang ito. Mapapakinabangan mo pa kung patatawarin mo. Pero kung ililibing mo, nakapanghihinayang.
1: Bugbog sarado naman eh. Buti na buhay pa. Hoy Chong, buhay ka pa ba? Naririnig mo ako?
3: Opo, Ma'am Gemma. Patawad mo po. Nagugutom po ang pamilya ko po.
1: Lahat naman tayo dito, Chong, nagugutom ang pamilya. Kaya nga tayo nagtatrabaho ng illegal eh. Magnanakaw na nga ako. Nanakawan mo pa. Hindi mo ba alam na ang magnanakaw ay galit sa kapwa niya magnanakaw? Lalo na yung mga ninakaw ng mga magnanakaw ay ninakaw pa ng kapwa niya magnanakaw. Pero pilib kaming lahat sa'yo. Kaya papipiliin kita. Bubuhayin ba kita o ililibing?
3: Buhayin po ninyo ako. Magtatrabaho po ako ng tapat sa inyo. Bigyan po ninyo ako ng isa pang pagkakataon, Ma'am Gemma. Nangangako po ako. Isang pagkakataon pa po.

0: pumasok ang bodega ng mga high-end cars. Isang foreigner ang may-ari nito.
1: Ayon sa investigasyon, legal ang mga high-end cars na yan. Wala bang natangay na kotse ang mga suspect? Na-check ba ninyo mabuti? Yung may-ari, nandyan ba?
0: Opo, sir. Walang kinuhang kotse ang mga suspects. Pero nabuksan ang bolt ng pera. Yun ang tinangay. Milyong halaga. Nasimot lahat. Kahit mabenta ang mga limang kotse na yan, ay barya lang daw sabi ng foreigners. Kesa dun sa laman ng kaha na milyong-milyong piso ang halaga. Mas madali nga namang dalhin ang pera kaysa sa mga kotseng nananakawin.
1: Kung sa bagay. Ayan na mga NBI. Hayaan mo na sila mag-imbisiga. Assist na lamang kayo. At ako ay mag-aanak pa ako sa kasal. Yung report mo, bigyan mo ko ng kopya.
0: Opo, sir. Ipapatong ko na lang po sa table ninyo. Bye, sir.

0: Hello, Harry. Yung share mo, na-deposit ko na sa account mo.
1: Hello, Gemma. Salamat. Bilib ako kay Nonong. Tangi niya lahat ng laman ng kaha. Iyak ang foreign na may-ari ng kaha. Nagtatakad na buksan ang kaha.
0: Tama ka nga. Mapapakinabangan ng grupo si Nonong. Kesa naman sa kotse ang karnapin. Bukod sa mahirap ibenta, maraming kakausapin ng mga tao na nasa section mo. Milyon din ang gagastusin. Pero ngayon, mismong cold cash na ang nasa akin.
1: Bakasyon ng misis ko. Out of town naman tayo. Hindi na kita masolo eh. Busy ka palagi.
0: Darating si Apon. Kaya siya naman ang aasikasuhin ko. Nandyan ka lang naman, di ba? Nandito rin lang naman ako. Magkakatagpo pa rin naman ang schedule natin. Sige na, bye!
2: Nung, ipinasusundo ka ni Ma'am Gemma. May ipapatrabaho sa'yo. Teka, anong meron?
3: May binuksang simbahan dito ng mga born again. Tumutulong kami ni Mrs. Gusto mong kumain ng spaghetti? Masarap ang luto ni Mrs. Kain ka na muna.
2: Sige, kanina pa nga ako gutom eh. Puro utos si Ma'am Gemma. Pati na rin si Sir Harry. Para di na rin ako kumain sa restaurant. Kung sa compound naman ako kakain, malilipasan na ako ng gutom.
3: Kumain ka lang dyan. Magpapalit lang ako ng damit, ha? Amoy ulam ang damit ko.
2: Baka may beer dyan, ha? Kahit isang bote lang. Uhawa ko, no?
3: Walang beer na handa ang mga born again. Malayo ang tindahan dito. Tetra Pak meron.

0: Nung may magandang alin na morenang kutis ng balat.
1: Mm-hmm.
0: Nakakotse, hanap ka. Sabi ko, Mrs. Moco, puntahan mo nga. Tila may pinagtataguan eh. Nakaparada sa talahiban.
2: Ah, si Ma'am Gemma yun. Eh, pupuntahan ko siya. Kailangan niya ng tulong.
0: Samahan kita. Tulog na naman ang mga bata. Yung flashlight natin, madilim sa talahiban. Oh.

0: Tara na po, mag-almusal na kayo.
1: Ma'am, pasensya na po ah, sa silid namin. Pero bagong laban naman po ang mga unan at kumot, pati ho ang banig at kulambo.
0: Malinis na po yung kotse ninyo, wala na pong putik. Kaso ma'am, maraming tama ng bala.
1: May gusto bang pumatay sa inyo? Ha, ma'am?
2: Total naman. Alam mo naman, Minda, ang trabaho namin ng asawa mo. At ako ang amo nila. Nagka-onsen sa malaking milyong halaga. Bago kami natimbok, nakagawa ng paraan sina Jake na itakas ako. Maaring sina Jake ay umuwi na sa Visayas. Yun ang utos ko. Yung mga napatay na mga kasama natin, babalikan ko ang mga pamilya ng mga ito para abuluyan. Lahat kasi ng pwede kong pagtaguan ay alam na ng mga kalaban ko sa negosyo. Mas matataas na mga tao sa lipunan ang kalaban ko ngayon. Kaya walang magagawa si Harry rito. Ito rin ang sinabi sa akin ni Najik at Chito sa lugar na ito. Kaya sa inyo, Nonong, safe na ako rito.
1: Opo, ma'am. Safe na safe po kayo rito. Dito po muna kayo magtago. Delikado pa ho ang lagay ninyo, eh.
0: Mabuti po at walang nangyaring masama sa inyo, Madam Gemma. Dito, ligtas po kayo.
2: Oo, tama kayo. Huwag kayong mag-alala. Bago ako naging Madam Gemma, ay isa rin akong probinsyana. Nakapangasawa lang ako ng isang Hapon na member ng Yakuza sa Japan. Namatay siya at pinamanahan ako. At nang pag-uwi ko rito sa Pinas, naging smuggler naman ako.
0: Ma'am Gemma, malaki ang naging utang na loob ko po sa inyo. Kaso, nakakilala na po kami ni Minda sa Panginoong Jesus. Kaya nagpapaalam na po ko sa inyo na di na po ako magtatrabaho.
2: Kaya ba isinauli mo na ang parte mo sa uli mong trabaho? Hanga ako sa'yo, Nong. Yang gaya mong masamang tao, eh meron ka pa palang mabuting puso. Dahil ba yan sa relihiyon mo?
0: Ma'am, dahil sa Panginoong Jesus, ma'am. Subukan po ninyong makinig sa salita ng Diyos.

0: Ma'am Gemma, ipagtitimpla ko po kayo ng salabat. May nilaga din po akong kamote.
1: Sige, Minda. Makakatikim ulit ako na nilagang kamote at makakainom ng salabat.
2: Ma'am, para malibang naman po kayo, sa inyo na po itong Biblia. Para basa-basahin po ninyo.
1: Talaga? Para sa akin ito? O sige nga, kung tatalab sa akin ang salita ng Diyos.
2: Ma'am Gemma naman, kung kami kang mag-asawa ay binago ng Diyos, kayo pa kaya?
1: Teka, si Minda nga pala. Hindi ko pa alam ang kwento niya eh. Ano ba ang trabaho ni Minda noon?
0: Ang mama ko po, ma'am, reyna ng tertir. At ako po ang prinsesa. At si Nonong ang trabaho niya dati ay mga lakal. Nagkaroon siya ng among mahusay magbukas ng lumang kahadiyero.
2: Yun nga po yung naging masterpiece ko, sabi ng amo kong Pranses.
1: Puro pala tayo mga kabataan rito.
2: Kaya ma'am, si Minda, dinukot niya ang puso ko sa dati kong nobya.
1: At may ex ka pa pala nun.
0: Kasi ma'am, yung si Nonong, hindi ko talaga gusto yan. Kumbaga sa kahadiyero, nakandado na. Kaso nabuksan rin ang aking damdamin. Iyon, napamahal na sa akin. Lalo na nang pagbabarilin siya ni Papang. Kaso mabilis umilag eh. Doon, nagdesisyon na akong sumama sa kanya. Nagtanan kami. Siya nga pala, ma'am. Kasal namin ni Nonong sa Linggo. Kayo po sana ang ninang namin.
1: Ha? Sa simbahan? Hindi ba delikado?
2: Diyan, ma'am, sa kapilya. Alam na po ni Pastor at mga member ang kalagayan ninyo. Kaya kami po, tulong-tulong po kami nagdadasal na ang Panginoong Hesus ang siyang mag-aayos ng inyong problema.

0: Pinalaya ng Diyos ang lahat na nangyari sa aking buhay. Ilang taon rin akong namalagi sa lugar na yon upang maging bahagi ng mga gawain ng Diyos. Maraming mga kapwa mananampalataya ang tumulong sa akin upang maayos ang aking mga kaso. Ni hindi ko nga po naranasan na makulong sa piitan. At ikalawang pagkakataon na ibinigay sa akin ng Diyos, nanirahan na po ako sa Japan. Dahil tagaroon naman po ang limaon kong asawa. At may sarili kaming bahay at negosyo na legal naman. Sina Nonong at Minda ay tinulungan kong makapagmisyon sa ibang bansa. Katulong sila ng bagong pastor sa gawain ng Diyos. Purihin po ang ating Panginoong Jesus.
1: Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Mga awit 27:1.
2: Diyan po nagwawakas ng pagsasadula ng Panlikalang Lagot mula sa padalang liham ni Gemma Rosales ng Bigan City. Binigang buhay ni na
3: Nancy Lasarte,
4: Marita Anciano Nadal,
5: Buddy Boy Aborde,
6: Renen Salaw,
7: Eva Morataglia Gomez,
8: AG Gabrillo.
2: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa. Sa pamamahala at direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Hello, hello, kaibigan. Thank God it's Friday. Yes, TGIF na nga, kaibigan. At welcome dito sa ating Friday edition of Music and Chat Recharge. Dito lamang po sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. We are the station that cares. At ako ang inyong kasama, Melissa Serio Manzanilla. At ako nga ay nagpapasalamat sa iyong pagsama ngayong hapon na ito dito sa Music and Chat Recharge.

sana nga ay mag-enjoy tayo together wherever you are listening. Tuloy-tuloy lamang po sa pag-antabay at pwede pa rin kayo magpaabot ng inyong mga messages, song requests dito po sa ating smart number 0998-843-0573. Syempre pa sa ating pong social media platform na sa nakapost na po ang ating program link. Kaya ituloy nyo lamang po ang pag-comment dyan at pwede nyo na rin i-share yan sa inyong mga kaibigan. Sa YouTube and Instagram po ay nandyan tayo sa FEBC Bicol Dash Care 104.3 DWAY-FM. At syempre sa ating online streaming para mas malinaw nyo pong marinig at mapakinggan ang mga selected songs sa hapon na ito sa bit.ly/TheWayFM. Syempre sa ating mga Carians na nasa Carians Official GC ay message lang po kayo dito. Okay, so tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga features. Maliban sa iba dyan, wala muna tayong music trivia and free chat recharge. Pero meron po tayong by request, meron pa rin tayong Tunog Pinoy, and syempre pa ang ating last day today na i-feature po natin ang ating featured song of the week for this week. May prayer time din po tayo at marami pang iba, so just sit back and relax at kami na po ang bahala sa inyong early afternoon listening habit. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM for our music and chat recharged Friday edition, wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information with your friend Mel.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Let's pray. Lord, we thank you sa hapon na ito sa pagbibigay mo sa amin ang pagkakataon muli na makasama po ang aming mga kaibigan dito po sa Music and Chat Recharged. Maging Lord sa buong week na ito that you have been with us, you have been so gracious to us, you have been so good to us. Sa iyo pong pag-iingat, pag-provide sa aming mga needs, and always assuring us that we are not alone, that you are always there for us. And help us also, Lord, to be mindful the way, Lord, na kami ay naglo-look after sa aming pong mga buhay. Sa iyong patuloy na pag-iingat sa bawat isa, iyo po ang aming patuloy na hinihiling sa araw na ito. At ito po ay aming hinihiling in Jesus' name. Amen.

Well, kaibigan, kailangan ko na magpaalam sa iyo, but before I go, syempre hindi natin wawalain ang paalala mula pa rin po sa salita ng Panginoon, ano, bilang ating gabay sa buong maghapon na ito, and syempre sa mga natitira pang oras ng ating time together. So huwag kakalimutan, ano, ang salita ng Diyos ay ang siyang nagiging gabay natin sa araw-araw, kaya huwag po natin itong iwawala sa ating pong mga buhay. Dahil sabi nga sa Matthew 4:4, hindi lamang po sa bread na bubuhay ang tao, kundi sa mga salita ng Diyos, ano, na nagmumula sa kanyang bibig, which is nandito na yan sa atin ang word ni God. May invitation sa atin sa Matthew 11:28-29. Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Salamat sa technical side sa nakasama natin, and of course for this week, Don Alfonso Apinado and Don Ramon na nag-assist po sa atin. God bless you guys. This has been your friend Mel. Please stay tuned. We have more programs until 7 in the evening. Ingat lamang po and have a blessed afternoon and enjoy your weekend. Bye-bye!

0: Have you been inspired by what you heard today? Let us know by texting at 0998-043-0573 or message us in our Facebook page, CARE 104.3 The Way FM.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: Dahil sa labis na kalayaan ngayon ng tao na gumawa ng kahit na ano na kaniyang naisin, kung minsan ay napakahirap ng malaman kung ano ang tama at ang mali. Halimbawa, noong bata pa ako, napakalaking kasalanan at pagsisisihan mo ng labis kung sasabad ka sa usapan ng mga matatanda o kaya naman ay inaabala mo ang iyong mga magulang, lalong-lalo na ang iyong ama habang siya ay nakikipag-usap. Pag-alis ng mga bisita ay siguradong makakatikim ka ng palo. Samantalang sa panahon natin ngayon, tanggap na ng mga magulang na makihalo ang kanilang mga anak sa usapan ng matatanda. Anumang sandali ay maaari nilang gambalain ang kanilang mga magulang kahit na sila ay nasa harapan ng kanilang mga panauhin. Dahil sa bagong kaugaliang ito, patuloy naman silang pinupuna ng mga matatanda na kung sa kanilang kapanahunan lamang daw ito nangyari, ay tiyak na makakatikim ng palo ang bata. Tiyak daw na pagsisisihan niya ang bagay na iyon. Ito ay katotohanan sapagkat dumaan ako sa ganoong karanasan at panahon. Kung iahambing sa karanasan ni Esdras ang katotohanan ito, makikita natin ang paglabag na kanilang nagawa sa Diyos ay walang ibang naging bunga kundi labis na pagsisisi. Ganito po ang mababasa sa Esdras Kabanatang 10, unang talata. Samantalang si Esdras ay bagbag puso at lumuluhang nananalangin sa harapan ng bahay ng Diyos, pumaligid sa kanya ang maraming Israelita, lalaki, babae at mga bata. Bawat isa ay buong pait na nanangis. Tunghayan po natin ang mensaheng atin nito sa mga talata na matatagpuan sa Esdras Kabanatang 10, unang talata hanggang 44. Ito ay ahatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
1: Hahanguin po natin ang ating pagbubulay sa oras na ito sa aklat ni Ezra, 10 kabanata hanggang sa 44. Sa nakaraan nating pag-aaral, nakita po natin na naging mabigat ang pasanin ni Ezra sa kanyang pananalangin. Nang makita niya at malaman ang kasalanang ginagawa ng kanyang bayan, ay hindi niya napigilan ang sarili. Hinapak ang kanyang damit at sinabunutan ang kanyang buhok. Malinaw na nagpapakitang ayaw niya ang kasalanan sa kanyang bayan, kung kaya't agad siyang dumulog sa Panginoon upang humingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasamaan. Kapansin-pansin ang nilalaman ng kanyang panalangin sa Panginoon. Sa kanyang pananalangin, hindi niya inihiwalay ang kanyang sarili sa mga taong nagkakasala. Ipinakita niya sa Diyos na nagkasala sila bilang isang bansa laban sa Panginoon. At tulad nga ng ating natunghayan sa nakaraan nating pag-aaral, marami na ngayon ang inihiwalay ang kanilang sarili sa simbahan kung mayroong pagkukulang o may nagaganap na pagtalikod sa pananampalataya. Wala sa labas ng simbahan ang pagbabago, kundi nasa loob. Hindi rin sapat na dahilan na kung mayroong mga mali sa loob ng simbahan, ay iiwanan natin ito at pagkatapos ay ituturo natin ang mapanghusgang kamay sa kanila at sasabihing makasalanan ang simbahang iyon at tayo ay hindi. Katulad ng ginawa ni Ezra, hindi niya inihiwalay ang kaniyang sarili sa kaniyang mga kababayang nagkasala. Sa halip ay idinulog niya ang kaniyang mga kababayan sa Diyos. At dahil dito ay tinugon ng Diyos ang kaniyang panalangin. Pagkatapos na ipanalangin ni Ezra, nagpasimula na ang pagkilos ng pagbabago sa buong bansa. At ang dulot naman ng pagbabagong ito ay ang pagbuti ng lupain. Kung merong tunay na pagbabago, ay hindi natin kailangang hanapin ang salarin upang makita ang bunga. Ito ang matutunghayan natin sa ating pag-aaral sa sandaling ito. Ngayon po ay nasa huling bahagi na ng ating pag-aaral sa aklat ng Ezra. Simulan po nating basahin ang sinabi ni Ezra dito sa 10 kabanata unang talata. Habang si Ezra ay nananalangin at nagpapahayag ng kasalanan na umiiyak at nagpapatira pa sa harapan ng bahay ng Diyos, isang napakalaking pagtitipon ng mga lalaki, mga babae at mga bata ang nagtitipon-tipon sa kanya mula sa Israel at ang taong bayan ay umiiyak na may kapaitan. Isang napakatinding pakiramdam laban sa kasalanan ang dumating sa mga tiga-Israel ng panahong iyon at ito ang isang bagay na kailangan nila sa mga pagkakataong ito. Ganito po ang sinasabi sa 2 talata. At si Sikanyas na anak ni Jeel, isa sa mga anak ni Ilam, ay nagsalita kay Ezra. kami ay nagkasala laban sa ating Diyos at nag-asawa ng mga banyagang babae mula sa mamamayan ng Pain. Subalit kahit ngayon ay may pag-asa sa Israel sa kabila nito. Si Sikanyas ang naging tagapagsalita ng lupo ng mga taong ito na kumikilala sa kanilang mga kasalanan at nais nilang magsisi. Lumapit siya kay Isra at sinabi niyang, "Kami ay nagkasala laban sa ating Diyos." Ito ay isang matapat na pagkilala ng kanilang kalagayan sa harapan ng Panginoon. At nagpatuloy pa siya sa kanyang pagsasalita, ito ang kanyang sinabi. At nag-asawa ng mga banyagang babae mula sa mga mamamayan ng lupain. Tinukoy niya ang isa sa kanilang mga kasalanan. Ang kanilang ginawa ay tuwirang paglabag sa mga tuntunin mula kay Moises. Malinaw na makikita natin na malayo na sila sa salita at kalooban ng Diyos. Kapag hindi na natin kinikilala sa ating buhay ang salita ng Diyos, ay wala na tayo sa kalooban ng Panginoon. Ito dapat ang saligan ng ating pananampalataya, sapagkat dito nasusulat ang nais ng Diyos sa ating buhay. At sa mga pagkakataong ito, nagkakasala ang mga taga-Israel at humiwalay sila sa kalooban ng Diyos. Kung hindi sana sila lumayo sa mga salita ng Diyos, marahil ay hindi sana sila nagkasala laban sa Panginoon. Gayunpaman, nakita niya na sa kabila ng kanilang mga pagkakasala laban sa Panginoon ay meron silang pag-asa ng kapatawaran. Kaibigan, mahalagang malaman natin na meron tayong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya ay lumapit lamang tayo sa Kanya nang may pagpapakumbaba, tayo ay Kanyang lilinisin mula sa ating mga kasalanan. Ituloy po nating basahin ang 3 talata sa 10 kabanata ng Isra na ganito po ang sinasabi. Ngayon ay nakipagtipan tayo sa ating Diyos na paalisin ang lahat ng mga asawang ito at ang kanilang mga anak ayon sa payo ng ating Panginoon at ng mga nanginginig sa utos ng ating Diyos at gawin ito ayon sa kautusan. Meron na sa mga pagkakataong ito ang sumasama sa kanila sa kanilang katapatan sa Diyos ng kanilang mga kasalanan at tulad din nila ay nagsipanginig din ang mga taong ito sa mga kautusan ng Panginoon. Hindi lamang nila binasa at pinag-aralan ang mga salita ng Diyos. Hinayaan pa nila itong kumilos sa kanilang buhay. Nang makita nila ang kanilang mga kasalanan, ay agad nilang ipinahayag at ipinagtapat sa Panginoon. Hindi nila tinangkang magdahilan, kundi ipinagtapat nila ang lahat ng kanilang mga kasalanan. Tulad po ng sinasabi sa aklat ng Unang Juan, Unang Kabanata, Talatang 9, ang ganito. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasamaan sapagkat siya ay mabuti. Sa talatang 4-6 ay ganito po naman ang sinasabi. Bumangon ka sapagkat ito ay gawain mo at kami ay kasama mo. Magpakalakas ka at gawin mo. Nang magkagayoy tumindig si Isra at pinasumpa ang mga namumunong pari at ang mga Levita at ang buong Israel na kanilang gagawin ang ayon sa sinabi, kaya't sumumpa sila. Pagkatapos ay tumindig si Isra mula sa harapan ng bahay ng Diyos at pumasok sa silid ni Jehonaan na anak ni Eliaseb na doon nagpalipas siya ng magdamag at hindi kumain ng tinapay ni uminom man ng tubig, kundi siya ay nanangis dahil sa kataksilan ng mga bihag. Ang paglabag sa mga kautusan ng Diyos ay kasalanan. Lumapit sila sa Diyos dahil sa mabigat na dahilan ng kanilang mga kaluluwa. Ang pinagdaanan nila ay tunay na nakakasira sa kalooban. Subalit, lumabag sila sa salita ng Diyos at kailangan nilang ipahayag sa Diyos ang kanilang mga pagkakasala. Kaibigan, dito nagsisimula ang pagbabago. Una ay kailangan nating lumakad sa liwanag ng salita ng Diyos, sapagkat ang kanyang mga salita ang ating gabay sa matuwid na pamumuhay. Hindi lamang natin makikita ang ating kalagayan sa harapan ng Diyos, mahahayag din ang ating mga sarili sa presensya ng Panginoon. Makikita natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Malalaman natin na lumalabag na pala tayo sa mga nasusulat sa salita ng Panginoon. Kung lalapit tayo sa Kanya at ipahahayag ang ating mga kasalanan, handa siyang magpatawad at lilinisin sa lahat ng mga kasamaan. Magkakaroon ng tunay na pagbabago ang ating buhay. Masyado tayong abala sa pagpapahayag ng pagsisisi sa sanglibutan ngayon. Sangayon sa Aklat ng Mga Gawa sa Kabanatang 16, talatang 31 ang ganito. At kanilang sinabi, manampalataya sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ang paanyaya ng ating Panginoon sa sanglibutan o sa mga taong hindi pa naniniwala sa Kanya ay ang manampalataya. Kung lalapit tayo sa ating Panginoon at tatanggapin natin siya bilang ating Diyos at tagapagligtas, merong ibang karanasan ang magaganap. Nasusulat din ito sa unang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika sa unang kabanata sa talatang 9 ang ganito. Sapagkat sila ang nagbalita tungkol sa amin kung paano ninyo kami tinanggap at kung paano bumaling kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. Ang pagbaling natin sa tunay at buhay na Diyos ay pagtalikod sa mga Diyos-Diyosan. Ang pananampalataya ay hindi bunga ng ating pagsisisi, kundi ang pagsisisi ay bunga ng pananampalataya. Kailangang meron muna tayong pananampalataya sa Diyos na buhay at kaya niya tayong palayain mula sa ating mga kasalanan. Sapagkat hindi tayo maaring humingi ng kapatawaran sa Diyos kung hindi muna tayo maniniwala at mananampalataya sa Kanya. Kung sa kabila ng ating pananampalataya ay walang pagsisisi, hindi ito tunay na pananampalataya. Kasunod ng tunay na pananampalataya ang pagsisisi ng kasalanan. Ang paghingi ng kapatawaran sa Panginoon ang isa sa mga malaking kakulangan sa mga simbahan ngayon. Kung inyong napapansin sa Biblia, tinawag ng Panginoon ang simbahan upang humingi ng kapatawaran. Sa 7 liham para sa mga simbahan sa Asya na nakatala sa Aklat ng Pahayag, maliban sa 2 simbahan ay nananawagan ng Panginoon na humingi sila ng kapatawaran. Sa pagkakataong ito'y kinakausap ng Diyos ang mga mananampalataya, hindi ang mga hindi paligtas. Ang panawagan lamang sa kanila ng Panginoon ay ang manampalataya, subalit ang panawagan ng pagsisisi ay para sa mga taong nasa loob na ng simbahan. Para sa akin, hindi ako ayon sa mga taong nananawagan sa presidente, sa mga gobernador, mga mayor at iba na may katungkulan sa pamahalaan na magkaroon ng pambansang panahon ng pananalangin. Hindi ako makapaniwala na nagyaya si Isra sa mga Amonita, sa mga Ehipsyo, sa mga taga-Kanaan at mga Moabita upang magkaroon sila ng panahon ng pananalangin. Kailangan nating harapin ang katotohanan ng ating bansa ay unti-unti nang nagiging pagano at ang mga mananampalataya ay kakaunti na lamang at hindi gaanong naririnig ang ating mga tinig. Maaring bumuo ng isang lupo ng panahon ng pananalangin, subalit hindi lahat ay magkakatulad ng pangangailangan. Sapagkat ang panawagan ng Panginoon sa mga naliligaw ay ang lumapit sila sa Panginoon at manampalataya. At ang panawagan naman ng Diyos sa mga nasa simbahan ay magsisi at magbalik loob sa Kanya. Ang kailangan natin ngayon ay pagbabago. Subalit hindi darating ang pagbabago kung walang pagsisisi mula sa mga mananampalataya. Sa panahon nila Isra, walang pagkakaiba. Ngunit sa ating panahon ay meron ng pagkakaiba-iba sa loob ng simbahan. Minsan ay merong isang pagpupulong ang nangyari at sa pag-uusap na ito'y naghahanap sila ng paraan kung papaano maitaas ang kanilang kaloob para sa kanilang pastor. May isang tao ang tumayo at ang sabi niya ay, alisin na lamang natin ang budget para sa ating revival. Hindi naman nagiging mabisa ang revival sa simbahang ito. Isang kagulat-gulat na mungkahi ito na magmula sa isang taong tumanda na sa loob ng simbahan. Ito lamang ang isa sa mga bagay na kailangang ihingi ng pagsisisi ng mga tao sa loob ng simbahan. Kapag dumarating ang pagbabago sa loob ng simbahan at meron tayong mga makita na wala sa panig ng Diyos, asahan natin sila ay nasa panig ng demonyo. Minsan ay nagpaalam ang isang pastor sa isang barangay kapitan dahil magkakaroon sila ng gawain sa kanilang barangay. Nang magpaalam ang pastor tungkol dito, ang sabi ng kapitan, "Pastor, kung merong tatanggi sa gawain ng Panginoon, ay sa demonyo siya." Kung titignan natin ang kapitan na ito ay hindi pa siya mananampalataya, subalit batid niya ang gawain ng Panginoon. Kaibigan, kailangan nating baguhin ang ating mga puso sa Panginoon. Dumulog si Isra sa Diyos nang may tunay na pagsisisi at ngayon ay sumusunod na ang mga iba. Sa talatang 7 at 8 ng 10 kabanata sa aklat ng Isra ay ganito po ang sinabi, "Ginawa ang isang pahayag sa buong Juda at Jerusalem sa lahat ng mga bumalik na bihag na sila'y magtipon-tipon sa Jerusalem. At kung sino man ang hindi dumating sa loob ng 3 araw ayon sa utos ng mga pinuno at ng matatanda, lahat ng kanyang ari-arian ay sasamsamin at siya mismo ay ititiwalag sa kapulungan ng mga bihag." Gumawa na sila ngayon ng paghihiwalay sa mga taong tapat at hindi tapat sa Panginoon. Nasa ilalim na sila ngayon ng kautusan ayon kay Moises. Sa ating panahon ay hindi maaring ipilit ang isang bagay na tulad ng kanilang ginagawa noon. Hanggat maaari ay inihiwalay nila ang mga hindi karapat-dapat. Meron lamang 3 araw mula sa bawat panig ang kakailanganin ng isang tao upang makarating sa kanilang pagpupulong at ang pahayag na ito ay para sa mga bihag na nanggaling sa Babylonia na bumalik upang ayusin ang Jerusalem at itayong muli ang templo. Kailangan nilang magpulong para sa pagpapalakas ng kanilang pananampalataya. Subalit kailangang magkaroon ng pagsisisi. At kung meron man sa kanila ang hindi sang-ayon sa mga bagay na nagaganap o laban sila sa mga nangyayari, ay kailangang mawala sa kanilang samahan. Kailangan din ang paglilinis sa ating mga simbahan ngayon. Hindi ko sinasabing alisin din sa talaan ng mga membro sa simbahan ang mga taong hindi karapat-dapat ang buhay. Ang kailangang linisin sa mga simbahan ngayon ay ang mga membrong nangangailangan ng pagsisisi subalit ayaw nilang gawin ang bagay na ito. Naaalala ko na kung maglilinis tayo ng isang isda, ang kailangan kong pag-ingatan ay ang pumutok ang apdo upang hindi pumait ang buong isda. Ito rin po ang nais na maalis ng Panginoon sa simbahan ang mga taong nagbibigay ng kapaitan sa loob ng simbahan. Halimbawa, sang-ayon sa aklat ng Hebreo sa kabanatang 12 sa talatang 15, ganito po ang sinabi, "Pakaingatan ninyo na baka ang sino may mahulog mula sa biyaya ng Diyos, baka may ilang ugat ng kapaitan ang sumibol at bumagabag sa inyo at mahawa nito ang marami." Kahit nakakaunting tao lamang ang magreklamo at mapuri, ay maaring sirain ang espiritual na kalagayan ng simbahan. Maging maingat tayo sa pakikitungo sa kanila, baka marami ang matisod. Sa talatang 9-11 ng kabanatang 10 sa aklat ng Isra ay ganito po naman ang nasusulat. "Nang magkagayoy lahat ng mga kalalakihan ng Juda at Benjamin ay nagkatipon-tipon sa Jerusalem sa loob ng 3 araw. Noon ay 9 na buwan ng 20 araw ng buwan. Ang buong bayan ay naupo sa liwasang bayan sa harapan ng bahay ng Diyos na nanginginig dahil sa bagay na ito at dahil sa malakas na ulan. Ang paring si Isra ay tumayo at sinabi sa kanila, 'Kayo'y lumabag at nag-asawa ng mga babaeng banyaga, kaya't lumaki ang kasalanan ng Israel. Ngayon may mangungumpisal kayo sa Panginoong Diyos ng inyong mga ninuno at inyong gawin ang kanyang kalaoban. Humiwalay kayo sa mga mamamayan ng lupain at sa mga asawang banyaga.'" Sa ibang salita, huwag lamang kayong maging tagapakinig, ngunit maging tagagawa rin ng salita ng Diyos. Madalas nating naririnig ngayon na kailangang kumilos ang sambahan, subalit ang tunay na kailangan ng sambahan ngayon ay ang paglilinis. Kailangang ipahayag natin sa Panginoon ang ating mga kasalanan, at upang kumilos ang simbahan, ay kailangan nating linisin ang loob ng ating mga simbahan. Sa talatang 12, ganito po naman ang sinabi, "Nang magkagayoy, ang lahat ng kapisanan ay sumagot ng malakas na tinig. Gayon nga ang dapat naming gawin, ang ayon sa sinasabi mo." Parang sinabi ni Isra, sa mga tao na lumulun sila ng mapait na gamot. Sa aking palagay ay naging masakit din sa mga taong ito ang mahiwalay sa kanilang mga mahal sa buhay. Naging kapansin-pansin na habang sila ay nagpupulong ay dumating ang ulan. Mapapansin po natin ang sinabi sa talatang 13 na ganito, "Ngunit ang mamamayan ay marami at ngayon ay tag-ulan. Kami ay hindi nakakatagal sa labas. Ito ay isang gawaing hindi magagawa sa isang araw o dalawa sapagkat kami ay nakagawa ng napakalaking pagkakasala sa bagay na ito." Dahil sa ulan ay dais ng magsilisa ng mga tao. Alam naman ni Isra na kailangan na nilang umuwi kung kaya't kailangan silang bumalik sa ibang araw upang maisakatuparan ang mga bagay na ito. Basahin po natin ang mga nasusulat sa Kabanatang 14. "Hayaang tumayo ang aming mga ninuno para sa buong kapisanan at pumarito sa takdang panahon ang lahat sa aming mamamayan na kumuha ng mga asawang banyaga at pumarito kasama nila ang mga matatanda at mga hukom ng kanilang lungsod hanggang sa ang mabangis na puot ng aming Diyos tungkol sa mga bagay na ito ay maiwasan namin." Nais ni Israel na maisakatuparan ang mga bagay na ito sa maayos na pamamaraan at ito ang kanilang ginawa. Sa talatang 19 ay ganito po ang sinabi, "Sila'y nangako na hihiwalayan ang kanilang mga asawa at ang kanilang handog para sa budhing may sala ay isang lalaking tupa mula sa kawan. Nahayag lamang dito na sa pamamagitan ng handog na ito ay nagkakaisa ang mga tao. Nagkakaisa sila sa malalaking gawain ito upang maging matuwid sa harapan ng Diyos." Ang mga susunod na talata ay talaan ng mga taong nagsipag-asawa ng banyaga. Makikita po natin na nangako silang gagawin ang kanilang napagkasunduan. Sa talatang 44 ng Kabanatang 10 sa Aklat ng Isra ay ganito po ang sinabi, "Lahat ng mga ito'y nagsipag-asawa ng mga babaeng banyaga at pinaalis sila kasama ang kanilang mga anak." Naging malungkot ang pagtatapos ng aklat na ito sapagkat sa pamamagitan ni Isra ay napanatili ang liping ito mula sa hatol ng Diyos. Marahil ay masasabi natin na madali lamang ang sumunod sa Diyos. Totoo, subalit kasunod ng pagsunod sa Panginoon ay may kasamang pagsuko ng maraming bagay sa ating buhay. Tandaan po natin na hindi tayo makasusunod sa Panginoon kung hindi natin isusuko ang mga bagay na hindi nararapat sa paningin ng Panginoon. Ang nais ng Diyos ay malinis tayong sumunod sa Kanya. Kung sa mga pagkakataong ito ay meron pa tayong hindi isinusuko sa Panginoon, ito na po ang panahon at inyong pagkakataon na gawin ang bagay na ito. Tayo ay ganap na pasuko sa kalooban ng Diyos. Sa aklat ng Roma, sinabi po ni Apostol Pablo sa talatang 12, unang talata ang ganito, "Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Iyalay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos." Tayo po ay dumulog sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Kami po ay dumudulog sa iyo, Ama. Lumalapit, inilalagay po namin ang aming sarili sa iyong mga kamay. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat kami ay iyong dinirinig. Kami ay iyong ginagabayan sa aming mga pagbubulay ng iyong mga salita. Sa oras na ito, Panginoon, amin pong idinadalangin ang lahat ng mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig sa kanilang mga radyo. Panginoong Diyos, dalangin po namin, Ama, na ang salita mo'y naging kapakipakinabang sa kanilang mga buhay. Itanim mo po sa kanilang mga puso upang sa gayon ay maging gabay nila sa araw-araw. Salamat, Panginoong Diyos, sa walang hanggang gabay ng banal na Espiritu. Siya ang tagapagturo sa amin ng mga katotohanan. Dakilang Diyos, sa oras na ito, Ama, idinadalangin po namin ang lahat ng iyong mga anak at mga lingkod na ginagamit sa ministeryo. Panginoong Diyos, nakikita mo at nalalaman ang kanilang mga mabibigat na pangangailangan. Dalangin po namin ang iyong katugunan sa mga pangangailangan ito. Gayun din po, Panginoon, sa bawat tahanan, sa buhay ng mag-asawa na hindi nagkakaunawaan, manghimasok ka pakialaman mo ang kanilang mga buhay upang magkaroon ng kapayapaan at pagkakasundo, gayon din sa mga anak na naghihimagsik laban sa kanilang mga magulang. Panginoon, turuan mo po silang magmakababa at sumunod sa kanilang mga magulang. Gayun din po, Panginoon, idinadalangin ko ang mga anak mo na nanlalamig at nanlulupaypay, ang mga may dinaramdam na nawawalan ng pag-asa. Dakilang Ama, itinataas ko sila sa iyong pangalan, Panginoon, aking hinihiling ang kagaling at gamot ng kanilang mga kalagayan. Gayun din po, Panginoong Diyos, idinadalangin ko ang aming bansa sa oras na ito, na kung saan ay merong mga kaguluhan, walang kapayapaan. Panginoon, kumilos ka sa buhay ng bawat isa, gayon din sa buong daigdig, sa mga bansa na merong kaguluhan, merong mga digmaan, walang kapayapaan. Panginoong Diyos, dalangin ko po sa iyo, Ama, na ikaw ang gumawa sa buhay ng bawat isa. Kami po'y umaasa at nananalig, ito ay iyong gagawin, sapagkat ang lahat ay idinadalangin po namin hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
2: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
4: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Pastor Jonifer Lukluhan ngayong araw sa Papuri.
1: Magandang hapon po sa lahat. Ito ang programang Papuri. Ako po si Pastor Jonifer Lukluhan. Makakasama niyo po ngayon. Hatid namin sa inyo ang musika at inspirasyon. Mapapakinggan din ang programang Papuri, Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay. Mga kaagapay, para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin lamang ang papurimusic.febc.ph. Kung meron po kayong komento o song request, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga number na for Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. Tampok po natin ngayon ang FEBC 70th Anniversary Album na may pamagat ng Sa Kanyang Lakas na nai-release noong 2018.

Ayos po ba ang ating mga song lineup? Siyempre, ako pa rin po ang Pastor Jonaver Luklukan. Mga kaagapay, para mapakinggan ang iba't ibang papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin lamang ang papurimusic.febc.ph. At kung meron kayong komento o song request, pwedeng-pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga number na for Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. Pagpalain ng Panginoon ang mga awiting ito, pakinggan natin at iba pang mga awiting papuri!

Ayos po ba ang ating mga song lineup? Nako, napakagaganda ng mga awitin. Siyempre, ako pa rin po ang Pastor Jonah Verluklukan, mga kaagapay. Para mapakinggan ang iba't ibang papuri songs, nako, bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin lamang siyempre ang papurimusic.febc.ph. At siyempre, kung meron kayong komento o song request, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga number na for Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. Lalong-lalo na kung ngayon ka lang nakapakinig nito, mag-text ka, mag-message ka dyan sa may bandang ibaba at patuloy na maranasan natin ang partnership, ang pakikinig araw-araw ng programang Papuri. Pero bago natin pag-usapan at pakinggan ang mga awitin, gusto ko munang ibahagi sa inyo ang mga taga-Galacia 6:9. Ang sabi po dito, kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Mga kapapuri, huwag kang mapagod gumawa ng tama. Huwag kang tumigil magmahal. Huwag kang sumuko sa ministry. Huwag na huwag kang bumitaw sa pamilya. Huwag mawala ng pag-asa dahil may ani ang taong hindi sumusuko. At darating ang takdang panahon ng Panginoon, mangyayari at matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Tampok po natin ngayon ang FEBC 70th Anniversary Album na may pamagat na Sa Kanyang Lakas na nai-release noong 2018. Mula

0: Ang serbisyong programang handog ng Philippine Navy at Philippine Air Force, from anchor and wings to transmitter, ihahatid sa inyo ng serbisyong makabayan, serbisyong maaasahan, dito lamang sa FEBC Bicol 104.3 The Way FM.
1: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig on air at sa mga sumusubaybay via FB Live. Kayo po ay muling nakikinig sa usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran o up-up Bicolandia. Ito po ang opisyal na programa ng Philippine Air Force, hatid sa inyo ng Tactical Operations Group 5 ng Tactical Operations Wing Southern Luzon. Katuwang po ang aming partner radio station, ang Far Eastern Broadcasting Company, D-Way FM. Ngayong umaga nga po ay tampok sa ating talakayan ang paksang 79 taon ng Philippine Air Force, ang ebolusyon ng buhay militar. Bilang pagunita sa ika-79 na anibersaryo ng Philippine Air Force, ating babalikan ang makulay na kasaysayan ng organisasyon at susuriin kung paano ito patuloy na umunlad upang makasabay sa nagbabagong panahon at sa patuloy na hamon sa seguridad ng ating bansa. Layunin ng ating talakayan ngayong umaga na maipakita kung paano nahubog ng panahon ang Philippine Air Force bilang isang moderno at may kakayahang organisasyon, kung paano nito hinarap ang mga hamon sa iba't ibang yugto ng kasaysayan, at kung paano nananatiling handa ang ating mga airmen sa pagtupad ng kanilang mandato sa gitna ng patuloy na pagbabago ng operational environment. Ngayong araw po ay makakasama natin ang isa sa ating kasamahan sa Tactical Operations Group 5 na magbabahagi ng kanyang personal na karanasan at pananaw tungkol sa naging pagbabago ng buhay militar noon at ngayon. Bilang isang veteranong airman, ibabahagi niya ang kanyang mga obserbasyon kung paano umunlad ang kultura ng serbisyo, pagsasanay, kagamitan at mga kakayahan ng Philippine Air Force, gayon din ang mga hamon na kinaharap at patuloy na hinaharap ng organisasyon sa loob ng 79 na taon ng tapat na paglilingkod sa bayan. Makakasama ko rin po sa umagang ito ang aking kasamahan mula sa Civil Military Operations na mag-aatid sa inyo ng iba pang mga mahalagang impormasyon. Partner, pakilala ko muna, partner, at ibahagi muna ang mga makasaysayang kaganapan na nangyari sa petsang ito dito sa ating Flying Through Time.

0: Flying Through Time.
1: Ngayong ikadalawampu't pito ng Hunyo, balikan natin ang ilan sa mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas na nagpapaalala sa atin sa katatagan, pagmamahal sa bayan at patuloy na paghubog ng ating pambansang pagkakakilanlan. Kaugnay nito, ating balikan at pagnilayin ang mga makasaysayang pangyayaring naganap sa petsang ito. Una nating balikan ang pagsisimula ng Siege of Baler noong ikadalawampu't pito ng Hunyo taong 1898. Nagsimulang magkubli ang mahigit 50 sundalong Kastila sa simbahan ng Baler sa Aurora bilang paghahanda sa kanilang depensa laban sa mga rebolusyonaryong Pilipino. Ang pangyayaring ito ang naging simula ng tinaguriang Siege of Baler na tumagal ng mahigit 11 buwan at kinilala bilang huling malaking labanan ng mga pwersang Kastila sa Pilipinas. Mahalaga ang pangyayaring ito sapagkat sumasalamin ito sa katapangan at determinasyon ng mga Pilipino sa kanilang pakikibaka para sa kalayaan at pagtatatag ng isang malayang bansa. Pangalawa, ang pagbuo ng Metro Manila Transit Corporation noong taong 1974. Nilagdaan ang Presidential Decree No. 492 na lumikha sa Metro Manila Transit Corporation or MMTC upang magpatakbo ng pampublikong transportasyon na pagmamay-ari ng pamahalaan na mas kinilala noon bilang Love Bus. Mahalaga ang hakbang na ito dahil ipinakita nito ang patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mapabuti ang serbisyong pampubliko at transportasyon para sa maayos na pamumuhay ng mga mamamayan. At panghuli, ang pagbuo ng Barrio Self-Defense Unit noong taong 1970. Inindorso ni Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. ang pagbuo ng Barrio Self-Defense Units o BDSUs na kalaunan ay naging Civilian Home Defense Forces. Layunin nitong palakasin ang kakayahan ng mga komunidad na makatulong sa pagpapanatili ng seguridad at kaayusan sa kanilang mga lugar. Mahalaga ang pangyayaring ito dahil ipinakita nito ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pamahalaan at ng mga mamamayan sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad. Isang prinsipyong nananatiling mahalaga hanggang sa kasalukuyan. At yan po ang ilan sa mahalagang pangyayaring naganap sa kasaysayan tuwing ikadalawampu't pito ng Hunyo na nagpapaalala sa atin ang kahalagahan ng katatagan, pagkakaisa at pagmamahal sa ating bayan. Mula sa pakikibaka para sa kalayaan hanggang sa patuloy na pagpapaunlad ng ating mga institusyon at pagpapanatili ng pambansang seguridad, ipinakita ng ating

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Time check po, ang ating oras ay 6:32 ng gabi.
1: Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Isang mapagpalang gabi po sa lahat ng tagapakinig ng ating programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. Dito lamang po yan sa ating CARE 104.3 The Way FM. Ako nga po pala si Pastora Milet na ang inyong makakasama sa gabing ito. Medyo matagal po tayong nawala, subalit salamat sa kabutihan ng Diyos na sa gabing ito ay muli po ninyo akong makakasama. Kayo po ay aming inaanyayahan na patuloy na tumutok sa ating programa at patuloy pong makinig sa ating pagninilay ng mabuting balita ng ating Panginoon. Kayo po ay nakatunghay ngayon sa ating istasyon sa pamamagitan ng Facebook Live. Maari po tayong mag-comment, maari po tayong magbigay ng ating mga komento sa gabing ito. At nais ko rin pong batiin sa mga sandaling ito, una sa lahat, ang aking mga kapwa manggagawa, ang aking mga anak na nakikinig sa gabing ito, aking mga apo, at lahat ng mga taga-subaybay ng programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. Tayo po ngayon ay darako sa salita ng Diyos na ating pagsasama-samahan sa gabing ito upang pagbulay-bulayan, na ito po ay hango sa aklat ng Lucas 15, Kabanata 15, versikulo 11 to 32. So ganito po ang sinasabi. Basahin ko po ang nasasaad. Pagkatapos na sinabi ni Jesus, may isang lalaking may dalawang anak na lalaki. At sinabi ng nakababata sa kanila, sa kanyang ama, "Ama, ibigay mo na sa akin ngayon ang ari-arian na nararapat na manahin ko." Kaya hinati niya ang kanyang kayamanan sa pagitan nilang dalawa. Pagkaraan ng ilang araw, tinipon ng nakababatang anak ang lahat ng kanyang pag-aari at pumunta sa isang malayong bansa. At doon ay winaldas niya ang kanyang pera sa pagbili ng mga bagay na hindi nila kailangan at pag-aaksaya ng kanyang pera sa masasamang pamumuhay. Ngayon, nang naubos na niya ang lahat, matinding tagutom ang lumaganap sa buong bansang iyon at siya ay nagsimulang mangailangan. Siya ay pumunta at namasukan sa isa sa mga mamamayan ng bansang iyon na nagpupunta sa kanya sa kanyang bukirin upang magpakain ng mga baboy. At nais na sana niyang kainin ang mga balat ng buto na kinakain ng baboy dahil walang nagbibigay sa kanya ng anumang makakain. Ngunit nang makapag-isip-isip ang nakababatang anak na ito, sinabi niya, "Napakaraming mga upahang utusan sa aking ama at may higit pa sa sapat na pagkain. At ako ay nandito mamamatay sa gutom. Aalis ako rito at pupunta sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, 'Ama, ako ay nagkasala laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Gawin mo akong isa sa iyong mga upahang utusan.' Kaya umalis ang nakababatang anak at pumunta sa kanyang ama. Habang siya ay malayo pa, nakita siya ng kanyang ama at siya ay nahabag at tumakbo at niyakap at hinagkan siya. Sinabi ng anak sa kanya, 'Ama,
ako ay nagkasala laban sa langit at sa iyong paningin, hindi ako karapat-dapat na taga-tawagin anak mo. Sinabi ng ama sa kanyang mga utusan, kunin ninyo kaagad ang pinakamagandang balabal at isuot sa kanya at lagyan ng isang singsing ang kanyang mga kamay at sandalyas ang kanyang mga paa. Pagkatapos, dalhin ninyo dito ang pinatabang goya at katayin. Tayo ay magsikain at magdiwang sapagkat ang anak ko ay namatay at ngayon siya ay nabuhay. Siya ay nawala at ngayon siya ay natagpuan. At sila ay nagsimulang magdiwang. Sa panahong iyon, ang kanyang nakakatandang anak ay nasa bukid. Nang siya ay dumating at palapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga utusan at tinanong kung ano ang mga bagay na ito. Sinabi ng utusan sa kanya, dumating ang iyong kapatid at nagpakatay ang iyong ama ng pinatabang goya dahil nakabalik siya ng ligtas. Nagalit ang nakakatandang anak at ayaw niyang pumasok. At lumabas ang kanyang ama at pinakiusapan siya. Ngunit sumagot ang nakakatandang anak at sinabi sa kanyang ama, tingnan mo, nagpaalipin ako sa iyo sa loob ng maraming taon at kailanman ay hindi ako sumuway sa mga utos. Ngunit kailanman ay hindi mo ako binigyan ng isang batang kambing upang magdiwang ako kasama ng aking mga kaibigan. Ngunit nang dumating ang iyong anak na umubos ng iyong kabuhayan sa mga babaeng nagbibenta ng aliw, nagpakatay ka ng pinatabang guya para sa kanya. Sinabi ng ama sa kanya, anak, lagi kitang kasama at lahat ng sa akin ay sa iyo. Ngunit dapat lang na tayo ay magdiwang at maging masaya sapagkat ang kapatid mong ito ay namatay at ngayon ay nabuhay. Siya ay nawala at ngayon ay natagpuan. So, ito po ang ating pagbubulay-bulayan sa gabing ito. Sa nakaraang linggo, tayo po ay nag-celebrate ng kaarawan ng mga dakilang ama. So ito pong ating pag-ninilayan ngayon, ito po ay patungkol sa isang dakilang pag-ibig ng isang ama. Unshakable love of the father. So ito po ay isang kwentong parabola na kung saan ay ginamit ni Jesus upang magturo ang kanyang mga audience sa panahong yun ay ang mga Pariseo at ang maniningil ng buwis. Ang mga Pariseo ay alam natin na sila ay mga mahigpit na tagapagturo sa mga sinagoga. Subalit, ang katotohanan sila ay mga religious, subalit, they are out of love. Tingnan natin ang bahagi ng kwento, ang kultura, sapagkat ang kwentong ito ay ang settings po nito ay doon sa first century ng Jewish time at ito po ay nakasaad dito ang kultura ng mga Hudyo or the Judeas culture. Alam po ninyo, nakakamangha ang pangyayaring ito sapagkat dito natin, maipapakita natin dito or mararanasan natin dito kung gaano na ang ating dakilang ama ay talagang walang hanggan ang kanyang pag-ibig, hindi natitinag. Sa panahong yon, ang kultura ng Judea, sa isang pamilya, ang paghingi po ng mana, nabang
ang isang ama ay nabubuhay pa. Ito po ay isang malaking insulto sa ama. At ito po ay nagpapahiwatig ng kawalan ng paggalang. Ito po ay nagpapahiwatig ng isang paglapastangan sa isang ama. Yan po ang kultura ng Jewish that time. So, at sa panahon po na yon, kung mayroon mang may karapatan na humingi agad ng kanyang mana o pwede nang humingi, ay ang nakakapanganay na kapatid. Subalit dito sa kwento, makikita natin na ang nag-demand ng kanyang mana ay ang bunsong anak. So, ang bunsong anak po ay dito natin makikita ang isang uri ng anak na makita natin dito na kung saan ang kanyang layunin sa kanyang pamilya ay ang mamanahin lamang. So, ito ay nangangahulugan nang siya ay walang pagmamalasakit sa kanyang pamilya. Wala siyang pakialam sa kanyang pamilya. So, ano po ba ang ipinupunto dito? Minsan tayong mga tao, ang tingin natin, tayo rin ang tingin din natin sa Diyos, ay Diyos na kung saan ay hingian lamang. Dito sa kwentong ito, nakita natin, narinig natin na nang kanyang winaldas ang kanyang manang yaman at nang ito ay maubos, ay naalala niya ang kanyang magulang. Sa tao, gayon din po tayo paminsan. Naaalala lang natin ang Diyos sa panahon ng ating pangangailangan. So tingnan natin ang nangyari sa bunsong anak na ito. Sinabi sa binasa nating kwento sa isang parabola na ang anak nang matanggap ang yaman, siya po ay nagpakalayo-layo at siya ay napadpad sa isang malayong lugar na ang ibig kahulugan po nito ay lugar ng punong-puno ng kasamaan. Kumbaga Gentile land. So, ibig sabihin siya ay namuhay at nakisama sa hindi mga Hudyo. At siya ay nagpakasama. Siya ay namuhay malayo sa Diyos. Inubos ang mana sa lahat ng kasamaan. At syempre, dahil nagpakasaya-saya siya, ginasto ang pera sa walang mga kabuluhang mga bagay, ginugol ang pera sa walang mga kabuluhang bagay. Ano man pong dami ng yaman, ito po ay mauubos din. Kaya tingnan po natin ang nangyari sa bunsong anak na ito nang maubos ang kanyang yaman. Siya ay namasukan bilang isang alipin sa isang mayaman. At ang naging trabaho niya po ay ang pag-aalaga ng mga baboy. Alam po natin na ang baboy sa Hudyo ay isang marumi. So, para sa kanila, ang pag-aalaga ng baboy, ang ibig sabihin nito, ikaw ay bagsak na. Ikaw ay talagang walang-wala na. At ang pag-aalaga ng baboy ay itinuturing na isang maruming trabaho. So ito po ay nagpapahiwatig na merong kinahinatnan ang kalapastanganan ng bunsong anak. So, nang siya po ay nasa ganung kaayusan, sitwasyon ng buhay. Halos wala nang makain. Doon niya naalala ang kanyang
marangyang kalagayan sa piling ng kanyang ama. At naisipan niyang bumalik sa kanyang ama. At dito natin sa verse 20, makikita. Ito po ang pinakang key verse ng kwentong ito from 11 to 32. Dito po natin makikita sa verse 20, ang paglalarawan ng isang dakilang pag-ibig ng isang ama na kung saan hindi po ito naapektuhan. Naging lapastangan man ng kanyang anak, naging disrespectful, pero sa verse 20 makita po natin na nang ang anak na ito ay malapit na sa kanilang tahanan at siya ay natanawan ng kanyang ama, hindi hinintay ng ama na makalapit sa kanya ang anak, kundi ito ay tumakbo nang matanaw ang kanyang minamahal na anak, siya ay niyakap. So, dito po natin makikita ang isang pangyayari na kung saan ay ibang-iba. Kasi sa panahon ngayon, sa mga earthly father, usually kapag ang anak ay nagkasala at nagliwaliw, I'm sure na sa iyong pagbabalik ay meron kang kalalagyan na kaparusahan. Pero dito, ang ama ay hindi naghintay na humingi pa ng kapatawaran ang kanyang anak, kundi siya na ang kusang kumilos upang salubungin ang kanyang anak at ipadama ang kanyang pag-ibig. Sa panahon po na iyon, sa Middle East, ang kalakaran po noon ng kultura, ang matatandang mga lalaki ay hindi po nananakbo o hindi tumatakbo. Sapagkat kapag may mga lalaking tumatakbo, ito po ay isang kahiyahiyang sitwasyon. Ito po ay nakawawala ng kanilang dignidad at ito po ay hindi lamang sa kanyang sarili kundi maging sa kanilang kultura. Nawawala ng dignidad ang kanilang kultura kapag may isang matandang lalaki na siya ay tatakbo. At hindi lamang po sa sitwasyon na ito, hindi lamang ordinaryong pagtakbo ang ginawa ng ama ng nakababatang anak na ito. Kundi upang maging mabilis po ang kanyang pagtakbo ay marahil na nililis niya pa ang kanyang ruba upang mas mapadali na mas mapagian ang kanyang pagtakbo at maabutan niya kaagad ang kanyang anak. Kaya makita po natin dito na hindi isang ordinaryo, kundi kasi kapag ito po ay tiningnan mo talaga, inaral mo, hindi ordinaryong takbo, kundi nililis niya ang kanyang robe. At sa paglilis niya ng kanyang robe, lumabas po ang kanyang binti. At ito po ay isang disgrace sa mga nakakatanda, sa kultura po, sa Judea. So, pero ito ay makita natin, ginawa ito ng ama. Bakit? Bakit niya sinira ang dignidad ng kultura? Dito mga kapatid, ang kwentong ito ay nagpapakita ng isang dakilang pag-ibig ng isang ama sa kanyang anak na hindi niya inalintana ang kanyang kahihiyan. Hindi niya inalintana na maalisan niya ng dangal ang kanilang kultura.
sapagkat ang namayani sa kanya ay ang pag-ibig niya sa kanyang anak. Mga kapatid, ganon ang Diyos. Gaano man natin siya nasaktan, naiinsulto, siya pa rin ang ating ama na patuloy na umiibig sa atin. Ang Diyos, sa pagbabalak pa lamang natin, sa pagsisisi, sa kaisipan pa lamang natin, alam na niya ang ating nasa puso at isipan. Kaya't ang Diyos ang unang kumikilos. Siya ang unang kikilos upang tayo ay kanyang yakapin, maibalik muli tayo sa kanya. Ganyan po kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. At dito sa kwentong ito, ito ang ipinapakita po sa atin. Na ang Diyos po ay laging nakahanda na tayo ay tanggapin gaano man tayo nagkulang, gaano man tayo nagkasala, gaano man natin siya nalapastanganan. Ang Diyos ay handa tayong yakapin sa panahon na tayo ay magdidesisyon ng pagbabalik sa Kanya. Dito natin makikita sa ginawa ng Ama ang Kanyang tunay na pag-ibig sa ating lahat. Sa nakababatang kapatid na ito, sa dito sa kwento, ipinakita dito na ang Ama ay sinuotan siya ng robe. Ito'y nagsisimbolo ng isang marangyang damit. Tayo mga kapatid, kapag tayo ay nagbalik loob sa Diyos, inaalis lahat ng Panginoon, lahat ng ating mga karunian, at ito ay kanyang kinakalimutan at pinapalitan po ito ng isang buhay na kung saan ay kaiga-igaya sa mata ng Diyos. Maging ang singsing na binanggit na isinuot, ito po ay nagsasagisag ng authority. Authority ng pamilya sa kwentong ito, tayo. Kapag tayo ay nagbalik loob sa ating dakilang manglilikha, binibigyan tayo niya ng karapatan, the authority, being a child of God. So makita po natin kung gaano na ang Diyos, bagamat ang tao, marami sa ngayon ang hindi kumikilala sa Panginoon. Subalit ang Diyos ay patuloy na nagpapaanyaya. Ang Diyos ay patuloy po na hinihintay tayo upang tayo ay lubusang maaari niyang mga anak niya. Upang maipadama sa atin ang tunay na pag-ibig at bigyan niya tayo ng isang karapatan ng pagiging anak niya. Kaya mga kapatid, tandaan po natin na ang Diyos po, katulad ng ipinakita sa kwentong ito, na ang ama ng nakababatang anak na ito, nang bumalik ay hindi po siya sinumbatan ng kanyang ama. Ni hindi pinagalitan, ni hindi tinanong kung saan siya nagliwaliw. Sa atin po na mga taong kanyang nilikha, bagamat naligaw tayo ng daan, bagamat hindi natin kinikilala ang Diyos, naiinsulto ang Diyos sa lahat ng ating mga gawain na hindi mabubuti, pero tandaan po natin, sa panahon na tayo ay bumalik sa Kanya, buong puso niya tayong tatanggapin. Ang pag-ibig niya
ay hindi kailanman nagbago kung paano nilikha niya tayo ayon sa kanyang pag-ibig. Ganun pa rin ngayon. Kaya makita po natin dito na hindi natinag ang pag-ibig ng ama sa kanyang anak sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa, ng kanyang paglapastangan, ng kanyang kawalan ng respeto. Minahal pa rin niya ang kanyang anak. So, ilagay po natin sa ating mga isip na ang ating Panginoon ay handa tayong tanggapin. Iba ang pag-ibig ng Diyos kaysa sa pag-ibig ng earthly father. Sabi ko nga kanina, nagdaan ang isang linggo na kung saan ay nag-aalala tayo sa Father's Day. Nawa, ang kwentong ito ay magbigay ng kaunawaan sa bawat ama na sa mga pagkukulang, pagkakasala ng mga anak ay hindi kaparusahan ang katugunan, ang solusyon, kundi na ipadama natin sa kanila ang tunay na pag-ibig ng isang magulang. Katulad ng amang na nasa kwento, ipinadama niya sa kabila ng lahat. Hindi niya sinumbatan. Hindi niya itinakwil. At higit sa lahat, hindi siya nagparusa. Sa gabing ito, sa lahat ng mga tagapakinig ng programang ito, ang Diyos po ay nagpapaalala sa atin na siya ang Diyos ng dakilang pag-ibig. Diyos Ama na umiibig sa ating lahat. At bilang Ama, tayo ay binibigyan niya din ng kaunawaan na sa ating mga anak, sa ating mga pamilya. Tandaan po natin, lahat tayo ay nagkukulang. Lahat tayo ay nagkasala. Hindi kaparusahan ang solusyon sa anumang pagkukulang, sa anumang pagkakasala. Kundi, pag-ibig. Alam ko po, at ako po ay naniniwala, na sa bawat pamilya, kung mayroon mang mga suwail na mga anak, kung patuloy nating ipapadama ang ating pagmamalasakit sa kanila bilang mga anak, ang ating mga pag-ibig sa kamila ng kanilang mga pagkukulang, hindi ko po sinasabi na ibigin natin ang mali nilang mga gawa, kundi ang aking sinasabi, ang mensahe sa gabing ito, ay ibigin natin ang ating mga anak sa pag-ibig na kung paano tayo iniibig ng Diyos. Sapagkat ang kabuuan ng kwentong ito, walang ibang ipinapakita dakilang pag-ibig ng Diyos Ama na ating Diyos, Diyos nating lahat. Kaya marapat lamang bilang pinagkalooban ng Diyos ng kanyang dakilang pag-ibig. Tayo din po sa ating mga minamahal sa buhay. Hindi solusyon ang anumang kaparusahan. Hindi solusyon na sila ay itakwil, na sila ay pakitaan ng galit. Ako po'y naniniwala na anumang masamang pag-uugali, kung ito po ay susuklian pa rin natin ng pag-uunawa sa kanila, pag-ibig sa kanila, masusumpungan po natin ang kapayapaan ng ating tahanan, katulad ng nasumpungan ng bunsong anak sa kwentong ito, na bagamat nagliwaliw, bagamat
nagpakita ng walang respeto sa kanyang ama. Subalit, hindi ito tiningnan ng ama, kundi nagparanas lamang siya ng kanyang pag-ibig sa kanyang ama. Alam ninyo, minsan, sa family, kapag ang mga anak ay nakagagawa ng hindi mabuti, ang iinisipin kaagad, reputasyon ng pamilya. Kung paano ang sasabihin sa labas ng tao, kung ano yung mga puna ng mga nakapagmamasid. Kaya minsan, ang ginagawa para maipakita sa tao na siya ay isang mabuting ama, disiplinado na walang humpay sa pamamagitan ng pananakit, sa pamamagitan ng mga salitang hindi mabubuti. Pero hindi po yon. Alam ko po na hindi yon ang tamang solusyon. Kundi ang solusyon, sa panahon ng pagkakamali ng ating pamilya, ng ating mga anak. Ako po ay isang magulang din. Dumaan din po ako sa maraming pag-uugali ng aking mga anak. Bagamat hindi kasing sukdula ng ginawa ng batang ito. Sa bawat pagkakamali ng ating mga anak, unawain po natin sila. Yes, minsan nagagalit din po tayo. Pero yung galit na mayroong pag-ibig. Dahil alam ko po na gaano man nila tayo minsan ay sinusuway. Gaano man sila sumusuway sa mga magulang. Kapag naranasan nila, naramdaman nila na hindi ka nagsasawa, na sila ay ibigin, sila ay unawain. Sila po, naniniwala ako na sila ay magbabago ng kanilang mga kaisipan. So kaya ang ating Panginoong Jesus, ito po ay ginamit niyang kwentong ito upang magturo at ipangaral, ipakita sa lahat, sa kanyang mga audience the time. Kasi dito yung mga audience niya, yung mga Pariseo na kung saan very strict sa kanilang mga pangangaral. Strict and very religious. But then nakikita ng Panginoon ang kawalan ng pagmamalasakit. Ang kawalan ng pag-ibig sa kanilang mga ginagawa. So just the same with us, parents of today, umpisahan po natin na ibahin natin yung strategy sa ating mga anak. Sa halip na sila ay parusahan, sa munti nilang mga kasalanan, o ano pang mga nagagawang pagkakamali, mas lalo natin silang yakapin. Ipaunawa natin sa kanila ang mga bagay na tama, maging panuntunan ng kanilang mga buhay. Alam po natin na minsan ang mga bata ay may tantrums, may mga pagkakataon, sumasagot sa magulang. Ang encouragement ko po sa gabing ito, ipadama natin sa kanila ang pag-alalay, ang pag-aaruga na hindi nasusukat ng lahat ng mga kapamaraanan sa mundong ito ng pagdidisiplina, kundi padama natin sa kanila na sila ay napakahalaga, na sila ay talagang mahalaga sa atin. Sapagkat kung tayo na naging mga makasalanan,
iniibig tayo ng Diyos. At siya ay lagi lamang naghihintay sa ating pagbabalik. Kung hindi pa man natin ito ginagawa sa ating Panginoon, ito na yung tamang panahon. Alam po natin, ito na yung tamang panahon sa pagbabalik loob sa Panginoon. Ang kanyang pag-ibig ay hindi niya sa atin inaalis. At sa panahon pong ito, marapat lamang po. Marami na pong mga bagay na nangyayari sa ating kapalibutan. At wala tayong ibang matatakbuhan kundi ang Diyos lamang. Kaya, mga kapatid, tandaan po natin, anumang pagkukulang, anumang pagkakasala natin, kailanman ay hindi nababago ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Isang mapagpalang gabi po muli sa bawat isa sa gabing ito.

isang pagbati pong muli sa lahat ng nakinig, sa lahat ng sumubaybay sa ating programa sa gabing ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming lahat, sa mga oras po na ito, ako po ay nagpapasalamat sapagkat ang pribileyo ay iyong pinagkaloob sa amin na marinig namin ang iyong mga salita. Salamat po sapagkat sa gabing ito, ipinaalala mo po sa amin na ikaw ang Diyos, Ama naming lahat. Ikaw ang Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos na ang iyong pag-ibig ay hindi natitinag. Gaano man kami mga nagkulang, gaano man na ang nilikha mong tao ay patuloy na nagkakasala. Bukas ang iyong mga palad at patuloy na naghihintay sa aming pagbabalik sa iyo. Salamat Panginoon na ipinakita mo po sa amin na kami ay iniibig mo. Salamat din po na sa pamamagitan ng iyong mga salita sa gabing ito, ito po, Ama, ay magbukas nawa ng kaisipan. Maging sa mga ama ng mga tahanan na nakikinig sa gabing ito. O Diyos, buksan mo po ang kanilang mga puso na sa kanilang pagiging ama, O Lord. Hindi lamang, Panginoon, ang pagiging ama ay mapakita ang pag-ibig sa pamamagitan ng pagbigay ng kanilang mga pangangailangan. Subalit, sa panahon na sila ay nagkakasala, ay hindi na maipadama ang pag-ibig bilang isang ama. O Diyos, hipuin mo nga po, Ama, ang puso ng mga ama sa bawat tahanan na patuloy na umunawa, patuloy na magmalasakit. Unawain ang pinagmumulan ng bawat paggawa nila ng mga kamalian at buksan ang kanilang mga puso na sila ay mas lalong higit pang yakapin, lalong ipadama ang kanilang

0: 6.3 The Way FM. Patuloy mo po itong pagpalain namang banal. Patuloy mo pong gamitin upang marami pang buhay ang mabago. Marami pang tao ang makasumpong ng dakilang pag-ibig mo. Dakilang Diyos, maging sa aming bansa. Tinataas po namin sa iyo ang aming bansang Pilipinas. Napakarami na po ng mga nagaganap ngayon sa aming kapalibutan. Loobin mo, Ama, ng FEBC Panginoon ay patuloy na gamitin mo, O Diyos, na maging daanan ng liwanag sa bawat kaisipan. Samahan mo po, Ama, ang bawat programa sa himpilang ito, O Diyos. Samahan mo po, O Diyos, ang himpilang ito na mga makapagpaabot pa po, Ama, at marami pang maabot na mga kaluluwa. Tumanggap sa iyo, magbalik loob sa iyo, at makaranas ng dakilang kapangyarihan ng pag-ibig mo. Thank you po, Ama, sa patuloy, Panginoon Lord God, na pagbibigay ng prebeleyo sa bawat anak mo na maging kasangkapan ng himpila na ito na makapagpaabot ng dakilang pag-ibig mo. Maraming salamat po. Patuloy mo lamang po kami, Amang samahan. Patuloy mo lamang pong gabayan at patuloy mo, O Diyos, na pagpalain ang himpilang ito mula sa manager ng station na ito, Father God Lord, si Ma'am Yvette, ang aming technician sa gabing ito, si Kuya Jun, at ang lahat ng staff sa 104.3 The Way It and Father God Lord. Maraming salamat sa iyong patuloy na pag-ibig sa bawat isa. Binabalik namin sa iyo, Ama, ang lahat ng kapurian, pagluwalhati at pasasalamat sa pangalan lamang ng aming dakilang Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi na, Amen sa mga nakikinig. So, ayan po, tayo po ay nagpapasalamat muli sa lahat ng mga nakinig sa ating himpilan, CARE 104 The Way FM. Salamat kay Ma'am Yvette, salamat kay Sir John, salamat sa lahat ng mga nakinig. Tayo po ay pansamantalang nagpapaalam sa programang ito. Ako po ang inyong nakasama sa gabing ito, Pastora Milet Leop, ang nagsasabing babay muna sa ating lahat.
1: Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573 o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa CARE 104.3 The Way FM.

Ito ang CARE 104.3 The Way FM, suma sa himpapawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Your people.

magandang araw sa bawat isa na kasama natin ngayon dito sa ating himpilan sa Far East Broadcasting Company Philippines. Ako po si Yvette Pao, ang inyong kasama for 10,000 Reasons and More.

maraming mga bagay ang nangyayari sa ating mundo. Pero napakaganda na mayroon tayong salita ng Diyos na siyang ating pwedeng panghawakan. Hindi lamang ito makakapagbigay ng inspirasyon sa atin, kung hindi gabay at pag-asa ang ating mararanasan o nararanasan dahil dito sa salita ng Diyos. At ito nga pong umagang ito o itong araw na ito, ating pagbulay-bulayan ang sinasabi sa salita ng Diyos sa Psalm chapter 103 verse 2. Ang sabi po dito, "Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits." Ang buhay po natin kadalasan mabilis ang takbo. Napakabilis ang takbo, hindi natin namamalayan na tapos na ang isang araw. O minsan nga po hindi natin nararanasan na or nararanasan natin na katatapos pa lang ng Pasko ngayon naman paparating na naman ang Kapaskuhan. Pero napakabilis talaga ng takbo ng panahon o ng ating mga araw. At kadalasan, dahil sa sobrang bilis ng mga pangyayari, sobrang bilis ng mga kabisihan at bilis ng takbo ng ating buhay, kadalasan o minsan, nakakalimutan natin how good God is. Gaano nga ba kabuti ang Panginoon? Sa bilis ng takbo ng buhay, sa dami ng ating mga pinagkakaabalahan, nakakalimutan natin minsan na mayroon tayong Diyos na napakabuti. We become busy with a lot of responsibilities, yung mga kailangan gawin, kailangan tapusin sa ating trabaho, sa ating pamilya, sa ating ministeryo. At minsan, nadidistract tayo ng ating mga problema. Napakaraming problema sa buhay. Iba-iba lang tayo ng pinagdadaanan. But I believe ang bawat isa ay mayroong pinagdadaanan. At kadalasan or minsan, tayo din ay nadi-discourage dun sa mga delays sa buhay natin. O yung mga delays ng mga prayer requests natin o yung nais nating abutin sa ating buhay. At kapag ang burdens ay tumataas, it becomes easy to focus on what is missing, yung wala, rather than on what God has already provided. Napakabilis nating makita kung alin yung kulang, alin yung wala, alin yung mali. At nakakalimutan natin yung ano ang meron at ano ang naiprovide or ipinoprovide sa

atin ng Panginoon sa araw-araw. At dahil dyan, ang Book of Psalm, o itong binasa natin sa Psalm 103 verse 2, nire-remind tayo dito ng psalmist, o ang nagsulat ng salitang ito, o ng kasulatan na ito, na bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Ano nga bang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito is, we are called intentionally. Natandaan or maalala ang goodness ng ating Panginoon. Tayo ay tinawag para balikan or to look back at tignan ang faithfulness ng ating Panginoon in every season of our life. Masaya man, mahirap man, malungkot man itong season na ito sa ating journey, sa ating buhay, tayo ay pinapaalalahanan na tignan at balikan intentionally ang kabutihan ng ating Panginoon. Think about, mga kapatid, yung mga prayers na nasagot, yung mga answered prayers na meron ka. At tingnan mo din yung mga opportunities na nagbukas para sa'yo, yung mga open doors na nagbukas para sa'yo, at yung mga panahon na ikaw ay in danger at ikaw ay niligtas ng ating Panginoon, yung He protected you. At kapag ikaw ay may sakit, alalahanin mo nung ikaw ay mayroong sakit, may karamdaman, meron kang iniinda, at nandyan ang Panginoon. He even sent people para ikaw ay magkaroon ng mga makakasama. And palakasin, bigyan ng encouragement. He provided us when akala natin wala na, katapusan na, hindi na natin kaya magpatuloy. He provided. Yung akala natin wala na tayo para bukas na magagastos, pero nandyan siya. He provided. Tunay nga na kung babalikan at iisa-isahin natin yung mga ginawa ng Panginoon sa buhay natin, yung mga goodness, at tignan natin yung mga bagay na yon intentionally, mauubos yung ating oras at araw. Pero minsan at kadalasan, ito ang ating nakakalimutan dahil nakafocus tayo dun sa wala, yung kakulangan. Alam mo kapatid, tunay na we have 10,000 reasons and more para purihin ang Panginoon. Alam mo kapatid, yung every sunrise, yung pagsikat ng araw, is a reminder for you and for me, para sa atin, ng mercy and goodness ng ating Panginoon. At bawat hininga na ating hinihinga is already an evidence of His grace. And every challenge, anuman yung mga challenges na ating pinagdadaanan, we overcome, or pag na-overcome natin yon, ito ay nagpapakita ng sustaining power ng ating Panginoon. At even dun sa mga trials na ating kinakaharap, can become a reason to praise Him. Because dahil dun sa mga trials na yon, eh, mas nagmamature tayo at nasha-shape tayo according dun sa Kanyang character. At lumalalim ang ating pananampalataya sa Kanya. At ito ay nagtuturo sa atin upang mas lalong magdepende sa Kanya. Dahil diba, kapag walang challenges, everything is well, everything is going well, all is easy, inakakalimutan natin na magdepende sa ating Panginoon. Pero itong mga trials na to, yung mga challenges na ito, ito yung mga nagpapatibay para mas lalo tayong magdepende sa ating Panginoon. Yung ating pagpre-praise o yung ating pananampalataya sa ating Panginoon is not reserved only for days when everything is going well. Hindi lamang ito kapag ang lahat ay okay. Ang totoong pag-worship o yung totoong pananampalataya sa Panginoon happens o nangyayari even in difficult moments.
When we praise God in the middle of pain, we declare that our circumstances do not define His goodness. And when we worship habang tayo ay naghihintay, tayo ay nagpapakita ng pagtitiwala sa Kanya that He is still working behind the scenes. And kapag tayo ay nagpapasalamat sa Kanya, even wala pang answer yung ating mga prayer, or tayo ay nagpapasalamat even ang sagot ay hindi according sa gusto natin o sa ipinalangin natin, we reveal faith in His perfect timing. Minsan, akala natin or sinasabi natin, I have nothing to be thankful for. Naku kapatid, kung sinambit mo to at nasabi mo to, baka kailangang tayong huminto at mag-reflect. At ma-realize natin that God has been kind in ways we may have overlooked. Baka hindi mo lang nakikita kapatid ang galaw, ang kilos ng Panginoon sa buhay mo. Ikaw ay buhay ngayon. You have an opportunity to begin again. Nag-fail ka man, kung ikaw ay buhay at may hininga, mayroon pang pag-asa. You have many opportunities pa na pwedeng dumating sa buhay mo. You have lessons learned, mga natutunan natin from the past seasons, yung mga trials at yung mga challenges. You have a God who have never or hindi tayo iniwan, or meron tayong Panginoon na hindi tayo iniwan at kailanman ay hindi tayo iiwan. Yung mga bagay na yon pa lang, kapatid, is already a countless reason para siya ay purihin. Alam mo, yung minsan yung mga kalituhan o kaguluhan ay it is the enemy who is working. He wants us to complain. He wants us to see yung mga bagay na wala. Para tayo ay mawala ng pag-asa. Para tayo ay mag-focus dun. What is wrong? Ano ang mali? Ano ang kulang? But gratitude changes the atmosphere of our hearts. Yung pagpe-pray sa Panginoon, yung pananampalataya sa Panginoon at pagpupuri sa Kanya lifts our eyes from our problems. Alam mo yun, tinatanggal yung nakatabing sa ating mga mata na hindi natin nakikita. And it lifts us doon sa mga bagay na nakikita or makikita natin yung greatness ng ating Panginoon. Thanksgiving, yung pagpapasalamat, brings peace, joy, and renewed strength. Kaya ngayon mga kapatid, no matter what season you are in, whether ikaw ay masaya, nagtatagumpay, naghihintay, nalulungkot, or may mga bagay na nire-rebuild ka sa iyong buhay, choose to bless the Lord. Let our soul rise above temporary struggles and remember eternal truth. Ano yung katotohanan na yun? Katotohanan na yun is God is faithful. God is good and God is worthy of our praise.

0: 10,000 Reasons and More. Para siya ay ating purihin, para siya ay ating pagkatiwalaan. Kaya ngayon mga kapatid, bago tayo maghiwa-hiwalay sa araw na ito, pwede mo bang isulat at least 10 blessings God has given you ngayong taong ito? Isulat mo at least 10, konti nga lang, pero at least 10 na blessings sa'yo ng Panginoon. They can be simple things like protection, family, provision, yung wisdom, yung strength, yung trabaho mo, pakikipagkaibigan, relationships, healing or opportunities. Then spend time thanking Him one by one, isa-isa. Pasalamatan natin ang Panginoon. And if you are having difficulties, choose one reason to praise God in the middle of your situation. Kung ikaw ay nakakaranas ng anumang difficulties ngayon, tignan mo, hanapin mo yung rason kung bakit mo pupurihin ang Panginoon sa gitna ng challenge na mayroon ka ngayon. Then spend time thanking Him doon sa opportunity na ikaw ay makapagpasalamat sa Kanya. Sa pamamagitan nitong mga trials na to, you can still praise Him. Kaya, habang ito ay ating ginagawa ngayon, let this be a habit of gratitude. Itong pagpapasalamat sa Kanya araw-araw, whether you are in good times or in bad times. Pasalamatan natin ang Panginoon at purihin natin siya, because there are 10,000 reasons and more para siya ay ating purihin. God bless everyone and have a blessed day. Ito po si Yvette Pao for 10,000 Reasons and More. Bye!
1: Be inspired 10,000 times and more. Like us, text us, and contact us. Our cell phone numbers are 0998-043-0573. You may also visit our Facebook page at CARE 104.3 The Way FM.

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Praktikal na pagtatalakay sa mga issues ng buhay. Pagbubulay-bulay sa tunay na kahulugan ng buhay. Narito si Rico Jelit sa ating Makabuluhang Buhay.

0: Magandang magandang maga po sa inyong lahat. Good morning, buenos dias. Araw na naman ang Sabado ngayon. Kumusta po kayo mga kapatid? At ang masama ay mis hermanos y hermanas in todos Bicolandia. In todos Pilipinas. Kumusta?
1: Mabuti ang mabati ang mabuti. Ibigin ang mabuti, mabati ang mabuti.
0: Buong maghapon na naman ngayon, ang iba ay nasa beach resorts, ang iba ay nasa kung saan saan nagliliwaliw, may family day.
1: At ang masama ay iwaksin.
0: Marhay na pagkaagad tabi, Sendaga Boss, gising na. Samahan niyo po ako sa programang Makabalong Buhay ngayong araw ng Sabado. Marhay na pagkaagad tabi sa mga listeners natin sa radyo na inabot po ng ating signal. Ito po ang FEBC Bicol, ang Care 104.3 The Way FM. Kasama po natin ngayon sa ating programa ang ating technician sa technical side, si Don Ramon Diaz. Ako po ang kasama niyo sa loob ng isang oras, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Tuwing Sabado po ito. Pastor Rico Jellet.
1: Gawin mo ang mabuti at ang masama.
0: Good morning, gising na, Bicolandia. Gising na, Legazpi.
1: Inahandog sa iyong kapwa, hanggang timpalay laging naroon.
0: Sa mga may trabaho ngayong araw ng Sabado, balik trabaho na kasi.
1: Isusunod.
0: Bangon na at mag-aasikaso pa kayo.
1: Mabati ang
0: sa mga wala namang trabaho dahil weekend ngayon, araw ng Sabado, purihin ang Diyos. Dahil may araw tayong mamahinga. Pero sa totoo lang, hindi naman makapagpahinga no, pag nasa bahay. Mas marami yata ang gawain sa bahay. Daming kuti-kuti.

0: Binabati ko po lahat ng may mga kaarawan ngayon. Feliz cumpleaños sa mga may birthdays ngunyan. Sa may mga anniversary yung Good Morning Tabi Isento Kabos. At happy anniversary. Sa mga joggers natin, mga nag-ersisyo dyan sa kanya-kanyang mga lugar. Ingat-ingat ho kayo sa inyong pagja-jogging. Huwag masyadong puwersahin. Lalong-lalo na yung mga may edad ng konti.
1: Mabati ang mabuti, mabati ang mabuti, mabuti ang mabati ang...
0: Good morning sa mga listeners natin sa radyo. Hindi man kayo nagpaparamdam, alam natin na nandyan kayo. Good morning, Tabi.
1: At ang masama ay iwaksin.
0: Good morning sa mga listeners natin digdi sa Albay, sa Permero Distrito ng Albay, Segundo sa Segundo Distrito, as in sa 3rd District ng Albay. Good morning. Mga taga San, taga Sursugon, good morning Tabi Isento Kabos. Mga mas Batinyos, maayong aga. Magin man po sa mga Cebuhan speaking, mas Batinyos, maayong buntag.
1: Sana'y huwag kang pamarisan.
0: Ako pa yung aga sa mga listeners natin sa Samar.
1: Estilo mo kahap.
0: Lalong-lalo na dyan sa Northern and Eastern Samar na naabot ng ating broadcast sa radyo. Ako pa yung aga.
1: Mabati ang mabuti, mabati ang mabuti.
0: Good morning po sa mga listeners natin sa Rapo-Rapo. Good morning. Mga listeners natin dyan sa Katanduanes, sa Islang Kay Gandang Katanduanes, maray na pagkaga tabi isa into kabos dyan sa Katanduanes.
1: Kung ang mabuti mong gawa.
0: Mga taga Kamsor, maray na pagkaga. At siyempre sa mga listeners natin online, mga viewers natin at listeners online.
1: Iyong gawa.
0: Sa mga nasa Facebook Live, maray na pagkaga tabi. Good morning, magandang umaga. Buenos dias.
1: Mabati ang mabuti, mabati ang mabuti.
0: Alas 6:10 na ni pagkaga or adyan tabi, 5 minuto pa mag-aral tayo ng salita ng Diyos.
1: Piliin ng mabuti, gawin mo ang mabuti, at ang masama ay iwaksin.
0: Good morning Sister Faye Adana, good morning Pastor Rico. Pagpapala ay sumaatin lahat nang nakikinig, kalakasan sa inyo, Diyos ang magpala. Salamat tabi Sister Faye Adana.
1: Ngunit mapapansin ka rin, kung tama ang iyong gagawin, correct ka dyan, correct ka dyan.
0: Good morning Charm Fernandez. Good morning sa iyo. Salamat sa iyong pagbati. Charm. Sister Grace Gaetano, good morning tabi. At Brother Nursing, dyan sa Sursugon, good morning tabi. Magandang umaga sa inyo at pagpalain kayo ng Panginoong Diyos.
1: Mabati ang mabuti, mabuti ang mabati ang mabuti.
0: Good morning, Hazel Mercado. Good morning po, Bishop. Tune in din po. Salamat, Hazel Mercado.
1: Iwaksi, mabati ang mabuti, mabati ang mabuti, mabuti ang mabati ang...
0: Maray na pag-agatabi sa mga taga Santo Domingo, Albay.
1: Mabuti, gawin mo ang mabuti.
0: Diyan sa Buhatan, marami tayong listeners diyan sa Buhatan, sa Alimsog. Sa bayan mismo ng Santo Domingo, Albay. Good morning sa mga taga San Antonio.

0: ang mabuti.
1: Happy almusal sa mga nag-almusal na ngunyan.
0: Gawin mo ang mabuti at ang masama ay iwaksin.
1: Alas ay sa 12 na ng pagkaaga, gising-gising na kayo.
0: Ihahandog sa'yo.
1: At samahan niyo po ako sa loob ng isang oras, tiglisa sa tuwing programa. Makabulo ang buhay po ito. Hindi ito oras na Pilipinas, Bicolandia.
0: Panahon pang magbago, ngunit mapapansin ka rin kung tama ang iyong gagawin. Correct ka dyan.
1: Tulits Mancera, Manriza. Good morning po, Pastor, sa mga anak ng Diyos. At sa lahat ng nakikinig po sa inyo at sa lahat sa salita ng Diyos. Si Joan Gonzaga po ito na Tagaligaw City, Albayan. Pero dito na po sa Pilar. Uy, Pilar Alordes na nakikinig sa inyo. Pabati din po sa agum kong si Tulits Manriza, Mandorilla, Marandilla. Salamat po at God bless. Salamat din sa inyo, ha. Joan Gonzaga, dyan sa Pilar, Sorsogon. At siyempre kay Tulits, good morning!
0: At ang masama ay iwaksi. Mabati.
1: Amen. Magpasalamat tayo sa Panginoon, Joan. God is good all the time. All the time, God is good.

0: parang isang buko.
1: Good morning, Sister Sharon Rose Bausa, ang first lady ng ating kaibigang pastor, ang siga ng Marifosque. Good morning, Pastor Abel, dyan sa Marifosque. Magandang umaga sa inyo mag-asawa. Anita Aragon, praise the Lord, Pastor Rico, and good morning, have a nice day with us all. Salamat tayo, salamat sa iyo, Sister Anita Aragon. Gawin mo ang mabuti. Alasay sa kinsinan ng pagkaaga, mga tugang. Mamaya balikan natin ang inyong mga pabati. Tayo muna ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Ready na ba kayo? At syempre, ready na rin ako sa ating pag-aaral ngayon sa salita ng Diyos. Ang text natin ay galing sa Philippians 4:4-9, ano? Philippians chapter 4, verses 4-9. Kung meron kayo mga Biblia, makipagbukas ho kayo sa akin sa nabanggit na teksto, no? Sa Philippians chapter 4, verses 4-9. Okay? Ito po ang pagkasabi. Rejoice in the Lord always, and I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the God of peace, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. Ayan. Medyo sumasabit-sabit ang boses ko ngayon. Gawin mo ang mabuti. Alam niyo mga kapatid, ang may nabasa akong libro, ang sabi, ang buhay daw ay parang ano eh, parang lindol. ang ugali daw ng buhay, parang ugali ng lindol. Bakit daw? Kasi it doesn't send warning before it shakes you. Di ba ganun? Mabuti ba ang bagyo na may warning, pero ang lindol wala. Ganun daw ang buhay. Life doesn't send warnings before it shakes us. One moment, everything feels stable. And the next, you're facing problems you never prayed for. Ganun talaga, hindi natin in-expect. Ngayon, masaya tayo, okay ang buhay. Pero sa mga susunod, bigla may darating na mga problema, pagsubok, like financial pressure, broken relationship, unexpected sickness, or emotional exhaustion. And when life goes wrong, mga kapatid, something inside us is tested. Hindi lamang ang sitwasyon ang mahirap, pati ang puso din natin, ating kalooban ay nasusubok, lalo-lalo na ang ating pananampalataya. Because anyone can live right when life is easy, but the real test of Christianity is this. Can we still live right when everything is going wrong? O, sabi natin kanina, madaling mamuhay ng tama at godly kapag ka ang lahat ay okay. Pero ang totoong testing ng buhay ay ganito. Kaya pa ba nating mamuhay ng tama at godly kapag ang lahat sa atin ay medyo mabigat? When everything is going wrong. Ang tawag natin dito, faith under fire. Faith under fire. Living right when life goes wrong. Living right when life goes wrong. When your circumstances are burning, but your faith is not. Ano ang ating, yun ang faith under fire. Bigyan ko yun ang background sa text natin ngayon mga kapatid. Ang book of Philippians was written by Paul when he was in prison. Alam naman natin lahat yan. So mga hindi nakakaalam, Ang Book of Philippians, sinulat ni Apostle Pablo nung siya ay wala siya sa bakasyon, wala siya sa, hindi siya nagpa-party-party, o he was not living a very comfortable life. In fact, he was in prison. Hindi siya nasa komportabling kalagayan, he was in chain. Uncertain of his future and facing possible death. Nasa death row na siya by this time. Yet surprisingly, this letter is filled with words like rejoice, peace, contentment. Mababasa niyo yan eh. This tells us something powerful. Christian living is not dependent on external conditions. Ulitin ko yan, mga kapatid. Ang pamumuhay bilang Kristiyano ay hindi yan nakabase sa panlabas na kondisyon ng buhay, but on the internal conviction anchored in Christ. Ito yung nakabase sa ating panloob na nakatungtong sa pundasyon ng ating pananampalataya kay Kristo. Ang Philippians chapter 4, particularly verses 4 to 9, dito tinuturoan tayo na Apostle Pablo, mga mananampalataya, ay tinuturoan ni Apostle Pablo kung paano mamuhay ng tama at godly sa gitna ng mga pressure. Natural yun, mga kapatid eh. Madaling mamuhay, madaling mag-praise the Lord, madaling maglingkod sa Panginoon kapag ka-okay ang buhay. Pero napapansin nyo ba, maaaring isa ka rin dito eh, napapansin nyo ba na kapag ka matindi ang pagsubok, maraming Kristiyano ang naglalaylo. Hindi mo na muna makikita sa church. Ha? Nagliliwaliw na muna. Yun pala ang sinusubok. Oh, kaya kasi yun ang ano, meaning ng buhay. Yun, doon talaga makikita ang ating matitesting ang ating mga pananampalataya. So paano dapat mamuhay ang mga Kristiyano kapag may mga nangyayaring hindi tama? If everything is not right in us, how do we live as Christians? Paano natin mapanatili ang ningas ng ating mga pananampalataya bilang mga Kristiyano? Especially, ngayon mga kapatid, na alam mo naman pag nagbabasa ka ng Bible, alam mo eh, ang sabi ng Bible, the end is near and therefore, it will be terrible in the last days. Sabi ni Paul kay Timothy, it will be terrible in the last days. Hindi lang gulo, hindi lang mga kabigatan sa labas, kundi kabigatan pati sa loob natin. Ano? Kabigatan sa ating mga personal na buhay. Hindi lang mga external problems ang nararanasan natin, kagaya ng crisis, gera, mga natural calamities. Hindi lang yun ang nararanasan natin. Pati sa loob ng ating personal na buhay, family, works, nararanasan din natin yun. So, paano tayo mamumuhay ng stable, at nang nagniningas pa rin sa gitna ng mga pagsubok nating nararanasan? Isang bagay lang isi-share ko ngayon, next Saturday, isi-share ko naman yung pangalawa. Yung ngayon ay we have to live with a steady heart. We have to live with a steady heart. Sabi sa Philippians chapter 4, verses 4 to 7, rejoice in the Lord always. Do not be anxious, but in everything, by prayer and petition, present your request to God. Paul commands, rejoice in the Lord always. Yun ang, hindi ito actually pakiusap. This is an imperative. Sabi ni Paul, rejoice in the Lord always. No? This is not a suggestion. It is a command rooted in the not in circumstances, but in the Lord Himself. No? Sabi diyan, rejoice in the Lord. And followed by, do not be anxious. No, it speaks against the divided, troubled mind. Instead, Paul directs believers to bring everything. Not just some things, huh? Bring everything to God through prayer, supplication, and thanksgiving. At anong result niyan? Sabi diyan, and the God

the problems ay naglulumpasay sa kasiyahan o nananahimik. Natural yun. Default natin yun na pag merong mga crisis, magpapanik tayo. But, merong bata, but a spiritual person, no, ito yung mga, you will notice, you will know if you are getting mature, ang prayer natin kapag tayo ay nagmamature na is not to panic but to pray, to entrust to the Lord. Diba? Reality, ang reality, kapag ka, natural lang naman yun mga kapatid, kapag ka, ang unang response natin kapag ka may mga crisis is to panic. Natural yun, wag kang matatakot o wag kang mabibigla. O ba't nagpapanik pa ako? Baka hindi pa ako mature. Eh, kahit mature, natural yun. Pero hindi tumatagal sa panic level. Hindi tumatagal doon, nire-rebuke natin, nire-remind natin ang sarili natin, abay, wag ka magpapanik. Ha? Wag ka magpapanik. Mapapalitan yung pagpapanik natin ng prayer. Mga kapatid, hindi naman nagsabi ang Panginoon that we have to ignore our problems, no? God is not saying you have to ignore your problem. Mali din naman yun. May problema, ignore mo na lang yan. Kalimutan mo na lang yan. Hindi totoo yan. Isa yung napaka-mature na deklarasyon. Huwag mong pansinin ang problema mo. Hindi naman pwede yan. May mga problema, of course, na hindi natin dapat pansinin kasi hindi tayo maapektuhan eh. Mga maliliit lang yun. Pero may mga problema na hindi mo pwedeng talikuran. Hindi mo pwedeng talikuran kasi pag tinalikuran mo yan, lalong lalala. So there is a need sometimes na tayong mga Kristiyano, dapat harapin natin ang mga problema. So in this text, mga kapatid, hindi nagsabi ang Panginoon that we have to ignore our problem. Instead, he was saying, involve me in your problems by prayer and petition. Present your request to God. Paul was saying, huwag mong i-ignore ang problema, kundi i-involve mo si Lord sa mga problema na yan. No? Ang problema natin minsan, pag may mga problema tayo, parang nagtatampo tayo, na-isolate natin, sinusulo natin ang pag-resolve ng mga problema. Which is not correct, di ba? Alam nyo naman yun eh. So, in this context, mga kapatid, Paul is saying, God is not telling us to ignore problems. He was simply saying, involve God through prayer and petition. No, joy is not pretending everything is okay. Peace is not pretending that everything is okay. It is choosing to believe that God is still in control even when things are not okay. Nag-gets nyo, mga kapatid? Ang kapayapaan o bilang mga Kristiyano, hindi tayo haharap sa problema na nagpipretend. Para lang masabing, ay, Kristiyano kasi yan. Kaya okay yan. Anong tawag dyan? Walang masyadong problema yan. No. Bilang mga Kristiyano, dami natin din kung ano ang inaharap ng mga kapitbahay natin. Yun din ang inaharap natin ng mga problema. Minsan, malala pa nga minsan eh. So ang kapayapaan, ang mga Kristiyano, hindi tayo nagpipretend that everything is okay. Kasi hindi naman tayo pinagbawala ng Panginoon na umiyak, hindi tayo pinagbawala na maging honest. In fact, He wants us to be honest with our emotions and feelings. So, Christian, ang Christian life is not pretentious. We're not pretending to be okay. Siyempre, pag tinatanong tayo, nasanay tayo, kumusta ka? Okay. Pero minsan, hindi naman talaga okay. Hindi yun ang Kristiyano. We can be honest. We can be honest to other people. We can be honest with our feelings. Of course, not magnifying them, na pag tinanong ka, yun na lang lagi ang sinasabi mo. But, again, Christianity is choosing to believe that despite the reality, the presence of problems, God is still sovereign. God is still in control even when things are not okay. Hindi natin kinakailangan ipangalandakan, no? Or sometimes giving false testimony, pretending to be okay. No, sometimes life is not okay. Maybe ngayon nakikinig ka and your situation is not okay. Yun ang totoo. But do not allow anything or anyone to cloud your mind and make you doubt that God is no longer in control.
Because the truth

0: Yan, maraming maraming salamat. Napakagandang awitin ni Boat Charvet. Kahit ano mangyari, patuloy lang na maglilingkod sa kanya. Sa mga nasa Facebook Live, hanapin nyo na lang yung kanta ni Boat Charvet, ano? Patuloy na maglilingkod. Napakagandang awitin.
1: Kung ang style mo ay bulok, parang isang bugok na itlog, sana'y wag kang pamarisa.
0: Sabi ni Pading Arwin Bongol, present. Sa aking mahal na kapatid, Marilu Munares, Dialit Basas. Good morning, Noy. Sama natin lagi sa panalangin ang kagalingan at kalakasan ni Maricar at ni Sando. Kumusta na nga pala si Nini? Lagi nating pinapanalangin yun, kapatid. Kapatid Erwin, may tindahan sa kapitbahay namin. May nakalagay, bawal utang ngayon. Bukas pwede. Ayos. O, alam nyo mga kapatid talaga, sana sa mga Kristiyano, alam mo sa church, nagkakasiraan dahil yan eh. Ha? Pag hindi nakabayad, hindi na umaattend.
1: Mabati ang mabuti.
0: Ha? Alam mo, uulitin ko mga kapatid, as a matter of guidance. Hindi man bawal mangutang. Pero yung pag pinagpala ka naman, magbayad ka naman. Alisada Roy, sinabihan ka ng inatangan mo na ay huwag ka na magbayad. Love gift ko na yan sa'yo. Ayun, yun. Pwede. Pero hanggat hindi sinasabi,
1: Mabati ang mabuti.
0: Bato-bato sa langit, tamahan magbago.
1: Mabuti ang mabati ang mabuti.
0: Alam ang Biblia, hindi naman pinagbabawal ang pangungutang. Hindi rin naman ito, the Bible is not pushing it to be a lifestyle.
1: Mabati ang mabuti.
0: While hindi pinagbabawal, the Bible is not encouraging us to be a parang lifestyle na natin. Ang pangungutang. Kasi that's a declaration na parang wala bang ginagawa si Lord. Pero, ha? Bago ka magalit sa akin. Pero kung kinakailangan talaga mga kapatid, dahil gipit na gipit, okay lang naman yun. Basta pag pinagpala ka ng Panginoon. Kasi pagpapalain ka naman ni Lord, syempre. Ang una-una mong priority is bayaran mo yung inutang mo. Lalo na pag nangako ka na sa aga lang, next week lang. Pag nangako ka, ilan naman ang nungungutang may nangangako eh. Ito pa rin mo kapatid para nakasalalay kasi dyan yung trust. Ha? Integridad ang nakasalalay dyan. Ha? Sabi niya si Sarnita Aragon, praise the Lord Pastor Rico, thank you for your advice. God bless you po and both your family. Salamat tabi, ano? Salamat. Ikaw man tabi kapatid, pagpalain ka ng Panginoon. Si Sir Feda, natutuwa po yun Pastor, wala ka namang ibang lalapitan kundi ang Panginoon, Diyos lamang. Salamat at nakakilala ako sa Kanya. Yun ang pinakamabuting inanap ko, ako niya. Tama, no? Tayo ang inanap ng Panginoon, ha? At nakakilala tayo sa Panginoong Diyos. Christian White Gulay, Pastor, happy Sabbath day pa, Pastor. Salamat. Happy rest day, kapatid.
1: Ihahandog sa iyong kapwa ang gantimpalay laging naroon. Ngunit kung
0: yan o, tandaan o natin yan mga kapatid. Na bilang mga Kristiyano, mag-inch up naman tayo. Lalo-lalo na sa mga reaksyon natin sa mga problema, di ba? Kaya mga Kristiyano, mainit ang ulo pag walang pera. Huwag ganun. Pag walang pera, sige lang, mag-worship sa Panginoon. Pag may pinagdadaanan, mag-worship sa Panginoon. Darating yun. Alam ni Lord ang pangangailangan natin.
1: Subalit kung malingkasyong, aminin mo na siyang karong.
0: Kasi naman minsan, ubos biyaya din naman kasi tayo. Diba? Mga kapatid, bilang mga Kristiyano, hindi ako naniniwala na hindi tayo pinuprovide ng Panginoon sa ating pangangailangan. Pangako ng Panginoon yan, He will provide all your needs. Needs. Needs. Hindi wants. Baka naman impulsive buyer tayo kasi, no? pag nakadumang ka sa mga malls, kahit hindi naman kailangan, ayun, dahil anong tawag dito, sale. Lalo-lalo na sa mga kaway-kaway dyan, sa mga mahihilig mag-order sa palaging may parcel.
1: Ang masama ay waksin.
0: Laging may parcel, walang pangbayan. Pastor, ba't ka nangangantsaw? Hindi naman ako nangangantsaw. Paalaala lang ito, mga kapatid, para hindi masira ang ating relasyon. Manatili ang ating dignidad. Naniniwala ako, mga kapatid, ha? Nagtutubod ako, minatubod ako na si Lord nagtataoning ning provision sa gabos na pangangaiputa.
1: Kung ang style mo ay bulok, parang isang bugong
0: gabos ng pangangaiputa, itatauyan ng Panginoon. Kaya maghintay ka lang and trust Him. At pag binigyan ka na ni Lord, live according to your means. Kung ang binigay sa'yo ni Lord ay 1,000, abay, mamuhay ka ng 1,000. Bako itong binigyan ka ni Lord ng 1,000, ang lifestyle mo, 2,000.
1: Piliin ng mabuti, gawin mo ang mabuti, at ang masama ay iwaksin.
0: Yung old maxim sa Pilipinas.
1: Gawa, ihahandog sa'yo.
0: Habang ang kumot ay maiksi ang kumot, matutong mamaluktot.
1: Ngunit kung ang iyong gawa,
0: may scoliosis na nga.
1: Isus.
0: Higpit sinturon, mapuputol na nga eh. Yan ang sabi.
1: Mabati ang mabuti, mabati ang mabuti, mabuti ang mabati.
0: Pero nagtutubod kita that the Lord will provide for our needs. Hindi nagpapabaya ang Panginoon.
1: Gawin mo ang mabuti, at ang
0: kaya gawin natin ang tama. So alam na natin, mga kapatid, sa pag dumadaan tayo sa mga pagsubok sa buhay, mag-react tayo ng tama. Mag-react tayo ng godly at ng mature believers of Jesus Christ.
1: Correct ka dyan.
0: Oy, salamat hununong tabi, Sendo Gabos. Paano na naman, panahon na naman, upang ako ay pansamantalang magpaalam. Nantabayanan niyo po sa sunod na Sabado ang second point ng ating pinag-usapan ngayon.
1: Gawin mo ang mabuti.
0: Salamat tununong tabi sa mga nag-antabay sa kuya sa radyo sa buong Bicolandia. Hindi man tayo nakapag-usap, hindi man kayo nakareact sa aking mga sinabi. Naway pagpalain kayo ng Panginoon sa kanyang salita ngayong araw ng Sabado. At babao natin ang salita ng Diyos na yon. At magamit natin na natin nagabay tungo sa isang mabunga at makabuluhang pamumuhay. Salamat tununong tabi, Tristan Wyatt Gulay, Sister Fea Dana, Sister Anita Aragon, Panding Erwin Bongol, maraming salamat. Sa aking mahal na kapatid, Malo, maraming na maga, salamat. Sister Grace Cayetano, maraming salamat. Sister Sharon Bausa, Pastor Abel Bausa, salamat po. Joan Manriza, salamat. Inisa-isa ko lang yung mga nag-participate sa akin ngayon ng pag-aga. At syempre, sa mga yaman sa radyo, na hindi man nakapag... react mo niyan. Maraming salamat sa indo. Pagpalain ka ng Panginoong Diyos. Good morning sa aking buting wifey sa bahay. Good morning. Gising-gising na at pagbalik ko ako ay mag-almusal. Gutom na ako. Maraming salamat. Nakasama ko sa technical side ko niyan. Don Ramon Diaz. At siyempre ako po ang kasama niyo every Saturday sa Makabuluhang Buhay. Pastor Rico Jalit. See you po next Saturday. Bye-bye. God bless.

Kung may mga katanungan ka mula sa mga natalakay ngayong umaga o kung nais mong magkaroon ng kopya ng devotional manuscript ni Rico Jelid, makipag-ugnayan ka sa amin. Ang aming Facebook page ay Care 104.3 The Way FM. Ang aming cellphone numbers ay 0946-763-9858, 0927.